Edge London. Into UK, she wa okay. Okay, in Australia, Austria. Ba jo mo lede Nigeria. Lara Fatima gbo mi kete kete. E ba nki ba mi dada. Alagba omo to ni. Lẹ́yìn dẹ̀ wà ní UK, nẹ̀wà London. Lẹ́yìn dẹ̀ wà ní Asia continent ẹ̀ndà. Ọgbóyin ni mo kí. Lẹ́yìn dẹ̀ wà ní Arab nations. Mo kẹ́yìn náà o. Lẹ́yìn dẹ̀ wà lórílẹ̀-èdè wa Africa, ní gbogbo Africa pátápátá. Mo kí yín o. Yo ba ma bo wani ewure to wole ti okago yo de ran amuso iran agbo mama to wole ti okago yo de ran kan male gban gban gban mo wole o agwala ni ene ke mo bode ka to wole eyi to wole to God bless our good nation. Ago kan koja seju mokala tapa bi ile fofun balao felele le ibadan eje le igba deyan ba lesu won ma boya mo le ka won ton awon le ise kan nipinle oyo nikan ngba ta wa kekeke won so ti pinle mi won so ti pinle ogun won so ti pinle osun won so ti pinle ekiti won so ti pinle eko ba mi so ti pinle ondo awon ile ise kan iban ka won le ni eji jan di ko gba wole boya won lo re ofe ati ka die e wa le mo ke mi o paro ma fi address re ti kilo bi se situation orile ede ni idi ti ma fi menu ba die nbe e fi lanfani ati gbo le kisa mo alase olede yi bo ni eto oru aje.

0: Oyedotun Samuel Ibito Yomoya Lore Abubakri David Titi Lolu Akwajo our program we are with you Emma pin be se wole Emma share se agbagbe baba alagba owade
1: tori ko ye mo nsi
0: owade Matthew kola wole isele ti mo lo sele lojo kokala
1: bi mo se wa style
0: o su ta wa nu eyi ni gbojaye a lori ofe ati gbohun baba bo ni su se ku bo lo be se be ki lo sele gan a wo gangan ni e pa kiti mole te pa le baba mo awusa ni won ni eya igbo no pe yo ba abawon security
1: pato chicago lori oke mo si o
0: odidi ogbon seju le mi ati baba fi jo soro baba wa ni message kan ngogbo awon traditional rulers ba ni ngogbo le yoba awa se se kan won yen wa ti enbe ni south south awon ti enbe ni south east kan won na lori ofe ati ni nkan meji meta di mo nbe Ebitalo Ediale. Well done. My favorite programs always. Akade Sekinad. Wani good morning. Bezin wale ni gama

ise yen wa won po ohun le katan o won le katan die mo kan be bo ni wa we are a day nti mo ri di munu won ni ka kesi da ba mo le e je nso so wo waju won ni won challenge gbogbo wa nbe lana pe ile ise eleyi te wa yi o en ka ko gbodo se o Sudia dia makiyami

0: o te ni o kankan o to ba ti sele wahala ni ma fori ko eni ti won ba ti jigbe to bi je labe ilu ti mo wa ti mi fi ni siti duke ati yin se tin se dada te si ri anfani ta si ni lara eni ti won ba ti jigbe tabi ti to je du du sen temi bi ba yo en leyen du
1: ẹ ni pe tawọn tawọn kabiyesi wa ba le du lori ese won
0: to ba
1: je pe awon to je bi olori won pe ladugo temi bi o
0: be ni
1: bi nkan kan ba sele se eyan mi kan oro owo re o iwo lo dan fun o
0: be ni
1: baba e pe ta ba gbe seun yo dinku tori eh ni kini ke jagba ko mo se loju firi
0: won mora won sa
1: won mora won
0: o to je n so be ni pe o si ko si bi alejo ko se de bi tu ara won na lo fi de aye adugbo kan
1: tu ara won enikan ni o so ko fa benikan se de
0: then so ti awon ba ti fu awon loba loba ba ti fun won lo fi lile tu ba fun won lo fi lile so awon ni o le pe awon eyan won ninu igbo pelu meeting to le bye ba mo pe sise e ma lo wa bi te sise
1: se kabiyesi wa mo pe ru se do sele sin won mo po sele sin ni gboja yi
0: ah ko da ngba ti mo de ki kabiyesi to dide ko ni yara odo mi o to ten ale won ni ese wa lata afin ati joye kan
1: iru mona te wa mu ese salaye be fu kabiyesi
0: tori mo fe di odo won pada lani be ta won alejo ti poju
1: lodo yin
0: je ta le be ni kura mo se lo si station mo se lo ko se ti gbogbo owo ale ade yin
1: be egbin
0: ni lagbara
1: egbin ju ke dodo ka bi si ke muru mo ran fun won
0: to
1: awa lo lagbara lo pelu ri ofe ta ni pelu se ta wa nse a ji gbogbo awon igbimo lo ba lo ba o gbo imoran te mu wari o pa ba le tele
0: to ni oye ti baba pa le won sa baba won o se le
1: won se le
0: ah won o se le won ti poju
1: ah gbogbo agbegbe yin be yin won ti poju
0: won ti poju to ba se pe imoran ti se Makinde governor mu wa ngba kan bayi won ba tele ni ti o ba o se ilu yi ni dankan ru ni to ba le tele ni imoran yan ba sise
1: iru imoran wo ni gomina mu wa ngba na se yan ti
0: imoran ti die inu imoran yen ni wipe ti won pe won pe won wa da maalu ni won wa dako ori oko ti won da ladugo wa nbi odo won la ran je sa
1: odo won la ti ran je nisin
0: be ni
1: ah
0: elo te ba di oko elomi e ni fufu kiri awa se ti e ti ri debi ke
1: inu abula ni
0: be ni
1: tawo dako mo ni
2: maalu si mi dire
0: ngba ba wa ba da ti wa won da maalu si
1: ti won go
0: ah maalu o lo de be
1: ah
0: so le mi fun so pe ti won ba le ti won ba le se be ti won tele mo ren yen pe maalu le gbe a fun yin lanfani ati dako e tele maalu yin
1: an wo ni wa sa ka gbe an wo ni to le fun won te fi rin le bi eyin o fi rin bi bi odidi wakati meta nu oko enikan ti o ni rin ja
0: e je so fun yin se elomi ngun agbado 3400 bags ninu won
1: ha
0: ti asiko ataba si de awon na ni won je ba ah mo rin jo kan awon kan wo egusi egusi yen mo foju wo ke so ke se 10 acres ah ibo ni fulani tun gbe egusi now te wa mo pe to ba se pe won tele mo ran yen pe eyin ilẹ te fi ndako a fun ni ori ofe ibi ilẹ te ma da maalu gan bi te joku si ti ga yin wa gan e sade un pelu ilu e ma sewo lori e lododu e sewo ti kabiyesi e ti sewo fawon to ni ile ti won ba mo pa won dako won sese wa bargain pelu awon olori ilu ni eka merin ni 5 acres ni 10 acres ni won ma fi dako won o le jo sadehun pe iye bayi la ma gba lori ile te fi dako seri gbogbo mo ren.

0: indagba faale o oro aye yi na ni o makin mi mo lede asiso lajo wa lenu se enna dun o ge ba go meme tabati roke o se ku jeju bi meji ati die a seme ba go merin ba lu la wa padade e ma binu omo yin balkest jani oni ni ajo ni oje ke gbo nje jo e si tun lori ofe ati gbo laaro e mo da mi loju pe ba ti jo mejo e gbadun re pe la she christi okin yo awon kabisi wa seyin na gbo won lowo yin gbugbu e wa ile n gba lowo awon fulani oko waju won na ni anda o erinrin wakati meta nu oko fulani kan lani tin gbe su lani tin gbege lani gbin ata o si to buru nbe gbogbo awon oko egan won na ni anda ojo opo te pe mi si ona ni whatsapp number mi 08032954191 ona ni whatsapp number mi 08032954191 pade mi ati yin lori eto yi to wo di jomejo oki yin o e ku kale mbeun asiko ajin awata si wa e ja lo farade le die na o mo rin ajo kan laaro yi ogba ba go bi meje ba ti ro mo ti fi le ibadan le nbo gangan ni mo nlo ala fani ati gbo to ba di jomejo mo ki yin o e ku kale
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Boboretio

eja gugu so bayi pe ohun elekeji gugu eni to ba nlo si oke to gbudo kiesi wo bi lana ni mo ni ka fenu si lori oruko be ni sa asi gbadua ni ona to po lori oruko sugba lekeji lelei enikeni ti nlo bi ti won pe ni bi ogo dandan ni ko di alagbara

0: pade nibi ti mo ti lo agbara ti o kon ko jade e fi anu e fi ba mi pade e fi anu e fi da soro mi nibi ti mo ti lo agbara ti o kon ko jade e fi anu e fi o ya adua
1: oruko je
0: Babala da ya baba ya da
2: ibiti
0: lu agbara
2: ibiti
0: ti o ko ko sele
1: o ko jade
0: iran lowo ko mo
1: be jade
0: anu e fi down ibiti mo ti lu agbara
1: anu da mi lo
0: ti o ko ko sele e fa anu down
1: anu be jade
0: ibiti mo ti lu agbara
1: ibiti mo ti lu agbara
0: mi ko ri ami
1: ti mo ko ri ami
0: ibiti mo ti lu agbara
1: anu be jade
0: ti mi ko ri ami Efa anu down Efa anu ba mi pade
1: anu down
0: Efa anu ba mi pade
1: anu down
0: Efa anu ba mi pade
1: anu down
0: Efa anu ba mi pade
1: anu down
0: Efa anu ba mi pade
1: anu down
0: Efa anu ba mi pade
1: ibi ti mo ti lo agba
0: mi meta Jesu Oluwa wa
1: amen
0: amen e ja sare seleyi gbogbo eyin te ba ni file ti mo so nipa re ni ana Eja gbadua si iwo na lo wa file funfun ni oluwa ni omo e ma gbadua si fun odidi ojo mesan tori pe file ni ma ni ki gbogbo eniyan mu wa fun mi o na ni ma de gbe gori oke emi o ma bo ti fe se sugbon mi ati agbara oluwa o fe fo oni ona to yato mezavali akabade menosh gbogbo eyin te ni ori ofe e wa gbogbo ona e mu file e ja jo gbadua e pi oruko jesu ni e pi eme memo latojo ta ti bi mi titi doni imale oluwa jo tan si file imale re irin ajo ti mo rin lojo ti mo mo atojo ti mi o mo Isele to sele to faye mi sinu ogun imale re jo tan si file latojo ta ti bi mi titi doni isele aye mi imale re jo tan si file idi ogun aye mi imale re jo tan si file o ya adua
1: oruko je
0: aya baru bi aja da ya da ba
1: Imole aye mi
0: lati pata ti bi mi
1: imole
0: oluwa je ko sta si file mi
1: imole
0: ko sta si file mi
1: imole
0: jo ta si file mi
1: imole
0: jo ta
1: imole wo larun
0: ati lati pata ti bi mi
1: imole
0: lati pata
1: si file
0: oluwa jo sta si file
1: mi isele
0: to sele
1: ati pati mo
0: ati pati mo
1: imole
0: oluwa
1: jo
0: sta si
1: file
0: oluwa fi
1: imole re
0: si
1: oluwa fi
0: imole re si Jesu Oluwa wa
1: Amen Amen Amen
0: Ba so fun o pe anu se fo un wo bi omo bere kan wa fun mi ni eri ni church wa ni Abekuta Esa mo kan rerin mu se ni bo tin soro na tori mu mo pe Olorun yi ki mu ti mo ni se bi mo so fun o ko ma dan lojo kan eyin kan wa nbi o le pe loju e bo gba mi gbo o ma dan o le dabi pe o ti gbianju pe adua re o gba gba mi gbo o ma dan awon kan ti e le mo bu o pe atijo to ti ngba nko won bu ana na be sugbon ni ojo kan o daun e wa wo bi gbogbo awon tan buana agboru omo won o sugbon agboru omo ana fure esa a omo ana o tu da ogo pada si israel nigbati ogo ti si lo ni israel tele tori wi pe won ti gbe apoti eri lo o won ti gbe apoti eri lo o nigbati samuel de o da ogo pada ta lo so fun o pe anu o le raja sinu shop ti e na ta lo so pe anu o le fun oloko ta lo so pe anu o le wa omo fun wo na ta lo so pe anu o le nu omi jenu gba mi gbo sa anu le dan fun iwo na nibi to ti lo agbara nibi to ti gbiyanju ti o mu anu le so ni aro yi eje nso bayi gbogbo eyin omo olodun te ni ori ofe e se lei oruko akoko to ma ba mi gun ori okere gbogbo eni to ba le fi oruko won ba maje mu irinrin ajo laaro esa e lo wa ore anu laaro oni le ojo anu ma gba oniyanju pe to ba se fun omo re na enikan ni ore anu bibo be ni gbogbo ojo Wednesday la man da ore anu 1200 esa eleyi wa yato

Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki. To se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan enikan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan ogbodo fi sere ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni lati ojo isinmi lati yasi mimo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onise mbaye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fin ebo mo da mo kiesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu onoje won mo so nipa harsh Wednesday anko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo meteta ti mo ya le awon ajo agbara ni. We are wasting time. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo ni bi pepe e ja wa gbadun meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin toni afa kiki. Bo kin to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to ji oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadun meta ti ki ko si kin to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadun meta ti Olorun ki ko eni kan la duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan ri gbadun re ngba na ni adua la koko la du ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye mo bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabu kata aye re gbe mo yi ki lori bedi bo to ba mo po Olorun ju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je.

Nice. Ma so wi pe o se Olorun baba mi mo gbe oga yi ka otun ko yi ka osi ki ko adu ope sa eni Jesu mo dupe Jesu mo dupe fun jije mimu nina ati lilo ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan mo Olorun te ni anfani ati gbo mi se le da ele dogbon kunle bo se kunle mami e kunle dadi na e kunle e wa nawo baba dari gbogbo ese mi jemi adua keji ti Olorun ki ko niyan oni ti emi ba sami ese ta leni to to be ti o le duo oni sugbe idariji nbe lodo emi ke ni ba ma beru mi ko si adu elese irira ni e kan so fun Olorun dariji mi ohun pese leni esa to ba le so fun to ba ile fun oni dariji oni beyan ba ti mese elese ko ni pe lori ikunle Olorun dari gbogbo ese mi jemi for me emi o mo lu eje re le mi lori Olorun ma jemu Israel mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbala aye mo be oni bi won se kunle waju re oni ta ba ni ki ese nikan ko duwo yo duwo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo ese re lo laaro in the name of Jesus gbogbo eyan mo Olorun te mi anfani ati gbo mi adarijin o ese re lo sokun igbagbe afewe isopu foko omo afi eje Jesu foko funfunju egbon wu lo in Jesus name Jesu oluwa wa e wa dide adu eleketa ti Olorun ki ko afẹ ki anu ko gbe o dide ka anu ko mu oko re jade laye e ki gbe anu mu mi dani anu mu awon omo mi dani so be anu because o dide eni ni anu bi eyan la anu seri oni ni toto ire ati anu yo mo to mi leyin gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi adajo ojo pe adosu osuko loni ni ilu Canada o se pe o se se time we opapo lagbara Olorun ti we ma la koko se laaro yi ikan ni agungun mejo abo laaro yi igba ti o ba fi di bi owo ago mejila ipade eyun ti wa enikan ni ah mo ti mo wo live lo wo balu alenu o lagbara Olorun ti Canada ago marun ro le niyan a si tun se service we ma ni ago merin na mo ku amene shoto ala oni lo ni je gbogbo eyan omo Olorun e ba mi ran won mo yin leti pe ki won lo eni ki won ba woli odekunle e pa fira ya photo so fun won be

ye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fa anu kaye bi an ba se ami le kan na je ka nu jabo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mamoyin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha awon afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to n lanfani ati gbo mi gbo n ti mo fe wi o nibi to ba wa ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamo si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni njebe eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin nle wa ni bayi loluwa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesu o ya jabo le kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti o di si o lara mo duro ninu jegbojegbun ase loruko baba to ma ti temi mimo mo ni o jabo le loruko jesu oh mama mo fi aduwa ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi lo ni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki irin ajo o ya e ti nbe ninu omi atejere bo ba se ami lo woke loruko jesu mo ni ko jabo le in the name of Jesus gbadua number 2 yi wake irin si awon agba irin si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri a people notice that you go to work every day awon eyan ri yin sa te nlo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ikaanu ni oni loju anu o nti mo ko si ni mo nbe lo nu church bi n ba ti ku on bi bai church mo ngba lo wa ke ni bi to ba wa irin se okunkun lara mi to mu mi sise bi erin ti mo fi jeje liri wa ni loruko jesu o ya jabo le lara mi kala shampolia manasha isipaya mo fi ngbadua yi mi o ni lo kin da pe ki o to mo pe wo mo nba wi gbogbo eyan lori opo onise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkan kan si o lara bibeli ni aya yo pa awon aleju won fi iberu bojo sa jade ni bi call of him won wa kem bi oba duro si eyin alejo te nbe mi onile dule ranti agbara isan alejo ni aini to ati aniseku alejo ni gbogbo ka mo ba ikorira pade alejo ni eja nla to nluwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi tin wa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyin alejo dada te nbe mi onile dule egbo oluwa loruko jesu e jabo le e jabo e jade lara mi loruko jesu so ngbadua sinu omi yen are you praying make sure you are interceding eyi yato satan na wa mi ni bi to ba duro si eyin alejo te jaye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi nje je liri eyin alejo to nko wo mo mi lowo mama kan bo mi ni isin by system, wa taja taja. Ngo ba dele a mo se han yin. Hey, owo pe mo olowo mo. Ki lo de alejo ni. Wa ni egbo, nti nbe lara mi. Jabo, jabo, jabo, jabo. Loruko Jesu, jabo lara mi. In the name of Jesus. Are you praying? Bon ti Bible so ni Jeremiah 33 verse 3. Oni ke ko ni oso. Ke pe mi, emi o si gbo. Emi o fo nla ati alagbara ti enikan o mo. Emi o si fi won. Foke ni igba merin ah idaji saaro la nse yi alaido osanda ba kwa bidosh alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti o je ko gbadun aye re loruko jesu mo ni ki won jabo ki won wa bi wosi eh wa gbadu eleketa abi elekerin wa kinbi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ah nibi to ba wa jo ntori olohun ma du soju kan bayi ah je kinu yara o mo po ngbadua a nse soru ni emi ti aye fi n ba mi ja emi ti aye fi n yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu o ya jabo le ha awon kan bi o se make up to awon kan bi o se n gbo mi bo o se sanra to awon kan bi o se n gbo mi bi n tin bayi laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri
o se mi ri nigba mo lo ba baba woli kan bi ejo nitori olohun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na nu ni wa mo ti kilo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi o ni wa mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en tin be nbe ngba ta ri nkankan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ti kile wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kupo nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara tin joju ti en gba fun mi oju e lo ti ropo je nkan oju bi tin bayi lo enikan ni bawo ma se mo pe njoju nigba to won ba seleri fun o ti won ran ti mu se o joju eyan agbodo seleri fo didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fun o pe afu oni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o nlo loju titi ko se ti nwu o eyan wa da bi alaisi oji lo didi aro ko se nto ti e so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa eke kin laye gbe sara mi eyin aye solo kin e gbe sara mi ti mi o fi joju lodo olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba kan oju bi nti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won ma woju iyawo e bayi wa ke e gba awon oluwa emi ti nbe lara mi jade lodindi gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi tin ba ti ku nu studio yi wai tete lo mura a nlo si church ni o a nlo church la ro yi o gbogbo se nje ti olon kai ba la ba no shabahala enikan ni kile nso yi mo nreti e laaro yi ni bi o ba duro si mo nreti e losan e to ba convenient fun nu mejeji iwo to nlo bi se to ba ti dagun meta bo mura mo bo wa pade jesu nu aye mi eke oluwa mi o joju o leda aye o je njoju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju e gba oluwa jabo jabo jabo jabo jabo loruko jesu o se n gbe body nkan sele oh my god o ni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbari bi jan ka wo aye ba ko ti o fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olombo le wa e ja gba kan si wa ke eyan emi olongbo eyan emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi an ba n folongbo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba tin sun ton lala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god o ni aya yo pa lejo yo fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 o ni beware of dog aja ngbe nu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni e gbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni e kunle mo ti e ti fe ma lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko jesu oruko jesu loju ese aja to nbe ninu e gbo gbo gbo gbo mo ni jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan ra yo ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school oni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to dale ise le lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15000 fun mi mo ni wan omo melo le bi oni mo bi oyo kan o ti pe omo odun mokandinlogun 19 years e wo ogun bo se le to mo ni oko yin ko o lo ti dagba eyin gan ti dagba mo ni kin lo wa le oni imo to de mo ni mami aja ni gbenu yin bi mo se ni kin gbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le dase ninu le afi igba ti woli baba otan imole si eyin olufe ni waju eni to ni aye atorun mo wi emi gan le dogun yen mo wa pe awon mo church e je ajo gbadua e je ajo bolon soro fun mama yi awa ba gbo won adua soke a ba gba awe ojo meje
gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun ni ise lati odo joba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 naika mana shadali abadusa eke eran ku abe mi wo lo tin bo ire mi mole eran ku abe mi wo ni oje ki yanu mi o sele eran ku abe mi wo ni ndi gaga mi wa ni egboro oluwa a fe moju mo mo wa e jade e jabo le lara mi in the name of Jesus mama kan ni be se ngbadua nile oni mi omo igba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na oni ase ti bere in ta dewo loni ati sunday o le die ninu church oni ati sunday sunday ni last sunday eke ni bi te ba wa eyin eku abe mi eyin emi ti ngbe ara mi eyin emi te fa la wa wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe beera ba rin o taji wa duru la ti o fi abi blade yan fa si o lara eke wa kigbe eran ku abe mi olongbo ni won ran si o wo bo se fa la si o ni gbogbo ara eyin eran ku abe mi te n gbe ninu ara mi jabo le enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se n bo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu e la ntakun gbe inu e ni odidi alantakun spider inu e lo n gbe ki seta o lele jade aya yo palejo won fi iberu bojo sa jade ni bi kolo fi won wa ke eran ku abe mi ti n gbe nu mi ti fa odidi koira won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe ran ibira opo lohun ese nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan ti n koira e bayi tete gbadua won to mo pe o laje eke eran ku abe mi to n gbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade lara mi in the name of Jesus.

0: FM 96.7. Ejago.
1: Ago mefa ti lu gerege lati ikani lage lu FM oke gajoki. Ile funfun bala o felele ni lu Ibadan. Eku asun ji o. Akojopo iroyin agbaye la moto yin wa la fejumo oni temetayo oye ladun lo ni royin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na ajo EFCC lo ti we oga agba ajo tun si wole wode arin aju mo iyen Kemi Nandab lori esun to ni se pelu jibiti visa oga agba eto abo lewa Nigeria tele Petirin oni o ti lu ajo telemiye DSS logo enu fun ise ribiribi ti won se lati dola awon akeko to nta won oluko tawon ajinigbe jigbe ni ipinle Oyo orilede Indonesia ti gbe idajo kale fun baba asale awon to nse fayawo omoniyan ni orilede ohun siden o na lo ti ni wi adien tutun pelu orilede France bayi lati di akonimogba won titi di odun 2030 egboroyin na lekun keke ajo to ngbogun ti wa daran lori eto wo na ati oro aje nile wa Nigeria on lo ti we eni to je oga agba fun le ise tun risi wole wode arin ajo nile wa Nigeria Immigration Service mo iye Kemi Nandab lori esun to n lo lowo ti won fi kan lori esun pe lowo ninu lilu jibiti visa le ti iwadi re on lo lowo bayi ajo EFCC oni won safome wi pe Kemi Nandab ona ne ki se okan lara awon afurasi lori esun ile ta won se iwadi lo lowo bayi ninu alaye won nise ni won wi pe ki gbogbo eyan awujo koko ti ogben si oro to ni se pelu wi pe won ti lose Kemi Nandab mo esun lilu jibiti visa won pe awon osise ajo to rin si wole wode arin ajo Nigeria Immigration Service toro kan gangan oni awon gbejo ajo EFCC wa dunu mo wi pe iwadi awon si te waju lati ri pe awon mu awon eyan ti won lowo ninu esun awon gan ti won si tun fi kun wi pe oga agba yanyan fun le ise ohun oni awon ti yu ajaga oran ko lorun re bayi aja fun eto omoniyan to jo malewa Nigeria to tun je olurije fun ipo are labe asia egbe oselu AAC omo yele sore in lo ti pe ajo to ngbogun ti wa ibaje atawon esun mi to farape ICPC nija pe ki won fi faran mu maworan ibi to tin se iforowanilenuwo fun olori osise fun le ise are lewa Nigeria iyen Femi Wajabia Mila lori esun ile ti won wa die lowo lori ajo kan ile ti won wi pe o je ayederu ajo ti won gbe kale ti owo ilu si n gba be lo taratara ti won pe ni Presidential Foreign Investment Promotion Council sore ninu oro to fi ita ni anati sojo isegun lori ikani X e nibe ina ni o ti n taku oro to jade lati odo ajo ICPC wi pe looto oni Wajabia Mila lo je pe awon ni gele ti awon fi iwe pe lati lo ba awon ti won wa di oro lori ile ise na ajo na safo mo oro wi pe olori osise si ile ise are lewa Nigeria funra re on lori lo si olule ise ajo ICPC Labuja loju aje leyin to gba leta ifiwepe ele tori ajo ICPC tun dunu ma laye pe are Bola Tinubu ti fi idari ta lati se iwadi ajo ayederu ohun eleeti o wa ni olu ile ise ijoba apapo lewa Nigeria Federal Secretariat to nbe nlo Abuja to si nsise fun bi odun meji labe idari Adeniyi Adeyemi to fira re pe adari agba fun ajo ohun Adeyemi lo ti wa ni akata ajo ICPC bayi ti won fi oro po nfupo lati se iwadi ore kiniwin lori esun ayederu ile ise na olori osise alaabo lewa Nigeria tele to ti feyinti lidi ise omo ogun ofu lewa Nigeria ogagun oluseyi petirin on lo ti toka si paribiribi ti eka otelemiye DSS ko ninu gbigba idande awon akeko toluko to je 64 ti awon ajinigbe jigbe nijoba abile orire nipinle Oyo ninu atejade to fi tanlu osogbo to je olulu ipinle Osun lohun eni to je oga agba tele ohun in lo fide oro mule wipe awon lajo lajo eleto abo won se guduguru meje yaya mefa ninu gbigba idande awon akeko toluko na to si yin won lawo nibe na in lo ti wa kan sara si ajo DSS wipe won ko ipa ribiribi lori gbigba idande awon akeko toluko ohun to je pe ise ribiribi ti won ko ko se foju kere seri ajagun feyinti ohun to jo won bi ipinle Osun in lo gbosuba kare fun ajo DSS wipe won se guduguru meje yaya mefa nipa sise idamo awon ajinigbe yi ti won si topa se molebi won won gba awon molebi won mu debi wipe won wa kanama awon ajinigbe lorun lati le saku ni ibuba ti won ko awon akeko toluko na si bakan na lo tun wa sape gbosuba kare fun awon olopa anu yi fun ipariribi ele ti won ko atogban atete ti won lo lati gba idande awon akeko toluko ohun betini gbosuba kare fun Are Bola Tinubu Gomina Ipinle Oyo Oluseyi Abiodun Makinde ton ti eni to je alakoso feto abolewa Nigeria bayi Ogagun Christopher Musa ati Oga Agba ni eka eto abo to je loro sise nbe iyen Ogagun Olufemi Oluyede ton ti awon ikan mi ti won ko ipari biribi lati gba idande awon eyan ti won ji gbe yi Ibadan Latin Royin Lati ikani lagi lu FM oke gajuki. Ile fofun balao felele ni lu Ibadan wayo. E 30 siru intu wa lati le ukiri. A dajo kan ni ulede Indonesia ti be dajo kale. Fobri kan ele ti wakpo ni baba asale ton. She faya wo mani ya. Wale si Indonesia ele ti wani konton lo se mwode di odume je ibako. Anode ni wakbe dajo na kale. Wansha fomwe wipe. Eni aadorin odun awon toruko re nje le Zion Luan on lo je adari ipo eleni mokadilogun ti won fi esun ma se firewo omoniyan wole si Indonesia ti Singapore kan gege bi adajo ohun se gbe adajo kale yen Gatot Agustino mo pe Luan lo je bi esun ti won fi kan pelu eri ma je mi so to gbogbo nle ninu adajo ohun ti won gbe kale won pe adajo ohun o kere si nkan ti agbefoba gan npe fun ki won fi je baba asale awon to nse firewo moniyan ohun eleyi ti won wi pe o ti pepe ki won ni kolore sewon ridi odun mewa gbako eleyi ti won ko saaju oni ile ejo safomo oro wi pe ko din ni eyan mejila ti awon iko yi ti se firewo won wole si Singapore be ni won fi esukan le wipe o se firewo omo kan wole si Singapore iyen ni 2022 ile to si ti mu gaga bi omo leyin ti won pe o ti gba owo kan ti o to bi owo dollar to je ti Singapore 1,017 gato ti fi kun alaye re pe elomi na ti o na je olujejo lori esun a se firewo omo niyan Asri Fintrinika o na tun je bi esun to je ma se firewo omo niyan Eyi ti won ni piko na lo ri sewon odidi odun mefa ati odun meje ni ogba ewon Lakoto iroyin re daraya Ogunagbongbo agbabolu kan ti dato lenu gbin to je omorede France Sidane Sidane on lo ti ni adun bayi lati je akonimo agba tuntun fun iko agba orede France Titi di osu ke forun 2030. Gege bi akoshe manshe to mani pa rira atitita awanti. Mwanji agbabolu tabi adari ayu. Gege bi akoshe manshe to mani pa bibuwolu wi adeun. Nye Fabrizio Romano shisha fome. Lori yoro to fi sita loju opo Facebook ure lana. Ton shafo mwa wikwi akoni mwa agba Real Madrid tele yi. Ona ni won sise loju re laipe yi alaye ti akorin kan to je murele Italy fita lo ti safomo pe Sidane ona ni awon woye pe yoko iko France lo sinu idije UEFA Nations League 2027 ati Euro 2028 to fi mo ife eye agbaye ti 2030 siden to je ni odun 44 yi o na ni ko si ise olukọ ni kankan lowo re leyin to ti fi ko Real Madrid sile lodun 2021 lasiko ti siden to je akoni magba fun Madrid o na lo gba ife eye ti UEFA Champions League le meta ototo laarin 2016 si 2018 bakan na lo gba ife eye ti La Liga le meji ototo to nti opolopo ife eye ele to ti gba lasiko to nsakoso ohun kin to ma lo egbo koko to wa ninu iroyin le kan si ajo EFCC ni won ti we oga agba yen fun ajo to nri si woliwode arin ajo Nigeria mo pe ko lejo je lori esun jibiti fisa oga agba leka eto abolewa Nigeria tele former defense chief Petirin o na lo ti gosuba kare fun ise takutakun ti ajo telemiye DSS se lati dola awon akeko to luko ti won jigbe ni pinle Oyo orilede Indonesia ti gbe idajo kale fun baba asale awon to nse firewall moniyan ni orilede ohun siden siden ni o ti buwoli we ade n lati je akoni mo gba fun orilede France titi di odun 2030 iroyin afejumo ni oni ju bayi lo lati ikani lagi ilu FM oke gajoke ile fun bala o felele nilu Ibadan fun okan ojo kan royin to n jade lati ikani eka sitakun agbaye wa pelu www.lagiluefm.com elori efe ati tele wa lori ikani X pelu lagilu FM 967 be ni ke fe ran wa lori Facebook pelu lagilu FM 96.7 Tunde Olawuwo lolo oturo yin yi pelu ranlowo Abatunde Mureni keji temi tayo ye ladun lo tin royin e se te n gbo wa oni o san wa o ire
2: Lagilu FM 96.7

0: Blue FM 96.7. La Blue FM. Jagaba Boboreti o Maro Wancho.
1: Mo tun bere ku o le salai mo pa ni lerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: mo tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
2: Lagilu FM 96.7.
3: You are Alpha and Omega.

lo wa da ma nu pada sodo temi loruko jesu ilekun to titi ma awon asiwaju yin ilekun yen oya ko si fun eyin bayi sense abi dada mami sense abi dada egbo oro oluwa to ba ye pe jesu christ ni ona to je pe lojo kini ana o la ona koja ninu okun ni ojo won ni won ni ko sona o ni e ma gbagbe olona wa lori okun o deri lori okun ogun ibilesi to ba ye pe lo to o ni ona to je pe ko si agbara kan to le daduro nigba to wa si aye mama to nsa ni mo gba aladua ile ko si fun olaaro to ba pe jo to jesu ni ona nigbati won de ikori ta ti o so nje to la ona abayo to si fun egbegbe ron lo nje egbaro oluwa lenu mi loruko jesu ona nla fun yin loni ona

kini ati lekeji sugba satani ni oba o owo okunkun de mi lona first Thessalonica chapter 2 verse 18 owo okunkun leti lekun kawo lori omo dodo re boda ko ba je aladua to gbona owo okunkun a ma ti lekun esa owo okunkun a ma ti lekun mo gbadua ilekun to ti anu si laro ilekun to ti anu si laro o travel lo si country kan bi mo se de baba yi owo ti mo fe na lohun inu account mi wa Nigeria o ba de ni ka yo owo ninu account Nigeria won ni won ti block account won ni lekun titi gbojo ke won ni o ya lawyer lo si bank ke lo so pe ki won ni afiti baba ba to de o ta ba sign ni a ma to de ri kankan gba mbi bayi order from kenik ah e gba mi kilo ilekun ti lati owo okunkun sugbon ni tori pe anu oku o lori mi ni ilu ti mo wa anu to gbu nkan ti mo nilo lo o de titi so satani a ma gbe ona dide lati tilekun mayan bi o ba si anu la toke ni Psalm 121 lo fi je Psalm to godo ma ka all the time emi o gbe odu mi sori oke won ni nibo ni ran lowo mi o ti wa ran lowo mi o ti owo olodumare wa to do orun ati won kasa mo gbadua ile ko ni ti mo ewo eje apade nu program laro tozi ago meje aro sisi ago mewa aro ni ago tozi mo gbadua ipi o ni bayi lagbara olohun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meje lowo okan baba ti fe wonu godale uwa ni tale lori ekeji ta ba ti jade inu jordan uwa ni tale lori o mi yan kan na ni jesus fi se baptism a ma de ogbe oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun ya ka o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo Jerusalem won join me my group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o orire o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 e ora nu gba oruko mi ni kele bola de nu olulade prophet kele bola de nu olulade ti gbugbu aye n pe ni baba ni omo wo e gbo oluwa lati ni ori omo temi o be lu ma ri jesus oluwa wa ah no more war jesus is coming soon.

kama kira waku dede wo igbogbo bi te tin lanfani lati ma gbe ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le fala felele ni le ibadan o ya je kama leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lole de wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so alo layo ati alafia lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan lojo keji le logun iyan ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agba won ta la ma ra nu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fo wa ti ije imu wa olohun o ni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule aso papata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada ese ayin ba ile evi dide emi ni gangan mo wa lori eto laro teni o Aziza Demola aka Granny Zaka o gani bi mi fi da wa ti o ma je ke lafatimo gba dada ni bigibi kaakiri agba nla aye tun di omo olawo lolootu eto ya lesagosi niyan olole amza loruko temi di top striker ele to gallant go nba ti wa ngba si labi omo igbalapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lapodo yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni oya goge gajo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa gobu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo kada se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papa pe je bere lati ni idije idije wafcon ti o bere lopin ose yi ojo sunday ni o bere maji agba osi nbe gbogbo eto lo ti to lo lede morogo iko super falcons na won o wa raro be ni won repeti ninu imura sile lati dabobo ife eye eleyi to wa lowo won e wa ma gba o pelu royin ti nto mi lowo lati bu ba igbadi won iyan nilu Casablanca lo lede morogo agba bolu to ti wa ni buba igbado pelu ijami luzi to ti pada darapo mo won lale ana won ti di metale logun bayi 23 players lo ti wa ni buba igbaradi bayi awon meji to ku ibadarapo lana sugbon kini kan ni o pada se diwo o iyen fun mejeji to ku ta ba so nipa Deborah Abiodun ati Monday Gift won ni papa ko furufu ni a ti pada mo igbe won ti cancel trip won iyen igbe technical issue eleti opo furufu to ye ki won ba ku lo lede bi ti an ti nbo won ni o ni issue iyen lat America ni a ba cancel trip yen won shift ye len to tumo si pe won ma balẹ leni ti won fi gbe agbabolu me dogbon eleji oluko ni fiwe pe gangan Deborah Abiodun ati Monday Gift a mejeji to ku pere na niyan o bi nkan se ri niyan ojo Tuesday ni fi gagbaga akoko iko ti Super Falcons awon ati Malawi o ya lati be viva ranking jade laya ajeta viva ranking ti jade iyen laya ajeta ojo Sunday la se kagba adije fe ya agbaye abi bo se dijeta ni viva ranking ti jade e wa mo gbo pelu n to wa nle bayi olede nigeria ti ku oni po eleketa won bo si po elekerin sugba kakiri agba nla aye ipo 24 number 26 o na ni naijawa awon mewa akoko lori akata tabili ti ajo ti viva new viva ranking spain lo wa nipo akoko bayi won ti bo si number 1 won e debe after 38 unbeaten games ko somo na kakiri ta ba so nipa
long unbeaten run fun orilede orilede Spain won ti wa loke tende 38 games labi oluko ni de la fuente we edebe be yan ba bespen obe won ni e lo po si wa e dara yin papo Argentina England France Portugal ati tani tun gbe mu ati Brazil e mura yin meji meji e sara yin jo e wa pade Spain e tu jiya na ni nto wa nle yi nto wa nle yi Olorun mo mu wa mo fa wa le nti o mu a lowo ba ba yo won po lo mu yan o tun fa abi ko fa yan le nti o mu yan lowo bi pe ka jo gba nle ko Olorun mo ba wa da si rara rara e to be e lo po si wa eje kan ma bo wa Spain lo wa number 1 Argentina ipo keji France ipo keta England ipo kerin Brazil lo wa npo karun Morocco ipo kefa Portugal lo wa npo keje Belgium ipo kejo Netherlands ipo keso orilede Mexico o dipo eleke wa mu nile adulawo Morocco wa loke tente sugbe ipo kefa kaakiri agba nla aye Senegal wa npo keje ipo keji dilogun 18th position kaakiri agba nla aye Egypt wa npo keta 24th kaakiri agba nla aye Niger wa npo kerin le adulawo 26th kaakiri agba nla aye Algeria ipo karun 29th kaakiri agba nla aye Ivory Coast ipo kefa 31st kaakiri agba nla aye DR Congo ipo keje 44th kaakiri agba nla aye Cameroon ipo kejo 43rd kaakiri agba nla aye Mali lo dipo elekesan mu 53rd kaakiri agba nla aye Saudi orilede South Africa o dipo kewa mu nile adulawo o wa ni ipo 54th kaakiri agba nla aye bo se je niyan lagba be yen o ya gbagba pa kase kase kase we go again a do tesiwaju ninu ise iriju wa baba nso nipa ti kase e me gbagbe ayeye odun keji second anniversary ti kase o ti de bayi inu osu ta si wa ni se ri lara awon nkan musayeye oni ti outside broadcast ele to ma waye leni iris more to wa ni apata gegegegegege ibe le ti pade wa bo ba tin di lago meji la losan live and direct gbogbo wa la ma wa nbe ati ko awon iko ti awon alagoso ti kase ebun lolokan ojo kan e bariba gbogbo eyin community lapata eku amojuba o tojo meji jo meta ta ti foju rin ju kan a tun wa nbe live and direct losan yi ago meji la osan lori eto ta lo ta gbogbo eyin ti iris mall eku alejo wa o e bariba olori odo ademola olori odo mofi eku mura alejo leni bami dada alaji abrahamon oladi meji akore de original alase arismo na niyan o alase arismo hotel arismo alase iris hotel jare o na ni alase arismo alase jekemo abamicho o na tun ni alase iris homes and property olova ga o baba eku gbogbo gba wa olohun o wa pelu eyin na e ni baraye fowo ti e ti wa loke e ni wale mo lai lai olowo ti fowo sanu nu ti o tun ni gberaga won kan ru olohun ri e wo e sa ma se be se nse lo o gbogbo nti kaluku ba nse gbogbo e lo lere a nse le domo ni bo se je niyan lapa be yen o ya gbagbagba ni ti kase laaro yi awon eyan gbenu si o mo ba tin dago mewa kuseju meedogun olayi koto *347*1004*2# deni *347*1004*2# o na ni oba wa gbe kini ohun wa egbe kini yi wa emi lokan mo so be laaro yi okan mi so pe won to mu phone lowo to n down to ara re yen o ti kan laaro yi sugbe emi kan so fun wa wi pe eyin ma te je dola
yo di Friday. Bo ba je toni ko di ti Friday lowo. Tori gbogbo ti gati re lati jo Monday. Na ni o wule pada wa eligible bo ba di Friday. Ti e ko je toni na. Ko je toni na. Ko gogo je yen sara na. Bo ba je sara. Ehe. Ha ese to duro di ti Friday loto. Ko je bo se lo won je. Ewo. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Star 347 star 1004 star 2 ash. Baba wa je yi pe alaye ti mo ma nse ti o ba ye wo. Pe number ti mo fe fun o yi. Ko bere bo se takase e. Ba laye ti mo ma nse lojojumo yan ba yi o. Pe number yi 020 1330 6194. Tabi ko chat won lori number o de le pe won ni WhatsApp call na 090 26 02 63 14. Ba ni yen se je niyan ni ti cash e ja loju oja ka lo pa akade ba ba toju oja de lowo kan ka sun owo waju

0: Golden Chance Lotto Vogue. Masun piye. Biranle magora e. Mu number. Tala ola to la. O dimi mushe. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game aro kutu. Ta kuru kore ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni bubu aro jo. Anfani wafon. Lati je wo tabwa. Wasati ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Ken hokpe ke. Anfani be ni pe. To ba je ni nwe yo wu anwa game wa. O le ban winnings. Ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Kilo tundu ode. Lo si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa la dubo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ali morning, ali cash. Ta lago mesan. Koja se jume edogun uro. Ago mesan abu aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darako. Manwe bi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue. Lagbe dode.
2: Didun didun ni ranti olododo oni ile o pe odun meji ti mama madam root more ni keji oni fade ti ile alagogo oke ola igangan fi aye ese isile lo gogo ebi ara ore lo nse daro re o mama wa root more ni keji oni fade ma sun lokun aya olugbala titi di ojo ajinde aye gbajima la oke esun agboku mo la ogbe oju ni ku omo kan bo loju abe malaki mesun agbo omo ayilala eso amu ojo gbogbo dara bi omi atan omo oke bo babaji atuka bo sere ka ma mura wa se omo obirin ojoye ni mesun agbo abi sokoto pe osu mefa nile alaro oko alaro ogbodo mu be ni sokoto won ogbodo sonu omo aro be na bi egun omo aro gbegba ni iyawo omo tarugbo se bi oge gbogbo ebi ni olukede
3: gbogbo ona ni Lipton ti fi fani mora lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
4: ore ni to ba mo to sele lana
5: iwo na kojumo
4: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
5: o da na so ka gbo
4: abi
3: pelu Lipton ti iloworo re seju bo se wa ninu cup lo o nfa ayan san mora Lipton ti o wa fun isokan.
6: Mo ti bere ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
7: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
8: Atoto arere agba oje ni keye egun lebadan
9: e le ma we gbogbo
8: gbogbo de mo gaji lebadan labi are wa asmi yu ari ororisha o fi asiko yi kede pe erugun olorun lebadan yo bere ijade re ni monday ojo keji di logba tiktok ze ojo kokale logba osu keje ati olubadan lebadan ni nkan mo nile o to dide awon babo kokale lebadan yoku awon adugbo won yi ni olorun ode ojagbo arema oje gate adioyo bere ojaba isale ejebu koloko olupo meta adekile ore meji idi Bode, orita peri, omo wumi, awo tunde, abarere, gbogbo mo gaji lebadan, npele commission lopa, pele oyo, ati gbogbo eso la pata, pati leyin yin lati wa todun egun ti bere, o tun wa ku le baro, o nja talejo, la nse kilo kilo fun, bipe e ma degun lona, koni saye fun keni keni o mu, ohun ja kankan dani, eni o wa go furu baba, e je mo gaji lebadan setan, lati wo run ton dele ejo, mo ya photo egun olodu, eyin obirin, e ma pe wo, olukede, e je mo gaji lebadan, lo bi are asini yu are ori, olodisa, akowe egbe, oye mo gaji to je ajara odugade, alu
10: Lagilu FM 96.7
11: Edoki Iroyin
12: Eka bo pada leka polowo oja wa Edoki Iroyin na le ngbo lowo ikani Lagilu FM oke to gajoke ibe le tin gbo wa kete kete ka ki egun merin agbaye fun toni be se ngbo wa e mo tete lati gboju o wa live and direct lori Facebook e ba wa pin ko lo ka kiri ko lo fa all right e ja bo senu se o akomuro yin tun be waju temi re ton wi pe okile akobu ki ra won obe en to je akowe agba iyen fun ile ise to ni soro le okire Nigeria ambassador Umar Ahmed ni ana ojo isegun in lo ti fidi oro mule wi pe office olubani damoran lori eto abo Nigeria National Security Advisor ONSA ati akowe si ijoba apapo ile wa Nigeria SGF an mejeji ni won takete si adari apapo fun le ise ti ko lowo ijoba apapo ile wa Nigeria nu to je ile ise ajara buka ayederu le tamo si Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC iye to je pe omo ba Deniyi Adeyemi Matthew in lo fira re pe adari apapo fun ajo na oni won pe koda latodun 2025 ngba won se wadi oni won ti takiti pa ko si pe awon omo ile ise awon pe ko ti e ko ki sise kan ta mo pin pin to je ka ti ijoba apapo ambassador Ahmed fidi oro mule ni lu Abuja lasiko ti won to bere si se wadi lori awuyewuye e toro mo idasile ajo PFIPC ati buolin o se je pe o wonu eto isuna ijoba apapo le wa Nigeria le ti won pe o waye ni waju igbimo majo baje kan ta mo si ad hoc committee to je pe honorable Yusuf Galdi oni o je alaga re gege bi won se fidi oro mule wi pe Adeyemi in lokan si ile ise to ri soro le okere yi le meta oto 2025 n to nbere lowo ile ise na ni pe ki won kun lowo ki won si lo lonte lati le gbalejo eto kan to je apero to won pe ni World Investment Summit in Nigeria in laarin 2025 si 2026 ni papa julo wi pe ile ise yi to ri soro le okere ogba leta akoko ogba keji o tun gba eketa won ku se ri akoko yi oko waye ni ojo kenedi ni ogbon osu kefa 2025 o tun ko mi lojo karun osu kejo 2025 o tun ko mi ni ojo karun osu kefa 2026 orun ti awanu re ba kan na gege bo se safomo wi pe awofin ina lo je ki le ise ohun pe gbogbo leta ti nko yen Matthew Adeyemi wi pe awon oni je pe re nitori pe bayo bayo ayoju o nbenu leta e to ko yi gege bi won se fidi oro mule ipe latari ayoyu ti won ri pe o nbe ninu leta ti omo bade yemi adeniyi Matthew yi ko ipe ile ise yi to ri soro ile okere ni Nigeria ona ba gbe igbese ti won kini igbese ti won gbe won pe ni October 16 2025 won ko leta si eni to n je olubanidamoran lori eto abo Nigeria National Security Advisor won ko leta si in ti won si nbere ni pe an fe mo imuyanyan le ise ti omoba Matthew Adeyemi yi ti olohun ni adari apapo re iyen PFIPC ninu gbolohun ati esi ti olubanidamoran lori eto abo ni Nigeria anti e ti o fi ita l'office ti e nse ni won pe number letter won ti esi re o je ojo o je osu kokanla ojo kenedi logbon 2025 nibe ini won tin fide oro mule bi pe awon omo ile ise tin je ban o pin pin ti won pe awon ore pe ile ise on o je ile ise ijoba apapo le wa Nigeria won pe bayi oni an mejeji ni won takiti pa ko si pe nibo lo ti ri ajara buka ile ise ati leta ya tin ko ki e ma jawo ba won si apapin o yo leyin o on lo ti a leyin yi oni oro to jade lati igun mejeji latodo akowe si ijoba apapo le wa Nigeria ati olubanidamoran lori eto abo ni Nigeria bakan na
11: oda je kin se be kin mu eyi iwe royin di guardian loko to di royin laaro to ni won ni ilegbimo asoju sofin ile House of Representative na lo mo ti kesi ijoba apapo le yi lati se agbekale iwadi alagbara eleyi ti yo fi mo gbogbo awon dukia eleti orilede Nigeria ti gba pada eyi ti won ti gbese le ti won si gba lowo awon eyan eleyi ti won ti fi esun kan to ti di ti orilede Nigeria lasiko ta wa lati odun 1999 oni eja mo bi ti gba awon dukia hun wa agbon bo ni so le si ta ni moju to kini won fi nse lasiko yo oni ifenu ko yi lo waye ninu erongba eleyi ti okan ninu awon mo legbimo asoju sofin eni ti nsoju arochuku ohafia federal constituency ni ipinle abia ibe okwara osunwa eleyi to gbe kale ninu ijoko lilana to ti nawo kipe e gbo se ri akoto tolorun ba ri oje eyin ori o o ye ka mo awon dukia to je ti orilede Nigeria ti won gba lowo awon eyan je wu ajebanu nile yi ni bo lawon kini won wa se ke se wi pe o le to gba ni awon dukia hun yo pada je orilede Nigeria o to ka si wi pe iwi ofin orilede Nigeria ina lo fa igba o labe abala kejidini adorun ati abala kokandini adorun iwi ofin orilede Nigeria odun 1999 eleyi ti won ti pa lugida oni lo fun ilegbimo asofin orilede Nigeria lagbara lati mo siwadi gbogbo n to je dukia orilede Nigeria kan si mo to pepin re bo lawon nkan hun se wa oni amosa o se inilaanu o si je n to ba ni lokan je jojo pe lati odun 1999 dasiko ta wa yi awon dukia eleyi ti orisirisi awon ajo ti joba gbe kale ti won ti gba pada lowo awon eyan eleyi ti won ni yala won wu ajebanu ni iwa abaje abi won fi eyin pon wo lu koda awon eyan ti won ni won ni kan se pelu iwa gbesun mi lorilede Nigeria gbogbo n ta gba lowo won de jam bo ti je o ni opolopo awon dukia ohun lara re lati ri ipin idokowo awon dukia bi ile ati ile te mo awon oko bogini bogini oko balu ayara fefe ati orisirisi awon kan mi be o ni o ye ki ajo kan wa te si agbekale ta mo mo pe dukia bi bayi o agbon bi to wa ni o owo en ta ti gba ni o en ta fi nse leleyi o ni bi be ko won mo pada geran ma wo fun a lorilede Nigeria
12: e ja re polowo oja ka lo sodo Ademola Assis small body big engine gba ta ba de edo ki iroyin fun toni n tesiwaju esun te ngbo wa
13: edo ki iroyin
14: oluwa re je mi na ti temi se lodun yi ojo lo tele ba ti ra ka lati je eyan o le begbe pe ti oju e ko ti pade woli re ni lojo to ri to ba pade woli re yo ri sile ki lo ti n bere flat ojo to ti be to ti ri gba owo olorun idi e to lu ba fi ko si woli re pastor prophet akitayo yusuf ke gbe oro ti ri je wi ti so se evangelical ministry international wi je be ko sa gbe kale adura ti gbogbo yo ti ma bere ti fe lowo olorun ni gbogbo ojo owo ese lagu meso wuro si meji losan ti gbogbo e to ba wa sinu pade adura yi ti le re pete ninu pade adura oluwa mi iwo lo wa to igbe christi wo ninu ijo wi je international ko ri yanu olorun nigba ti woli asoro seni pastor prophet akitayo yusuf kengioro ba pase eronu so asotele sinu aye ori kojiko ba kan na lanfani tun be lati ri baba woli leyin pade adura fun itore olorun oro esi ko leleyin wore wa fori kori adura lati bi kibi edinje gedeta borita meni ti o ya e so follow kala pe kun ma gbe ita bi siwaju oko yin bo wa si wijem international to wa ni wijem boston forogun eno prophet 0805135 0649 iwo na jajo pade ni wesi ose yi ninu jo wijem
15: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
16: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
17: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
18: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
15: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
19: Ẹni tí ó pẹ̀gà àjànàkú ni ó sọ pé mo rí nǹkan fìrí. Àfojúsùn ìrètí ọ̀tún ní balẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lu tírọ̀nù kan lé ìgbọ̀nwọ́ mẹ́tàdínlógójì. Káwọn ṣe àtúnṣe àwọn òpópónà ńláńlá mẹ́jọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ojú ọ̀nà ìlọrin sí òpómọ̀ṣọ́ 300 billion 16 billion. Sísọ ojú ọ̀nà ìjàyè tó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó gba ìlọrin lọ sí Akínmọ̀rìn tó ní 2 billion 123 million. Ojú ọ̀nà ìsẹ́yìn Èrúwà. Ojú ọ̀nà Ìgbẹ́tì tó sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́ ìpínlẹ̀ Kwara 1,500,000,000. Baba Ayede Olodo bilionu 2.8 ojo ona igbeti so oro kishi bilionu 84 ojo ona Badeku Ijaye kilometer 13 bilionu 15.5 bako na bare tu buwolu million kan egbe olona tale lo odurun ati oko le le degberun fun eto eyawo ka bi fawon akeko ile eko fosisi eto eko imo science ati imero bamidele olumiluwa to wa ni ikere ikiti erongba ireti otun se sorere bagaji wole arise kola alakoso ati oludari wi kede ilesile fun oro iroyin atawon to kara ilu lo nkede
20: atorise ori wa oni daru o
21: se olohun o boju ni je
22: opo olori adada to ere die re ti are tutu ta sese diboyan ninu egbe atorise lorilede nigeria eka ti pin oyo se fe mi more han si gogo loko loki ti won suba wa lakoko idibo ta fi yo are tutu oloye je lile sabitu jelad ati gogo iko imolede group papa julo alaga ijoba ibile lagilu honorable komodin mudashuru to fi mo oloye taufik bankole are to se ijoba lowo lowo oloye lucky possible national president oloye abiodun lawal oloye kazim alimi ogbeni yinka ayeni to fi mo oloye mofu akilabi mofi ati alagba adekunle segun olayemi ta si nki gbogbo oloye egbe labe bale egbe wa bale latif sebo ti mo bakan na la tun dupe lowo gbogbo omo egbe patapata ati gbogbo lolufe e se adupe amolore o igba otun ya so wa sowo so mo saiku bale oro ninu egbe atori se ipinle oyo are tutu ta sese diboyo oloye jelili sabitu aka jela pelu Molede group lo ngbo won pe soke
23: won ti bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
24: Maggi starter ta se latara e wa soya alu

0: e ka mo pada lati oju ojo edo kiro yin te
1: wa e ba si je pe be na ni
0: e ko si problem
1: si ku kan ti o pa agbalagba da ni ba po lori nbe o da wo iroyin kan re to nbe nwaju temi
2: si bu wa lo
1: e ba ti o ti ah ngba to ti seke ma ji en la se fi
2: awoda
1: tele o si ti seke o da e je kemi o te waju o ninu iroyin kan to nbe nwaju temi nbi olon shafo mo ro di mo pe a jagun feyinti tele ni orilede America iyen ogbeni Abiodun Ladepo o ti ke si ijoba apapo le wa Nigeria lati se afikun iye awon eleto abo nile wa Nigeria be lo pe ki won se idanleko eleti ogbongbo fun won lori ogbonu eleti afi jagun sete gege bi o se fide oro mule pe awon ete eti eyan fi le je ki eto abo ko mu yanyan opo lawujo iru idanleko be o ye fun awon iko eleto abo nile wa Nigeria latari bo se je pe eto abo ojojumo lo yirin si oni pe awon ilana yi ni o tubo je ki akapa eto abo nti putoro Nigeria Abiodun Ladepo o pe fun igbese yi lasiko to nsoro gege bi alaga nibi ayeye ti odun kokadini ogun ti won da ikanni splash 105.5 fm sile to tun wa papo mo ojo bi ayeye orikadun ti oba adebayo akade mfr e kerin olubadan tile badan to je pa won na ni won da ile ise radio splash 105.5 fm sile le ti won si mo nse idanleko olodo odun ti mo se konge papo ma aye ori kadun ohun e tan wa si lodun ni won pe eni odun metadini adorun yen 87 years birthday gege bi won se saforme wi pe en to gbe idanleko kale are to je alapeni le ti o je AIG tele tele ko to feyinti lasiko to na soro lori ipenija eto abo nle wa Nigeria ati ona bayo ti eto abo fi muyanyan ni ile yi papa julo ni ekun iwo orun gusu le wa Nigeria ati pe kilo e ki awon ikankan ki won o si lati je ki eto abo ko duro se mu lawujo wa won pe toji alapin na soro ile kun wo pe oro ti nbe nle yi abo are ni o na ni abolu wi pe ijoba ataralu won gboro fo suopo ni o lati le fi opin si laluri eto abo ti yirin si lawujo wa be lo safo mo wi pe ijoba ni won gboro gbe igbese kan mo nkia lati fi lati se afikun onka iye awon eleto abo ta ni le wa Nigeria gege bo se safo mo wi pe awon eleto abo ta ni lo lo bayi perete ni won wi pe won o le kapa awon agbesumo mi nitori won o to nkan

0: Bambi yi wo pe awon to je adari awon ori adi orun leke ijogba bodo ro won lagbara lati le je ki ona ko pa ti won o ki agbegbe ko awon le ba wa ni alaafia ko sa to fi kun ni pe se ri akoyawo na wa lara in to le mu ki eto abo ko mu yanyan ni bi eto awon to je pe awon ekan ekan lawujo awon olola oloro oni won peju pese sibe ton ti awon afeni feri eleye to je pe idanileko na ina in lo je onibeji to je ayeye odun mokadilogun ti idasile ile ise radio splash 105.5 fm ati ayeye orikadun odun ketadini adorun 87 years ti oludasile ikanni splash 105.5 fm ati lagilu 96.7 fm mejeji ti member na tema splash fm to nbe ni abe okuta oba adebayo akande mfr kerin olubadan tile badan won pe opolopo nlo peju pese be leti won si kan sara si paribiribi eleti ile ise radio splash 105.5 fm ati lagilu 96.7 fm to ti ko ninu idagbasoke ilu ni ekun iwa orun gusu lewa nigeria kan ma wa gbagbe eni to je ajagun feyinti ohun tele tele ni olede america ogbeni abiodun ladepo lo npe se ri ibi toro de duro bayi ijoba apapo boro gbe igbise kan mon ki lati fi lati gba opolopo awon eletu abo sise si abafa pakotan ko le to pin
1: edo ki iroyin. Dreaming of a degree from Nigeria's first private university? Your admission could be just one screening away if you scored 150 and above in the 2026 UTME. Igbinedion University, Okada, Edo State invites prospective and suitably qualified candidates for our 2026 admission screening exercise for admission into the following colleges: College of Health Sciences, College of Arts and Social Sciences, College of Natural and Applied Sciences and Computing, College of Business and Management Studies, and College of Engineering. Date: Saturday, 25th July 2026. Time: 10 a.m. Prompt. Venue: Igbinedion University Southwest Listing Office, Teasers Plaza, Deeper Life Bible Church, Old Ife Road, Ibadan, Oyo State. Or call 0807-394-9979 or 0803-769-5165. For further inquiries, visit www.iuokada.edu.ng. Igbinedion University, Okada. Your future starts here.
2: Dídùn ni ìrántí olódodo èyí láti ṣe ìrántí ìyá wa ọmọọba Dorcas Oyèjọlá Àsàbí aya Àgòrò ẹni tó jáde láyé lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún 1976 òní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún 2026 ló pé àádọ́ta ọdún gérégé tẹ́ ẹ ti lọ sinmi abiyamọ tòótọ́ bí ẹ ti kú ni iṣẹ́ rere yín pọ̀ síbẹ̀ títí ayé láwọn máa ṣe ìrántí yín Àsàbí àwẹ̀ ọmọ amúlẹ́sẹ̀ bí àlárì ọmọ olókè lómòkè gígùn lẹ́fun àlàyé ọmọ òkè kími yá fọná òkè fara gbọta ọmọ olóbì ìjọ̀ka ẹ bá ní dirí ọjà funfun ọmọ olóòrà amẹjagboro ọmọ ẹlẹ́yìn ìpínlẹ̀ àdéhùrẹ́ aya àgòrò bọ́gun bọ́ọ̀lù ọmọ nímọ̀gún aṣáni nímọ̀gún ayinni nímọ̀gún àtètèbéèrè ọmọ ọ̀pẹ fìdíṣe kan foríṣe méjì màmá olóògbé ọlápàdé àgòrò màmá abiodun àgòrò màmá adébísí àgòrò màmá ìyàbọ̀ ayapopo ọlá ọmọ àgòrò màmá rẹmi ayafọ́ gbàmílà ọmọ àgòrò ẹbí àárọ̀ rẹ̀ ń ṣèrántí yín lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo olùkéde àwọn ọmọ.
3: Attention all students across Oyo South Senatorial District. Are you getting ready for WAEC? Here's your chance to learn smarter with Rosemar Legacy Hub, an educational initiative of Honorable Remy Oseni, designed to empower young minds with cutting-edge technology. Experience AI-assisted learning, interactive smart boards, targeted WAEC preparation, instant corrections, gamified practice, and digital literacy skills, all aimed at helping you achieve outstanding results and A1 grades. And guess what? The official launch comes up this Thursday, 23rd July 2026. Don't miss this exciting opportunity to be part of the new era of smart learning. Rosemar Legacy Hub, empowering students, transforming communities, and building a brighter future through education. For more information, send us a DM on Facebook, Instagram, and TikTok at Rosemar, R-O-S-M-A.
1: Edo ki iroyin.
4: e kaabo pada lati oju oja
5: yes
4: e do ki royin o na lo nse be te waju ikanni lagilo 96.7 fm e waja se be tori pe sosun laye gba e je nawo gan royin eleyi o nibi ti egbe oselu oni gbalẹ ni ipinle oyo all progressive congress apc agbon ti ipinle oyo won ti kominu o lori nti an sapejuwe bi iyingin ati iwoji eleyi to ti ba opolopo awon agbon to se koko se koko ninu oto araje wa ni ipinle oyo won ti wa ro gomina seyi makinde wi pe afi ko ya gbe igbesi akin loju ogan ni o lati wa ojutu si gbogbo isoro eleyi ti nbele ni ipinle oyo fun igbaye gbadun gbogbo omi le ngbe awon eyan eleyi ti an fi ipinle oyo se bujoko ko wa won won ni ibi ti ipo ti opolopo nkan wa ni ipinle oyo ah oko ja si so ko si je itewogba mo pin ibi ti wuli omo oro yi lo waye o leyin foran amo maworo kan eleyi to lu fotoro sori ayelujara tawun yen si ngba bi eni gbagbo ti nibi ti won ti se afiyan okunrin kan eleyi ti won fi o ko re lede ti o si nfi adunu okan re han ti nba okan je baraje lori wipe ko si dokita alabere onimo segun oyinbo eleyi ti o toju eyan eyan eleyi ti ohun gbe wa si ile ewosan eleyi ti nbe ni adi oyo yun adi oyo state hospital ti nbe ni agbegbe yemetu nile ibadan ninu atejade eleyi to wa fi lede lojo isegun tuside to si fi lede fun awon ti o je omilengbe oniroyin nile ibadan eni ti se akowi alukoro fun egbe oselu apc ni ipinle oyo olawale sadare lo wa ti kominu lori ibi ti ipo nkan wa ni ipinle oyo lasiko ta wa yi oni omo se ni laanu o oba ni lokan je jojo o nitori pe owo ti ijoba ipinle oyo ti fi mu igbaye gbadun awon eyan o ku die ka to won ni igbaye gbadun awon omo niyan papa julo ni ipinle oyo oko ja ka so wi pe an san owo osu ati owo ajemonu owo feyinti fun awon osise feyinti loju ojo nikan ya ati pe ka ma si awon isi akanse pepepe eleyi ti o fi gbogbo ara lesele ton ti mimo fun awon lajo lajo ni owo ranwo pepepe oni e wa ma wo ti an se yi o opolopo owo biti biti ina ni ijoba apago nisin tari si akata ijoba ipinle oyo ati awon ijoba ipinle mi oni kilo wa de to gbe awon nkan kekeke ina ni ijoba ipinle oyo ni wa ri nawo si yato si ka mo ni an san owo osu loju ojo o a si san owo ifeyinti fun awon ose feyinti loju ojo won ni se n tawon omo nigeria awon ara ipinle oyo se tan be jenu won ni laduro owo mi le gbe gbele mukun owo ti n wole latodo ijoba apapo oni oku die ka to igbaye gbadun won mo niyan igbaye gbadun won ojurufe en ti ijoba ipinle oyo tin se lasiko ilo o oni yato si pe awon alaga ijoba bile won kan gbe oko lori bi harahara ni wi pe ko si ise kan pato eleyi ti won je won ori se o oni kini komo mo nbe un be ba lo re wo awon komi komi awon commissioner eleyi ti won be ni agbon kokan ni ipinle oyo ni ka fi enu adake ni o akara ya kini kan oni ijoba ipinle oyo kan yan won be lasan ni won fi di gerewu ko si pato ise eleyi ti ijoba ipinle oyo je ki won mo se oni oro won o si wa se o leyin bo ti je yi pe afemi afemi afemi afemi emi nikan ni ni gomina seyi makinde nse one man show on wa te waju ninu oro wi pe egbo lagbon eto lera yato si ka mo sanwo osu fun awon osise leto lera nikan ati bi ijoba ipinle oyo se tun awon ile ewosan alabode primary health care center kọkan se oni inti ijoba ipinle oyo labẹ gomina seyi makinde tan le toka sinu wi pe awon se lase yori o lagbon eto lera ni ipinle oyo won wa te waju ninu oro ipe be ba lo re wo ile iwosan kosese gun oyinbo eleyi ti won pe ni lautech teaching hospital eleyi ti nbe ni lu ogbomoso iyun iyun awogedegbe be ba lo re wo adi oyo state hospital eleyi ti nbe ni agbeye metu ati ring road ile ibadan ni nkan ti baje koja were were lawon ile iwosan tori pe ijoba ko nawo sibe pin bi ti wuli omo won wa ni imoran tawon wa gba gomina seyi makinde ni o loju ogan lai ni sese mo wo yin wo hun pin bi ti wuli omo tori pe igbo fola wo ke park o si ni para o ki joba ipinle oyo kan tete moju to igbeye gbadun awon omo niyan ni o tori bi nkan tin lo yi bo tin se ati mo se bo re to fi do ni ban se nwo ko fe jo wi pe yo mu igbesi aye igbeye gbadun awon eyan lokun kudun titi sare o fi pari ni koya mu igbesi aye awon eyan igbaye gbadun won ko mo lokukudun eni nkan ta won gba ni moran re be o tori pe opolopo awon nkan eleyi ti se ti oro aje ipinle oyo nta won ti ri pe joba ipinle oyo ofefi se na ni wi pe nto je tara ti e bi o ti lo re mo dije fun awon po mi ti o si mo sun waju ina lo ba ke se igbaye gbadun awon mo ipinle oyo won wa ni gbogbo awon nkan to je won alumoni ati owo ijoba ipinle oyo tin be lakata ijoba ipinle oyo hello fun igbaye gbadun awon omo niyan ni
5: o da be je a lo si ipinle ondo ibe mu ti mu royin mi tun be nwaju temi tun pe gomina ipinle ondo ogbeni lucky ayeda ti wa o na lo ti fun awon agunbaniro meji ototo ni ise ni yaju yaju nitori pe awon agunbaniro eni won fi gboro je ka won gbo nje fe gbe pelu won pe mu se won oda mu se ti won pe ru awon omo be ko ye ka ma fojura re leyin ti won ti sin ri ilu tan gomina yi won pe o bola o iyen fun awon akeko awon oluko atawon mi ti won ti gba ami eye ti joba apapo le wa Nigeria ini won pe gomina lucky ayeda ti wa inu fun ni awon kan mere mere o inu atejade ti gomina fita lati pase akowe toroyin e ogbeni ebinisa adeniyan ni ana ti sojo isegun ni oro hun wa ba kan na ninu gbolohun eyi ti won fita won pe gomina lo npe seri lara eto to n se oni pe awon agunbaniro meji ototo pe ise kan mo nkia ona ni ki won fun won o be oni won wi pe won tun fun awon kan na ni ami eye awon to fun lami eye yi oni won ni awon ti won lami laaka nipase eto eko nibi Koko Conference Center of the Governor's Office e ti won gbe kale ni Akure won ni won tun fun won na ni ameye to tun ba owode won pe nibi eto ohun gomina o tun fun awon eyan ti won je bi 14 ni 66 ti won gba ameye ni million kan naira 1 million each feni ko kan ni lati ri pe ami e ti won gba ki so npa ko nikan o tun ba owo de ati lati mo riri won fun ifarajin won lenu ise e ti won se o ayeda ti wa wa pe e to n se yi o fi e pe ijoba tun ati sakoso on farajin lati ri pe awon mu oro jijara mose ni okunkodun an si setan lati mo se koriya fun awon eyan ti won lebun awon eyan ti won jara mo se awon eyan ti won tayo leka kokan ni ipinle tawon o
4: e wa ja se be ka mo fi yun se lo lo ro tuni tori mo de mo ge pin piju na ni alafi la baba ti dide nisin eto je ka jo so pelu ode dudu aboro
0: temi tayo
4: ye ladun ina le won la
0: mo temi tayo ye ladun aboro in lo ko mi e seun te ngbo
4: abi de mi lo ko ti mi akade lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro bo pa pe ti a mo se lojo ale oni yo san wa si dada
0: e seun te ngbo wa

eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanle yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilu ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si

leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo eleyi ki se sogun dogoji rara o Can somebody say success is possible? SIP. Fun gbogbo eni to se tan lati kuro ninu ise atosi. Mu ki oro aje re o gbero si. Ona bayo ri ete atejise SIP. Si ero banisoro yi 0802 089 9900. Lekan si 0802 089 9900 ile ise Fictionary Eagles Global won kon yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wi pe ona irorun la won fi n pa owo sapo asun won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin SIP Fictionary Eagles Global fin si wa ni gbere ipako kan wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi masun lori e te atejise SIP sorry 0802 089 9900 0802 089 9900 be se ngbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole magbo lagbo danu gbianju te SIP sori 0802 089 9900 emo pe olowo ta emo baba don't leave me hanging oluwa answer my call you bi asiko eni ba ti to lati sorire awon nkan gbianju ti o je ki orire yin o tete sumo to si so na ni o mo yoju siyan ni gbogbo akoko ohun idini ti mo fi n pe legbelegbe logbalogba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logbalogba gege mo iso lekan wipe atejise SIP ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowolowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asunwon yin atejise SIP sori 0802 089 9900 gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise yin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni wọn jẹ anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ki n to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo sori ire financial empowerment classes success is possible SIP te sori 0802 089 9900 ese pupo titi akoko mi ti mi ati yotujo mo pade Batunde Adewole loko mi ire o la la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

so wa ri gbogbo ticket yen lati bere osu ni o sise o iyen ni pe mo relent o bo ba se nka owo me lowo mo yin bi o ba work fun ni daily draw o le je weekend draw ti o ba work in weekend draw o le je jackpot ti anniversary yen gangan boya ni o ti pada lo sise idinu to fi gbodo wararo mo relent mo wora re ran laaro yi a bere pelu 50000 naira a move sori 100k 150 200000 naira ba se pinu o owo eni o se se pe mo yo lo viyin tojo friday ngbo ba ti gbope laaro yi star 347 star 1004 star 2 ash ni o ma gora re ma wo re ran number akoko to ka jade loju opon 070 ni o o pari si 6388 6388 nlo pari si first number ni e ta lo ni number yen

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
0: Ikani la gelu la tin pe yin oruko yin ati bi te tin de tin gbo wa bayi bayi bayi.
1: Ola ni kan tun le.
0: Adugbo wo le wa?
1: Adugbo Okado. Okado.
0: Igba wo le tin play cashe?
1: Ba fe tun to lo yin.
0: Se ti jeri sa.
1: A ti jeri.
0: Oda, e ti je laaro 50,000 naira e ja fi wo kan laaro yi. Won pe yin laipe yi e mu fo yin dani o won pe yin laipe yi lati biri account details yin ba rin yen se je niyan. Okay, all right, another 50,000 naira 070 na ni ogbari si 3128 3128 nlo pari si another 50,000 naira e je wo. Ejawo ta lo wa nbe. Ki lo sele? Mama sowo lofo laaro kutukutu. E mama sowo lofo.
2: The customer you're calling is not answering.
0: Okay. Okay. Ki lo sele ba ma delete e money kan ma si o ti connect o ti pada connect
1: e ka ro sa
0: a ku ojumo o ikani lagelu la wa yi oruko yin atadugbo te wa yi sa
1: oruko mi ni Olayemi Emmanuel Oladeji.
0: Okay, adugbo wo sa?
2: The customer you're calling is not answering. Please
0: customer ta ti jon soro answering abiru kini ka la patikati katikati igana pe eyin network provider igana e si ma wa ni wa en ta jo nsoro lowo wa ko wa life everything e ka ro jare
1: asati baba
0: e da apoju ma jare.
1: Yes sir
0: ati e ibola le wa oruko yin
1: jerin yin Olayemi Emmanuel Oladeji mo wa ni
0: jerin yin
1: ben.
0: Okay, igba ola tin play cash e
1: o ti to gi 2 weeks
0: ago se ti jerin.
1: Ara,
0: congratulations yin le je 50,000 naira laaro yi.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Won pe yin laipe lati bere account details yin.
1: All right, sir.
0: Eje nu. Eje lo sori 100,000 naira. Eje lo sori 100,000 naira. 100,000 naira. 070 o pari si 2807 2807 Hello Ekaro.
1: Ekaro
0: ikani la gelu la tin pe yin aruko yin atarugbo te wa isa.
1: Okan yin.
0: Ti o si.
1: Mo pada cash
0: e. Ah. Eyin maga maga loye kan. Yokan yin.
1: I told her ni, Jerry Ọlọrun mo ba ngbo.
0: Iya.
1: I told her ni.
0: E ti ma wo wi pe kile yin esori.
1: Ah.
0: Ah mi si ti je bi e meji e meta.
1: Ada
0: ko si wahala. Congratulations o ti kanyin na bayi. O ti kanyin na bayi. E oruko yin atadugbo te wa yi.
1: Okay, Emmanuel Akinmi le oruko mi lati ojo ni le
0: mo tin. Ada congratulations 100,000 naira leje. 100,000 naira leje. So won pe yin laipe yi lati bere account details yin.
1: Okay.
0: Bo se je ni. Ja lo sori 100,000 naira mi. Another 100k. 080 lo bere re 1044 lo pari e 1044 lo pari e another 100,000 naira ta lo wa nbe 1044 lo pari e. Hello
1: baba mi back.
0: Aku ojumo sir.
1: Hello sir.
0: Aku ojumo o.
1: Emi ogun o.
0: Ami na yaro.
1: Emi se ti o.
0: Ami.
1: Olorun ma gbowo yin sise o.
0: Ami o. Orugo yin atadugbo je wa isa.
1: A jo bere ni gegege en to so pe ni isin.
0: Eh. Eyin
1: na o jeri.
0: Eyin na o jeri. ah seti awon ti o jeri ni laaro yi seti awon ko jeri re awon new taker seti awon new taker ni oruko yin adarugo je waiza
1: abide mi adegoke loruko ni
0: adugbo wo
1: odu ona ibadan odu ona pata
0: odu ona na na pe o da pe odu ona elewe ni tin abibo won pe tin sugbọn odu ona yin na sa ni eyin ko jeri oda ko si wahala congratulations 100,000 ale yin na je 100 na ni eyin new taker won pe yin la pe won bere account details yin o bo se jenu
1: oda
0: iyen ti lo be yen e ma gbagbe pe laago 12 losun yi lori eto ta lo ta tun lanfani ati je o se wa ri yen play 3 ticket get 30 ticket ni anfani ni o bonus ni o bonus yen o si laaro yi sugbo ti wole losan were o wole lo were were o wole bi o le loru now e ja lo sori 200,000 naira 200k 070-9294 Taloni 070-9294 9294 all connected. Alright. Mama, so what love for
3: 200k? Hello?
0: Ekaro.
3: Ekaro.
0: Ah, dubo o la wa oruko yin kan ni lagelu lati npe yin.
3: Magana ni mo wa Akinle Said loruko
0: mi. Mr. Said igba o le tin play cash.
3: Bi o tun lo bi 3 months bayi.
0: Eh, a new taker. E ti jere ada na.
3: A ni ti jere o, I can see ni gbagbo play
0: ni. Igbagbo le bi play re, melo le play laaro yi.
3: Meji ni mo play ticket.
0: Eh, se meji na le wan play. Baba se ka mo yin lowo. Congratulations Mr. Said. Eyin le je 200,000 naira laaro yi.
4: Eh, ope o.
0: Ope, ope.
4: Ope o.
0: Ope, ope.
4: Ah,
0: ope.
4: Mi si de mo o.
0: Eh, si se kini mo? Nbo le wa yi.
4: Ike ya ni mi mi si de mo le ni.
0: Ah. Ah. Se ti de bi se ni
4: ah mo wa bi se o
0: te ti po yan rin
4: e mo po lowo na ni
0: e wa mo le wa royun dasi
4: inu mi dun ni mo sere ni
0: congratulations Mr. Said congratulations 200,000 naira leje
4: 200k
0: deni 200k
4: oya
0: oya won pe yin laipe ise gbo won ma pe yin laipe won bere details yin lati mo bo yin si da kanti yin bo se je niyan congrats bo se je niyan Mr. Said on why ni wa o ti po cement o cement kale wa lo si se mo imbo en to po kale nbo lo ko da si o sare jara re pe inu ohun dun ju ni okay ere gbogbo dosan laago 12 lori eto ta lo ta nibe yen play 3 ticket get 30 ticket ni o won fun yin ni code yen won fun yin ni code yen bi n ba ti dori eto code yen yato si ti bi o eh eh e ma e wa mo gbagbe pe ebun repete nbe nle ni life o ni Iris Mall ni apata ta ti seto losan yi live and direct outside broadcasting ebun wa nle o an ti kase gan ti de lati ilu Eko won ti ko de repete lati ilu Eko ti kaluko mo gba ni ko kasan kari ni ko ni tabi sugbon lo kabo si nbe o mu ti e na ni se je niyan titi igba yen. Ara wale Hamza to ko temi to se ka to galant gan. Askalavi e so pe ti lo.

ojo n baro a pagbe ola akara hun ni gbe nje o le mo bode ki n to wole agu ala mo bode osu aja osu pa ni mi mo bode folohun oba iba baba iba yeye iboluwo iba ojugbona iba ramaja ti ko mo n fa oju ala ba fe mo loju ariran wa lo gereta ifa mo fi re pe bi mo fi bi pere ko mo fololo fohun ise to lodumare ba ran gede gbe ni ko je ka bi o se lodumare olorun to ni le tolorun iwaju opon agbo o o lo mu latun olokanran lo si arin opon nta orun bakiti ibare otun oluko loti onfa ile ibare ogere afoko yeri ori re la ti so nkohun olodumare ogbo o olodumare agotun oba teri legelege sagbeje omi ifare o akola wole omo odi waja odu to yo laaro yi odu to lagbara ni odu to lagbara o lagbara die odu to jade loju opon oni dati e mo dati e mo o lesin oro mi fun teni oro agba fun teni oye weekend to koja ko yi ta n se yugba yugba ataraji ka mo oluyole e ni gbangba mo po nbeun ni bi cement gbe dole e n ba se nawo mo po e ja gba po gani ati control ero ti nbe mo po lasan bo ba fe se nawo mo po to ba invite eyan ti o je mo lu kan ogboro pa mo lu meji lori awon alabasike awon afenifere ti o wa be won fe po ju awon eyan to pe gan lo en to ba wa se nawo mo po ti a pa tewo fun ta ja je teran je ti gbogbo eyan jeun ti awon ka elomi tun fi nylon di lo le e ja pa tewo fun to alaji kamoli oluyole e ku nawo o e ku nawo ewe ni sin obi omo ni o sin awa na a ni feyinti sunkun omo inu nawo teyan ma se laye keyan danu ebi keyan da nle ana keyan da laarin ore nta wayi wa se nanu panuda panuda la roko panuda panuda la rada panuda panuda la ro be nile olumokin eje agboro agba fun teni ta pe ni dati e mo

0: That's your man. Oda to oda rele ola gbongbo ona ta yeda
1: mo tun gbo ra agbade o
2: ete ti e gbo
0: igi idaloko opara ile aja ejin o peru ona
2: a se lojo ale
0: dati e mo njo saide atun lo sosogbo oroki lodo baba fayemi elebubun awon ti wanu Araba Osogbo Olusese gbogbo Osun State Baba Osile Alaruru Kenyan ma se daada lati age of bi 35 ti baba ti bere si ni se daada laye Won tun wa wo 79 won fe se birthday Odun mokan din logorin Won wa fe si afin yawa woran losogbo a jo wa nbe ni o sai dating boy na ni ti an ba so pe dati e mo dati e mo ta le se fa yen ba wi asa kona nsa ko Awon omo ode oni mo ki won pupo pupo Olorun lo mo bi won ti mu nansa awon yen dati e mo Eyan se dati e mo Bo le eyan se dati e mo Oloselu dati e mo Ninu ebi dati e mo Nibi se dati e mo Lawujo re dati e mo Laarin loko laya dati e mo Igba meji ototo lo loselu mo lero leyin Iru asiko bayi ti an kona oselu jo ti won campaign Kaluku ni omo ganko boya Olorun le se komo wole Yo ru awa na wo se laanu Tabi Congo resi ti won hanbe awa na ori ti wa gba nbe Iru awa po leyin oloselu Kokuku da kankan mo Atota atore Atenti a plant wa lati nu egbe keji Tawon egbe alatako plant sodo re Gbogbo won ni omo foju wo gege bi ore re Toba se barabara toba wole tan Ero tun po si Congratulations, Oga, ngon mo se toko, bi se foga ni bi, bi se afa ajala bi loko. Ala afa no mo kwe, Oga, so loko njala bi. Ah, Oga ti de, Oga na lo de, wogbo yon di de, waka gbada mara, waba fe soka le nu oko, chen, wama tu na woke. Hey, dati e mo. Baba sebe to ba wole tan. Iro tun wa po si. Wo lo lo arajo la ke mo fe de secretariat ni. A fe lo sadua fa won oga. Wa ma wa na lo be ba nlo e mo ma wa na lo. Ola ke nikan ni wa ngba campaign, ngba won ba di pe won ba wole tan eyan bi meri o so mo. Oga ajanasi mi ni oya e te wa adua e ba ajanasi ba nsa adua foga wo di marun ba won women leader ladugbo Wa teyan bi marun ni mo wa tele. Ohun gbogbo rin owe atorin ote lo si wa lenu e. Teyan ba se woman leader olu e dana. Ori owe ni o fi pa nto. Ti ba wa nbo. Won ti lawon ankara orisirisi. Won o kuku fowo ra won ma ha fun ni opa merin merin. Ankara wa anko ti kini lawo o. Ankara le leader lawo o. O ti so fun yoku re. Won a ko sankare le we nje we berebe. Oga ologa to ese wole ti oda kankan mo san wo yoro yoro na ni. Baba se nso kale nu oko bayi orin ni won fi pade e
3: Emi sere komura sire
4: Emi sheka komura sika
0: won fori pade e
4: Ini no fani for obi ojori eni
0: orin to lagbara

0: kẹrẹkẹrẹkẹrẹkẹrẹ le ro amọ gbayun
1: e ma ma se o ita o da
0: eh oloselu lo da ti e mo ko se ni o me ninu emi bo ba da si ko ti idibo ba nbo awon kan o ri to mo o mo ri won ti won mo yo se loko kan won mo yo se loko kan alagbaja nko a o ti lo bi baun eh ke se yen wa tele okan foju jo wa ni egbo ninu en to yo se to dikile akon ko nu egbe kan to lo nu egbe mi ati eni to si wa nu egbe ntin se letin seta to latan ewo loda ju nu mejeje awon ogbologbo kan wa wa ti han si wa nu egbe to je pe awon ti latan bo roju mi o rinu mi ti han ba raaye en ba mu obokoro won le be olori oro won da bi obirin ti o wa nle oko e ti n jase mo oko e lara ti won e ja ti won e ta ti gbogbo eyan n pe ni a o bi gidi lobirin yi o ni wa tutu bi adaba ohun ati eni to ri poko ohun oten lorun boya e meta lo fe koko ohun ma mu na ohun roko ki ile o to mo e kan lagbara oko re gbe o ti ri wipe ko ten lorun o si pa le ru re mo o lo won ni ki lo faja laarin eyin mejeje o ni a oro oloko laya o se da si esa jam je mo lo ohun ate n to duro nle to wa ninu nle ti foga imu bale olokada mu bale awon ode adugbo mu bale awon menu gate awa wusa ti n ba yin sole ton so do yeye ladugbo ton bo iwo ton gbe kaabo ti an gbe kaabo so e kaabo sa ti an ti yin mu si o leyin o ate n to pale ru re mo to ku o nle ewo lo daaju loju araye won pe n to pale ru re mo won alala seju ni ke se eyan o lo si daaju to ro je ko tete mo wi pe ohun o se lese ta ṣugbọn mi o wa nle yo mo ja nkan mara amọ yen lo buru ju dati e mo nigba mo wa nle akede oga kan wa ah olorun je mi oga yi ogun pso taiwo oga dada ni ani to ba n sise re bi ise ko pa dandan ko wa kimi to ba ri mi laaro ko pa dandan ko wa sai service ma sare gba bag lowo mi tin ba sokale nu oko iwo sise re bi ise to ba ri pipo oju mi ngba na ko mo pe eyan buruku ni mi oba jala service ju be lo ti se re oba sise re bi ise a mo ja ni o seri pe leyun o soro dada dati e mo a ti se date ni mo ninu ebi ninu ore ninu awon eyan to je wi pe bo bo loselu ba fe dati e mo won ti n wa ti an ba n pada 5000 ni e mo gba wo oko iwo so fun olose kan wi pe owo ti tanle o pe tun sese tun expect ti owo mi ni jo kini ki won wa jo keji won wa jo keta won wa ti won ba ma wa fose kan ti won ba rowo gba o da ti e mo laarin won oko kan lo mo wo yo women leader nko a ara omo re oya gbe lo si bitu iya kini nko a iya kini lo lo ku alaja pa tin se oko kan lo mo wo yo a kan bu awon oloselu ni awon oloselu ta n bu epe wa o le mu won lai lai ngba te n lo odo won te n gbayun lo odo won o mu omo re to jade suku to n pari eko ko le lapamu ko lo re mu lo odo boya gomina ni abi senator ni abalaga ijoba bile pe omo yin wa se ti mo fe ke se fun mi ni emi o ni di nkan kan ti o ba se fun o to si gbowo to gbobi bo ba se pe pe re o sise sugbon congo rice lo nbere ankara o ti kan wa o lo nbere ezikisa wo mo fa wa nfila ti ya photo yin si ezikisa kini t-shirt ti an ha o mo ti dodo wa e fo kan bale o ma dodo o ma kan everybody iyan lo nje jadun ati 55000 o ti gbowo ko to lo dibo ipe kin lo wa fe se ti o mu on ton ipe lai magbonrin o ti gbowo se re ko to dibo kabiyesi olodumare ina oloselu jo laarin awon oloselu wa olorun si fowo leran ohun won to ohun o se laarin won oro oloselu da bi obin to loyunnu ba se se fera ku ta mo ru omo ti obi nigba ba ku dede la mo mo pe ah eleye soyun eyo kan oyun obeji ni o scan o ti so be na ni bo ta mo di to ba sumo tan patapata eh e mo mo pe ti o ba ja ti o ba ro ti o fololo fun leyin eru ko si nkan mi o eleyi ti ju wole o ti wole na dati e mo kese pe ka fun ni lowo ka fun ni nkan lasan
2: e da toro fun iga omo la keji
3: o pe ti ti omo re a je ni be
0: kin la won baba de dibu kini an fi lo daula
1: e ma ma se o ita o da
0: iru baba de dibu bi an se po to ninu ise oselu yen bi an se lo ko to yen ki ru bola jo so po hun se suna omo ki won gbo pe ah bola josi lakitiyan ti ma te omo ti ma te leni bayi wa baba dedubu wa tele awon eyan won a bere pe dakun nibo nle bola jina ti ba ni oke odo ni ngbe nijo lolohun o se suna omo hun te nijo tuesday ni awa ni eyan meta nu yin to ba di jo tuesday edeteji e wa kirun asun ba ni bi an ba tin kirun tin salamo tan bi an ba le jaka ati buredi abi won ba je kengbe abi won ba se nkan kan bi an ba ti je ko aro tan won gba be lonu atawon ati baba dedubu atawon alafa ni won jo joko laaro baba si joko titi tawon alafa o di fi de ti won o fi ku o nbe e wa niru eni be eniru oloselu be ko ni ra mo iru baba dedubu ko ni ra sinu film e ogbon wo le fe ta

0: toro wa doro yaganku toro doro police station ile ise latunzi o kin se ru nkan be lara awon ide eleyi to mu ki oru le Gerard ko tun wa deyato lara awon ruvin street eleyi to seku o ni pe oru le Gerard durability to wa lori e all of her e ri pe mo ti soro nipo ni 70 years mo de ti soro nipo ni 50 years na o lo fa gidi elekeji ni pe oru le Gerard o ma beautify ile eleketa ni pe o ma increase the value property eyan e ja so wi pe ile teko ile yen worth bi 200 million naira tele ni won ba gba ti oru le Gerard ba ti wa lori e value yen ti lo fa o ti ku obe yen niyan eyan la won eyan na ma nwo ti won se ma gbowo lele mo n soro nipa awon oni total package landlord mi feran mi emi ati e ki ja eyan je lowo ni o teyan ba je landlord e lowo eyan o roju pipa landlord e eyin eyan wa te wa ni diaspora irorun ni kini ibade e kan je ka jo soro lori ero bani soro ti ma fi si tan bi bayi yala ile ti yin te n ko lowo ni Nigeria tabi e fe call fa awon obi yin tabi le ta awon obi yin gbe gangan lo je pe e fe change roofing sheet to wa lori e je ka jo soro a ma lo sibe a ma sise ile yen inu yin de ma dun eyin yan to je pe panu to wa lori ile yin o tin doju ti yin eyin na fe begbe pe e fe bagba mu e fe change e si oru le Gerard e je ka jo soro a ma change gbogbo roofing sheet yen eru ti o ma ba awon eyan kan o ni pe pop to wa labe ile bawo le se ma se ti ofin ni ja alawa nikan la mo ba ti se ti ki fi yiwo ni le se latuns a ma change roofing sheet yen nkan kan o de ni se pop to wa labe ile yin mo nfowo olodun so ya pe pop yen o ni ja pe ke o ni mi ofun o de ni firu nagba e kan je ka jo soro niwon ba agba te ba ti wa mo wi pe oru le Gerard le fe kan sori ile yin e ma ti kan gi sile e ri pe mo ma tenu mo mo de ton fi asiko yi so wi pe eni to je alase ati oludari ile ise latuns nigba ti won lo fun business summit iyen ni Switzerland nibi ti won tin pe se oru le Gerard ni be yen la won oyinbo ti so wi pe bojo se ma nro ni Nigeria o yato si tibomi bo orun se ma ran ni Nigeria o yato si tibomi e so fun awon client yin awon onibara yin wi pe ki won o ma ti kan igi sile e ma ti kan gi sile ko si bi towo ja le ise latunzi oka awa nikan la mo ba ti se ti kefe yiwo yale fe kan urule sori church e fe kan masalasi e fe kan warehouses e fe kan shopping mall e fe kan lepo e fe kan tv station e fe kan radio station eyi ke yi structure to ba ni lo urule laye ile ise latuns ohun ni keta si a o ba yin kan inu yin ma dun a o ba yin kan eyin o de ri nte fowo yin je ka to wa bere kikan le yin o o niye percentage owo ta kokko ma gba lowo yin igba ti kikan le yen ba pari tinu tin gangan dun igba yen la ma gba percentage to seku ide ati tumo to je ka se leyi o ni pe lati ba le je kikini orun ko ro awon eyan wa lorun a nlo mi gege bi ojise a nlo mi gege bi eni ti mu jinsa olohun wa lara re wi pe ile yen ti to kan ibi ti le yin wa yen ile yen ti to kan olule se latun si kale si suite 18 and 19 iyen ni Fundex House after le josi omo leyin Christ Glory Tabernacle Church te ba ti koja church Glory Tabernacle ni Bodija oju rin ni Badan ibe yen ni ile se latun si la kale si eyi ni ero banisoro ti o ma pe te de tun le fi atejise WhatsApp ranse si eyin e kan ma pe wa ni e ma ti wa a ma lo si site yin a de ma take measurement yege ati ye Gerard te ma lo awon ero banisoro yin alakoko ohun ni 08 0 8 7 9 7 3 5 3 9 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 3 9 tabi
1: ìlú tẹ́tẹ́ náà sórí òkè o.
2: Ẹja sáré gbọ́kẹ̀dẹ̀ àti ìpolówó ọjà bíi méjì mọ̀ ń bọ̀ níhun èdè.
3: Lajilu FM 96.7.
4: Bi kan se kere ni kokoro to o ma le kole kan le akokan se loso nile alabaun a je pe te dumare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko ririn gidin ile ise latuns Gerard Roofing Company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to kole pari ile ise latuns Gerard Roofing Company ni o pe kun Gerard Roofing Sheets Classic Bond Milano Shingles Roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70

0: e ba npa bonnet de e pa bonnet de o ti fe o ti fe o ti fe o ti fe o ti fe si se kutu kutu kutu kutu kutu ah ka bie si olodumo re o yo se fun mato a farabirin sinu gbo kaka ki arabirin si file 7 million tin benu moto to gbenu oko ko si fi arabirin alarabirin le ajo tun ti set awon eyan nibi ti a tin pe ole ole ole ole egba mi awon kan jade ninu gbo ma meji bi an sese bi eni pe won ba le ole nu won ba gbe obin gidi gan o di wo ninu gbo o ba tun di se phone awa gbomo ni o ati gbe yawo yin o be ba so 50 million a ni gbe le o ah o na ni breadwinner anu le wa e da gbe kale na nu ba laide e lo ba nta nkan ba e ba nta e ba e ba nta e ba nta gbe e ba nta wo e mama ja won pa mi asiko to ba fe ba won eyan re soro ni won mo lo leti nina igba ye oro ariwo kiki to kan ni pe awon fulani aji ni gbe won ti gbe eni eleni bi o ti lo raja o ti e ki afun driver boya won ri driver gbe abi won ori gbe iya lagbaja awon fulani ti gbe o lai mo wi pe ara bi na ni ajo fowo so wopo won ti koko gba 15 million kan red handed eh ti e koko ti wa nu oko won sa tale jo tona jo
1: Any
0: shaker, come on, sita. What is 32 million?
1: Nibe, ah.
0: Every 32 million, come 15 million.

0: owa yoju ninu gbo ara bi ye o gbe 15 million o pade won bi ti won ti ni won pade 32 million so ti pe eja da gbogbo e papo ka da le ka tun sa owo kuku faja awa meta na ni ah ka bi esi olodumare obirin ya wa woju akunrin yo wa miri be ah komo se eyan mo o sugbon nigba to hun gbowo sa lo to gbowo lo yen se mo pe inu mato ti e lowo wa nigba o gbowo lo nigba ti e gbowo pada de awon ara bi un tara re ti gbe ninu awon ti an jo se eh anji yan gbe o ti n balu madam o ti n balu madam o ti n balu la wa wa wa o sa ri pe ah iru ki lele
1: lele won ba
0: iru re ko ya ki gbomo gbomo o gbe lo bada ata ata to pe mi na ewo ko ajawo olodum je eyan olodun te eyan ro olodum je oba nte eyan ro tele je ni
1: ona to mi ba wo
0: ki lo sele mo nbo oro po nu we kobo mo wole alawada gbaju gbaja soro soro mo wole
2: e karo sa
0: ki lo mu wa fun mi leni
2: yes sir baba mi emi yogun
0: amina
2: e ri wa la o
0: ami
2: gbogbo eyin ololufe te ngbo baba mi mo gaji kola olotu mo fi akoko yi ki pe e ku ojumo eko ojumo dayo distinct alawada loruko mi mo soju ile ise ades multipurpose ventures eyin baba wa le pa lo wi pe bo nje ba ti tanu ose gbogbo nkan loku to ti bo se
0: ades multipurpose
2: be ni sa
0: ile ise yen I lo bolu osun bayi gbogbo nkan ahagari aharesi ara nkan fawon oloselu
2: ni ni southwest
0: oni supply re
2: ni southwest lorilede nigeria lowo lowo bayi awon ni number 1
0: eba
2: be ni sa eyin te je oloselu eyin adari esin boya kristeni musulumi koda eyin elesin abalaye everybody te ba mo pe fe du awon eyan nu eja fonje du won nu bayi
0: ina ni
2: onje la fe fi du
0: oda lato se lo eyan mewa mewa
2: yes,
0: yo mo wa gba kini handu bagi
2: package
0: onje un e bare si nbe e ba gari nbe
2: e
0: be wa nbe
2: kitun e pa wa nbe
0: e be pa nbe
2: plantain chips wa nbe
0: gbogbo ntanu je e mo di fe eyan mewa mewa lo so se
2: lati le ise wa
0: eh
2: ah e ti se tele tun ti fe se lage lu bayi
0: beni
2: ah olorun je kemi yin ogun
0: amina
2: o ya gbogbo eyin te je oloselu gbogbo eyin eyan pataki lawujo tolorun ran lowo be yen ba fe onje ta ti package leje won orisirisi sizes lo wa orisirisi kg la ni nile se ades multipurpose ventures to de je wi pe awon eyan ti won so pe awon ori onje ta won fe fa awon eyan ta won ba gbe contract fun eyan awon mo bo se fe je odidi to bi abi trailer meri lo wa nle bayi sa
0: trailer meri ero po tin sise nle se yen
2: be ni sa
0: se won se se mi yato fun ka di onje ka se nkan
2: kan na cherry gari product iye wa loto rice o wa loto ewa wa loto gbogbo nkan ta nso e yo kokan e ko to 5000
0: right
2: plantain chips ele to je ni nla ta man ko kakiri yen bo se wa nu ke to ye e yo kan e to 5000
0: be ni
2: so gbogbo awon tan tin ba wa do po tele awon na lo le royin
0: ani kan ninu enti iya wa iya oloju anu to ko fun mi eh nigba ti mo fe jade lana mo ba je mo ba mu ti si wallahi te da go meji
2: metals bo se je niyan
0: ebi opa mi
2: awon items ti o wa ni ades multipurpose ibe lati ri awon gari package gbogbo awon ton ba fe se party
0: gari ni mo fi je balale ana
2: kabiyesi
0: gari oloyo
2: so gari tan so yi package wa lorisirisi awon eyan ton ba lo si party nsin e ri pe an fa awon eyan ni kole an fun won ni nkan kan ko si yen mo bayi onje le je party onje na wa tun fi se souvenir fun yin be ni so awa tun wa ni nkan to tun yato to ba ye pe international brand le fe ka se to je pe in ton ko wa lati America ton ko wa lati London to wa pe ru package bo se ma ri lohun yen le se fe ko ri to pe picture eni to nse event gangan iyen wa loto to ba de je pe nkan tagbara yin ka na le fe ka se to pe photo o ma wa nbe iru package to ba wa ko lo lotu ton pe fa awon eyan si picture yin wa nbe gadagbagadaba
0: ko ni ori be
2: ko de eh de le fowo kan bayi ko bo mo yan lara lara so iyen ti duro to ba pe rice package na o na le fe iyen na wa nle e wa ta wa wanta to wa nu package wa e ba gbe si ile fodi di odun meta e le ri kokoro nbe
0: ko si si
2: ko
0: sa yo kan
2: ara sa nigbati e gba package yen fura yin le pe mi sa te so wi pe e wa te je yen pe e mo pe e wa oloyin tun pe bi meta
0: mo
2: wa so fun yin pe number 1 lele te gba eyin na wa so pe iru e te fe ta ta fun yin yen gangan ni ka tu pada fun
0: we are mo phone phone
2: be ni sa so ani e wa oloyin to wa loto bakan na atun wa ni awon package kan to je pe plantain chips boya won ton ni school te wa wo pe e fe ka won mo school yin to ba ti to asiko break time abi e kan fe ka won parent ma se wahala lori snacks ati ni ye to wa nle loto to je pe package yen wa nle shea butter ori tawon eyan fi n para ile ise wa npese gbogbo awon nkan yen to de pe atokunrin atobirin eyin te ba won pe skin yen fe correct e iyen na o duro loto se wa ri awon aso lori sisi ta nwo ati tokunrin ati tobirin o wa o to nje yen gangan ohun lo wa gbe mi waju laaro e eyin ti e fe dun awon eyan nu eyin oloselu te fe fi picture yin sibe constituency te soju te fe soju boya senate le fe se boya president le fe se boya governor le fe se abi councilor gan number yi ni ke pe ile ise wa e pe 091 23 55 double 5 67 14 14 091 09 1 23 55 double 5 67 64 14 14 tabi 091 52 52 62 87 87 10 091 52 52 62 37 37 10 to ba ye pe e tun wa wo tun ru yin loju e pe number ti mi gangan gangan 080 60 69 69 68 14 14 62 080 60 69 68 14 14 53
0: papa julo awon mi to je pe won gba contract yen won mo bi won o se se e kan si won
2: be ni sa
0: si won e pe number ya fun won
2: eni ti
0: ki won pe ya lo
2: eni to ba tun mu se wa commission na tun wa fun
0: otan
2: percentage wa ta won na ma gba
0: 091 09 1 23 23 55 55 67 14 14
2: e se o sa
0: Sidikia e ma wole pay small small baba n soro nipa ile ise mo ronuku alalubarika eyin oga ni yin be o olodun lo ni ori be ta ba si n soro nipa pe keyin raja ara television ni sin ka mo san wo e fun bi odun ko odun meji odo yin lo wa
3: sidike lo wa
0: oya eje mo mo
3: awon kan to ti ki mu te ti stop yen fe ra television e fe ra nkan tan lo ninu ile e fe ra irin ikose e fe ra awon kan ilo nile lai si ele kokan lori e ma bo ni cdk e download application yen ke de ma san die lai ni ele pe ko wa ni ele yen mi ko mi pe owo won o oja wa o won e fe ba cdk de ko kan lo si play store or app store ke download cdk CD
0: oja yin tun fe chief ju te n to wa lori igba ti n ta leyo ko kejeje lo bo loje ori be
3: ni kila wa n ra oja yin latodi awon to n se gangan
0: factory le ti n gba
3: otan so tori e lo se chief e to le tun ta fun na lo jana lati ma ta fun na ni app cdk e fe ra solar iron ni o solar freezer ni o irin ikose ni awon ko ti eni o sa je oni cdk n ta de tabata
0: e wa gbo eni to ra television trailer meji ni le se factory ti ti n se se eyo kan wa baje nbe ile ise won wa pohun ni gba pada nibo je pe insurance ti wa lori gbogbo oja e in lo ti cdk lo fi fokan bale
3: sáwọn tó kù bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe fọkàn balẹ̀ nìyẹn
0: bẹ́ẹ̀ni
3: so ní sídìkì àwọn sọ pé ìrọ̀rùn náà láti fi sanwó ẹ lè sanwó yín ní oṣooṣù ẹ lè sanwó ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tẹ bá ti sanwó yín dé ìlàjì ìgbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi sanwó yín sídìkì àgbé tv yín fún yín bí ẹ̀yin wò pé mo fẹ́ fi tv yìí ṣe christmas ẹ ti pick installment plan yín tẹ bá ti sanwó dé ìlàjì bí ẹ mú 6 months báyìí nísìnyí lẹ́yìn oṣù kẹta mo lè dé midpoint ọlọ́mà gbé ọjà yín fún yín pé wọ́n ra tv kò mí pẹ́ ẹ lè ra solar freezer kò mí pẹ́ ẹ lè ra irin ìkọ̀ṣẹ́ tẹ fẹ́ rà náà ẹ lè ra ẹrọ ọlọ́ta ẹ lè ra clipper ẹ lè ra nǹkan tí aṣáàlónìí nílé ṣá lẹ́yìn aṣọ bàtà oúnjẹ nìkan ni ẹni bá ní cdk ẹ so àwọn kan máa ní pé àwọn fẹ́ ra mọ́tò àwọn ò rí ní orí app ẹ lè rí mọ́tò yẹn ní orí app torí pé àwa kọ́ là ń ta mọ́tò tẹ bá ti sọ pé kì í fẹ́ sanwó ìfimí àbí ọdún kan báyìí nísìnyí tó bá ti kù díẹ̀ kẹ̀dé ìlàjì ọdún kan which is after 6 months yẹn la máa ra mọ́tò yẹn fún yín ní èkó nìkan la ti ń ra mọ́tò fún yín báyìí
0: kí ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tó yàn kọ́kọ́ gbé
3: ni pé ẹ máa download cdk app CDCARE ẹ̀yin tẹ́ẹ̀nì fóònù ẹgbàá fóònù ọ̀rẹ́ yín kì í fi download app àbí fóònù ọmọ yín kì í fi download ẹ̀ CDCARE òun lè fi máa download app CDK a dẹ̀ tún sọ fún yín pé kí ẹ má sanwó fún anybody CDK ò ní anybody tó ń gbọ́ láwọn èèyàn lórí Facebook àbí lórí Instagram orí app wa lẹ ti máa rí nǹkan tẹ̀ fẹ́ ra ibẹ̀ lẹ máa sanwó sí náà account number yín náà orí CDK app náà ni ó wà so office wa wà ní apáta níwájú Funrest Supermarket a dẹ̀ lè pé sí apáta office yẹn sí 070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
0: 4
3: 30
0: 30
3: 05
0: 05

0: ma wole ambassador le si alalaji hey ba ba nso nipa afa ola keu oya en so nle
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam iya ajesa ajanda eh hey, abijada
1: aki eyin te ngbo wa muslima ta fe lo si aji ile mimo lasiko yi emo laji so fun yi pe be ba un emo wo to emo wo si mo atawfik aji awun mra surface enike ba lo tori pe accommodation titi won o yato fun tenikeni e ri pe tipe lawon yen ti mo so pe wa bi la itawfiku
0: olorun je se
1: konge ore in lo de yi
0: konge ajo na mo wa
1: konge ayo konge arafa toton aji toton umra toton atawfik aji umra surface
0: atawfik yi won ni lati te ba fe se arafa odun ni lati buku le te lo lodun tin bo le
1: bolon se seni ye atawfiku yi e ri ki mo so ni jejo ke se pe lasan ni mo sa n pa won ni awon ni awon ni umura bi odun keta ni isin ti mo gaji akola wole olotu ti won ran mi lo ibe mo ti ri won egbe won la wa ni arafa mo wa ri wi pe o nje ta nje nigeria na won fa won arugbo je won fa won alalaji je
0: amola
1: o si ki gbogbo e mo ni awon yi mo yato e mo je ntan yin o won ni awon anfani bi merin ti o si bi alalaji kankan akoko na ka mu arugbo ka moju to won won ni elekeji bi eyan won ba ni order na oye bayi la won gba ti awon ijoba wa ni order na owo wale mi o ra lalaji kan ti dowo pada ri sugbon awon atawfik aja awon umra service won a ma pe order na iye ta gba lowo yin e tun gba change bayi
0: order se bayi won ni september ni pin owo mo ka odun ni o
1: ba bo se ri ba se gba se gbo ni e
0: won si ni fi kun asiko yen
1: a gbugbe to ba ni di pe on fe lo arafa ti n bo yi afi ko ti sanwo ko to di september yen a wa ni package kan lowo lowo bayi to so wi pe iwo ti ipari osu na ni pa pin re e lo pin to ba ni emo pe o fe lo si arafa wa gba form of any form bayi to ba ti di wi pe tawon kan gba ni
0: form free
1: 15,000 20,000 gba lo atawfik ni tori to
0: lo wa la lo ye bayi laarin bayi laarin
1: koda wa ye pe idaji lo ni ba pe de aye data owo lo ni ma ko bo awon ti san gbogbo awon ti won fun wa
0: kabiyesi olohun
1: ama ko to ku nigeria o sanwo re o
0: be ni
1: sugbon to ye oba fe pe da na o mo ni stress iye to ba ni lagba
0: o je kin ko rire won ni joba saudi arabia won ti so visa umura won ti so dodun kan bayi 1 year visa o tun wa di multiple laarin odun kan won eyan le lo bo ba se lowo si o le lo le meta o le lo le merin
1: o le lo
0: o le lo losu ko tun dosu ti nbo ko tun te baalu le ti
1: wallahi bo se
0: ni se pa ese mo gba visa mi
1: be ni
0: anfani to tun wa ninu ni wi pe bo baba laalaji kan ti awon won ba gbe olorun mura ti an gba visa fun o ti rin ajo won o ba ti olorun o le ba won mi lo le o mi pelu visa wo re to si je pe ko si nkan kan ti o di lowo
1: ko si ti osele
0: ni ba won eyan ba fe sanwo number wo ni kan mo pe si
1: number ga wa na ni 080 080 25 25 17 17 69 69 69
0: ko
1: da won gan o ba wa nbi abuja ni won lo lale ana to ajo wa ni
0: oya e tun number yen pe
1: 080 080 25 25 17 17 69 69 69
0: adupe adupe pe okun ajo la ke mo se nwoju ajo boya la ni jo lo mo ka odun ni o
1: ka jo lo loda wa bi la itawfiku olorun je se ko ge o
0: e je je da lo sadua fo lo se lu kan tele gbogbo e wa gbonu ara won
1: ai be

0: Olagba.
1: Okon.
0: Huh?
1: Are you? Ah, where's my news now?
0: Now you the read news.
1: Ah, I go can. Okon said you can.
0: Ah, now you the read news.
1: Ah, Okon.
0: You go soon see him.
1: You go soon see him. This I don't care.
2: Yeah. It's not good. I don't see your email.
0: Hello, like that. Hello, Jesus. You are the.
2: Bo, be very jolly. Let you, let you burn it.
0: Second class, jolly face, chinny.
1: Yeah.
0: Mister Ogun, Saturday.
2: Lagu Milu. Second phase, you know. I'm going to be doing it.
0: Hey, Kuleo, should I die like that? Akanji, can you hear me? You're not married to your chef, Gigun. Bagede, Gudugbero, yin. Alago, Medjila, Sago, Kandondo. Ona, La Kalesi, Okon, Joseph, Wajo, Kobienti, Mfena. No, kote, Minja. Loro, kwa, ipwe, da, ishe, da, oba, da, ni, waye, ta, ni, kaki, da, adigun, adigun, oba, mi, ome, me, yami, yami. Oni mo fin kin pe atuko amoju bara wa lekan si be ba oju ago yin mejila o ti ri koja iseju belenja
2: be ni o
0: gojugbe royin nla gbe wa kai mole
2: so at the day fun so ton ti to ni o ni bi yewu lele te wa e te tin dro de wa mo lero pe bi enu ise le wa bi eyin fara nisimi mo yoruba soro won ni ise bayi so nlogun se to ba de pe eyin wa wa lori bed deyin ya so mora ti se pe sise mojumo te nfara nsimi e te gba so yin pepepe ati bata yin ke wa nkan se ti pe won ni igba ti akoko
0: ko sure tete o
2: ko si duro de ni kankan
0: duro de ni kan
2: wa lele yi bayi tori pe
0: mo ri do pa fe koja legbe mi piu
2: ah pa fe bawo ki lo fi n sere bi
0: akoko se wa
2: ko bodo lese ju kan ko bodo le
0: o
2: ati wa de bayi fun tosan ti toni e ti mo pa won royin gudugbe ile ita mo mu wa fun yin ke se pe a fi mo n deru bayin
0: sugbon
2: to je pe a fi mo n sinra n gbere papo pe o n bayi o tun sele ni awon apa abi kan gudugbe labi ko ni ja
0: ina jolo ko mo jala ni ele bi lere
2: ko ni ja so de gbogbo
0: ami atami
2: martini salao lo ko temi adeo oya
0: na mi de rida
2: ah se n bere la pa bi
0: okay e mo wi
2: mo tu ya gba jolode
0: oh my e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be won ise are sa awon koko onu re le lanfani lati mo koko fi eti yin te koko mo fi gbe yawo re ko to wa di pe a fun ni ketepe re ni rabaji gan oda eleyi ni mo na wo gan lati nu we iroyin daily post ni bi ti gudugbe ohun to ti se be to ti ja o awa ti e mo
2: sa mo to ba ti mo kan kon koro temi na mo
0: boya kopo won ji
2: ara na la vida ara la vida
0: olagba
2: ara ni oya oya
0: won ni awon olugbe lagbegbe mazagu ni ijoba ipinle ti kebi o na ni won mo ti kominu lori gbamagbama isi eto abo eleyi ti won mo odire tin fi gbogbo gba yirin tin wo lule bi ogiri alapa eleyi to ti mu omi dododo won ni latari ikolu olototo to ti owo awon agbesumo mi omo iko olote to ti be waye eleyi to je pe o ti mu emi baba agbalagba ti se agbe aroko bodude to ti mu emi re lo won ni be kedere elomi na ni won tun ti ji gbe laarin wakati 24 sira won o won ti wa n pariwo wi pe ijoba apapo ijoba apinle se won o pe ijoba bile won ni egba wa o tori kini ohun o ti fon na oju tan
2: won ni na o o ti fon na oju tan ile to nbe lowo mi ile na ti ran won ni na ran o ko mo ti o se kini
0: ti
2: o to bo eru oni arakunrin kan re ni ipile ti jigawa oni se ni o gba yara ti o si wole itura lo pelu omo ogun odun kan ile ti eleje tutu oni baba wole baba o bo ta mo
0: kai kai kai ki lo de
2: baba wole
0: se be dun mo won ni
2: baba o bo ta mo aba ti gbe kuru je lọwọ ẹbọ
0: ẹ
2: mọ mọ gbọ lọsan to ẹ já ṣe jẹjẹ aba adọta ọdun
0: mo le goke mo le sọ
2: aba adọta ọdun ọmọ ogun ọdun
0: wọn gbẹ mi rẹ wọn ji oyi ọ pe
2: fire on
0: wọn ji oyi ọ pe
2: ọkùnrin ladà
0: microphone ti mo mú dání
2: baba wọlé
0: original wọn ri ni wọn rà
2: baba o jáde mọ
0: kai kai kai
2: ẹ mọ gbọ lọsan to ni
0: si jẹjẹ o wọn ni ìwọn oníwọn láàkín mọ
2: ìwọn
0: mọ̀ọ́mọ̀ wa rẹ ni
2: o ti wo pé ó wo sàkún
0: bọ́ bá jẹ́ pé ò lè gba 90 minutes fún match
2: bo se ko mo wole ni
0: mo so fun mo so fun referee pe referee ejo
2: e kan gbe mi wole ko
0: do the half time ejo mi
2: se e fi ni o yo ni e ti e wo ball eh wo ball
0: okay referee ko ni
2: mo yo ko ni yo
0: coach ni okay emi o mo
2: referee bo
0: se coach na ni o tun yo yo
2: nu oko ni
0: bo se na wa loko ni e ba ben ben pe ke fa na doko eh down
2: ati gbo aso fun
0: titi gan se
2: aso fun mega
0: titi gan se ba se titi doko
2: aso fun mega ni jo aso fun joba
0: ani jo ni ti ti mo lo soko kan mo wa ran ti mo ni kin si je mo se bai e renu kin kan pin okun yi meji ni
2: okun pin lowo kan o wa koja iyan gbe
0: mo wa fe pe mega gbe boya o ni ase ni enu pe
2: ase wo
0: o ba
2: ase wo
0: dia yu a fura mi mo la
2: o ti fe
0: mega o ni
2: Facebook.
0: Okay. Won soro lapa abe yen sugbon ti bi mo gbo. Iwe iroyin Daily Post ton lo post iroyin sita o.
2: Okay now.
0: Nibi ti an ti yojo oro sita wi pe eyan kan ni won mo ti se okun emi re. To si je pe won ji awon mokan la ototo ti won ji awon arinrin ajo. Won ji won gbe. Wọ́n ni àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún òun náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n mọ̀ ti fi ọ̀rọ̀ léde pé àwọn ti du àwọn èèyàn ọ̀hún o ṣé ẹ gbàgbé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún òun náà lọ wáyé tó ti ọwọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ wáyé ní òpópónà gúmi lọ sí sokoto wọ́n ni adúpẹ́ òun náà ni ìròyìn ọ̀hún òun náà lọ bá dé torí pé àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n ti du àwọn mọ́kànlá tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé sí àkàtà wọn ṣùgbọ́n ẹnìkan tó gba ìkuru jẹ lọ́wọ́ ẹ bọ́ra kọlọ́hún kó ṣàánú
2: àmì àmì àti àmì kọlọ́hún kó ṣàánú wa ni ìròyìn eléyìí tó jẹ́ pé ó ń bẹ lọ́wọ́ mi òun náà ló jáde báyìí torí pé àgbáríjọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ilé tí wọ́n jẹ́ Fúlàní ni wọ́n ti ń sọ pé okun mo ni roro kini kan ko mo tun ni ro adie tori pe awon oni gba tori pe akoko ti awon wa yi
0: koko ni gbeyin ko gba soso
2: ko le gba tori pe awon mejeji won ni pe agbo meji bayi won
0: bo se ko le
2: mu mi nkoto
0: ke
2: ba nkolu wa awa no mo kolu yin ni awon wo na fe mo kolu ibo won ti fe mo ko awon lo awon eyan e ma won gbo losan toni
0: okay o edun je arinrin ajo ninu iwe iroyin Daily Post ibe na mo si leku esi nibi ti an ti fi oro lede o wi pe awon omo obirin meji ototo ti ojo ori won si wa labe tintintin eyan teenagers won pe won won ni ti won gbagbo wi pe won je molebi awon omo iko bogo Boko Haram won ni won mo ti sa ni akata ibi ti awon agbesumomi ti won fi ra won sinko si ni ori oke ta mo si Mandara Mountains to si je pe bi won ti se sa kabakaba ti won de iwaju awon omo iko ti se iko ologun ti Adinkai eyi to wa ni ijoba ibile Gosa ni ipinle Borno won ni aware akawo wa soke afikunle be o tori pe ejo jari ejawe origin ke fi jin wa awa fara wa lele ni waju yin awo ba won se o tori pe mo lebi wa tin je kokoro honhon yi awa tete kibosi ko mo ba je pe honhon re koni je ari mu mi o
2: ipinle ti Akwa Ibom o na tun ni royin leyi ti o di gudugbe to je pe iwe royin ti Guardian o na ni won guide royin ohun jade o won ni awon afurasi meje ototo kan re eleyi ti won ni won se kupa ore won kan Joshua Isaac eni odun merin dini ogban ni oni won se ku patan ni won ba tun wo bayi won wo rara rara won ba gbele soko soko na tun ri Joshua mo be asiri ba pada tu ki lo ko won ibo lo ti sele kin Joshua se fun won e mo mo gbo laarin gbogongudugbe fun tosan toni
0: okay eje ate waju iroyan n se be o di gudugbe amele ku esi be nikan ni Facebook ti ani ayin lagelu FM 96.7 eleku esibe epin eje o kari ile ko kari oko e fi ariwi si yin e fi sowo sibe e ma gbagbe pe ajoje odun be nikan o ba ni be kedere ajogbo osidun be nikan o ba gbo elomi nbe to je pe kiki dan to fe o na ni ke gun kese kilo ke ja ke jo mo pe o n sele si bi kan be ba ti gun kese oro
2: ko ma sun le
0: counter set ti ori re a pe boyo fe lo dawo le irufe iwa be yo fi tete mo pe ah bo n ba mo se yo mo gbonde ibi kan yo ba si bo won ni ai pe omo di omo de te to ba ti le nkan sugbo yo e wa je epin ejo kari le ko kari oko omi ture to n fi oro le de wi pe lojo ti ebi ba n pona a ni ba won rinna
2: ami
0: lojo ti ebi ba n pale a o ni ba won sin le be kedere bo mi se da to lojo ti omi ba se tan to ni on gbe n gbe ohun abi ohun ebi n pa ohun eyan lo n fe gbe mi olohun ni je ka ba won sin bebe odo ami atami won ni oko oju omi akero kan ni orilede ti Republic of Cameroon won ni omo ti doju de latari isele ijamba eleyi to waye nbe to si je pe o kere tan awon eyan ogun o na ni emi won lo ba isele labi ohun lo barin won ni ninu eyi ta ti ri awon omo orilede Nigeria meji din ni ogun 18 won ni eleyi to je pe won teko leti pe eja wa lori oko oju omi ka le mo ri bi erimi lokun ati yemeja bi won se nduna dura ti an bara won soro yin ni pe won ririn ajo lori omi wa si agbegbe kan ni ipinle Adamawa amo lojo yi kolohun osanu won ni sadede n lo ko oju omi n lo dojude to si mu emi awon eyan ogun to si mu lo kolohun o fi so re so wa ni gbogbo gba ati ngba gbogbo
2: ami ati ami iroyin eleyi na lo tun be lowo mi to je pe badagri lohun na lo ti sele o won ni a mo ngbo pa ayederu ogun a mo ngbo pa ayederu omi ayederu oti
0: ayederu oti wa ayederu onje wa
2: onje wa won ni ewo tun ni ayederu facility won na si won ni awon kan bayi ni won mu yara olujule meta ni won gbe bana sita ni won ni awon na ti di facility awon kan na ba nwole lawon na nwole lawon na nkeko na nkeko ri bedroom na gba yara ojule meta na gba ajo NCD NSCDC na ni won wo be bayi ni won si gba won musikun tangiwa yin talalaga ta loluko e mo gbo losan toni won lawon keko na wa nbe lawon na kan ri mole bayi na kan ri mole ni won keko won ki le nko won gan ki le nko won
0: lai mo pe o
2: fege gba ni
0: o ni won ko okay eje nta koso ki n bo sinu we iroyin guardian nibi ti iroyin kan to se be to gudugbe to n le guardian owo to n le sibe won ni ile ise olopa eka ipase ti ipinle eko aromi sale gbelegbe bo deko ko meyo bo deko ko kogbon eko li ogbon e n ba deko ti ogbon mo o don ku bi ti o ti ri ti o ti lo kogbon aya en ju ya kwa ibon fun
2: yo gbon be na
0: yo gbon be yo gbon be won ni won ti kankun ayan won ikankun ayan won yi o si fa o ku ogoja ase yo ri de ba tori pe awon buba awon agbesumo mi ibi ti an fara asin ko si ni ayika ti butoro ipinle eko won ni won bere si ni yabo be kabakaba tori wipe labe iso ise eleyi ti o ni se pelu iko ko saaye fun regbe o in operation ko saaye keta
2: ko saaye
0: won ni ko saaye an bo ni ko saaye an gbo
2: an ayewada
0: ayewada ko saaye an gbo an gboro mo di ese
2: ni bo an do saaye biji
0: a se mo tan na fun se de odi won ni o saaye o won ni ninu iko ko saaye yi bi won ti se gun le ise won won fi kele ofin gbe awon afurasi to je meta din ni adojo 147 be kedere oniruru awon nkan ja to je ibon lolokan ojo kan ati awon nkan ti OSB iyun exhibit nu won ni ni owo won gba ti won fi kele ofin ti won fi gba adupe ni iroyan un lo bade
2: iroyin eleyi na lo je iroyin muso ko to di pe a lo soju oja lohun iroyin ohun na lo nse lalaye bayi pe iroyin muso leleyi so se pe iwe iroyin ti punch na ni won gbe iroyin ohun jade won ni pe awon to je adari ilu ni ipinle ti abia lohun o na ni won ti wo sunsunsun bayi pe talale fun loye won ni onba fun merisleso loye bi pe pelu ise ta
0: kan merisleso kan na
2: kan na ni
0: ya mi nu
2: won wo ya re ni ya re ni abi
0: ya
2: re ni
0: ya ya mi
2: etan
0: gidi gan atan latan
2: tan na we bi tan na we yan re won ni iya o e gba award yin o fun te se o fun awon ogbon atinuda atin te bi lele lati ri pe won pa ofin eleti e mo mu awon beji jo tesi e wo e mo
0: mo so mu pa atan
2: etan
0: nbo nbo se mo
2: se atan abi etan
0: atan ara mejeji tan ni atan
2: latan
0: atan ni atan
2: lati bi atan
0: okay won ni ajo ta mo si National Agricultural Land Development Authority ma binu tori pe iroyin to ba ka ni ijo to ba ka ni lara la di kuku jo eleyi se dede ori mi won ni lojo isegun Tuesday won ma ti so loju isiketa eto ta mo si Green Hope Project ni ipinle Ogun to si je pe awon obirin ti won ji 100 niye o na ni won je anfani pe ajo na mo pin ile ti en mo dako pe ile oko ti ere oya gba won mo pin fun won be kedere awon nkan to ni se pelu atileyin fun ise agbe won ni won mo gbe le won lowo latari ati da soro ohun to ni se pelu sise okowo ise agbe pelu sise ise agbe ni lana okowo sise adupe oni iroyin ohun lo bade bo ba ngbo mi lati pinle Ogun to je obirin iwo na lo gbale daku ti e
2: oya mega oya gbera

0: let's go there.
1: Oh Lord, to jade.
0: Oh yeah, oh.
1: Mm, jah lo be nu.
0: E mu site. E di agbera pa. E sin white.
1: Ogbera.
0: La lagba la okin.
1: Ogbera.
0: Ile funfun balawo. O shina bole. Mo se si fona mo lo jana. Wo don ko wo si ko to fona. Kai kai kai kai. O yin pin. O ti dot oju.
1: Ah ah.
0: Oh my man.
1: O ti second to mo paro paro. Asire. O si kan do de kori.
0: Ero mo ma ba won jade die die die.
1: O si second.
0: Okay, awon olugbe lagbegbe ta mo si Wazagu ni ijoba ipinle Kebbi. Ne won mo tun ti kolu won. To si je pe won ti wa nko minu. Tori kini ohun o ti di ailaso Olorun paka eleyi to ti to apero mo riwo won ni latari gbamagbamo bi eto abo se yirin ni ipinle ohun eleyi to pitu isele ikolu ototo to ti owo awon omo iko lote to ti be waye eyi to mu emi agbalagba agbe aroko bodunde to mu emi re lo won ni be kedere O tun yori si bi won se ji enikan gbe laarin wakati merin le ni ogun won ni isele on lo waye latowo awon omo iko lote ti won di hamara ibon teyin teyin nigba ti won jabo pe won yin ibon si agbe yi nigba to n sise lori oko re gege bi oro ile to ti akata awon eyan ni agbegbe ohun to lu sita won ni eni to lugbadi isele labi yi ni won gbe kabakaba ti o dile ewosan gbogbogbo ta mo si general hospital to wa ni Wazagu nibi ti won ti fidi re mule latowo awon osise leto abo awon osise leto lera enu mi ago motoro gafara pe eni ti won gbe wa yi atupe mi re alawurabi o ti tipa si awon omo iko lote yo ti fe pa won ni isele isekupa ni yi o na lo waye lai ti pe wakati merin le ni ogun eleyi ti won jabo pe agbe aroko bodode mi o na ni awon omo iko lote ni won tun jigbe ni ojo aje Monday nigba to n na nsise lori oko re nitosi Wazagu yi kan na won ni a ikolu otun yi o na lo ti fa inu fu aya fu sile to ti mu ki eruku iberu kota soke lalala laarin awon eyan ti won ji olugbe nibe nibi ti an ti fi oro lede wipe ise agbe o na ni ko wa won fi n si oro aje ti an fi ri nkan mu lo senu ni agbegbe na won ni oro yi o ti wa di ailaso Olorun paka eyi to ti to apero mo rinwo eyi to ti da iberu bojo sile laarin awon eyan to je pe ko wa won ni won ti lekun mo ri ki an ba le gbe mi gigun ti o si je pe won ti pa ona oko won ti pe eyin eyan e mo jo e dakun e dide ke se iran lowo fun awon won ni awon olugbe bakan newe ele ni won tin ko minu lori nti won pe ni aitete se amulo awon ilana to ni se pelu eto abo eyi ti ijoba ipinle Kebbi to ti se leri re nigba to ti koko se abewo si agbegbe na pe awon leri eyi to ni se pelu eto abo te se ijoba ipinle Kebbi nbo le fi kini ohun si tori po dai pe kini yi o ti wa ndi toro fon kale iyun aisi eto abo
1: ipinle ti Jigawa o na lo je pe iroyin to nbe lowo mi na lo di gudugba o eleyi to si je pe ogunlogo awon olugbe eleyi to je pe isele ohun ti sele gana ni won se ha ah ewo tun leleyi iroyin ohun na lo nsalaye wi pe mo le goke mo le so ara ni fa bo si won ni jimere sogigun
0: omo bagungi aladi
1: omo bagungi aladi
0: kai kai kai baba mi ko le be iya mi ko le be emi nikan mo le be
1: oyun na to je
0: osu mefa lese fi to pada
1: ṣugbọn iroyin ohun o bani lokan je ṣugbọn o ti pe o tun ko wa leko na ni iroyin ohun se iroyin ohun na lo sele ni ipinle ti Jigawa nibi ti ile ise olopa tin si lalaye sita wipe awon mo ti bere ise iwadi kan nipa arakunrin kan eni 60 odun eleyi to je pe won ni won wo ile itura kan eleyi to nbe ni Use oni nigba to wo be na lo so fun en to nbe nibi ti won tin gbe yara pe gojo fun yara ile yara yin oni nigba to gba yara oni be na lo wole pelu omo obirin kan eleyi to ri logboro ti won ni ojo ori re je 20 odun
0: bi eleyi
1: ewo oni nigba to sa wo be ege bi won se scotty we iroyin dile po si se ko iroyin ohun jade won ni en to wa ja lokoro ile ise olopa ti ipinle ohun en tin se sp lawan shu shishu adamu ona lo soro ohun jade fun awon niroyin oni ngba ta won de yara ohun nibi ti arakunrin ohun ile ti de pe o wo yara be ni ko si jade mo baba e jade oni baba o jade mo ege bi nti won fe ti ko nigba ti won lo si ibi ti won ti lo ko royin ohun jo won ni nigba ti alaye to daarin kan ti emi fe pin na lo ni e tete fun ni onje e fun lo e bo n wa onje ebi ti n pa hun
0: igba ti o lero pe o n bo ti o mo pe o n lo
1: ni lo ni e bo n wo onje oni papapa na won sare wa onje lo oni sugbon ngba ti onje yi o mo pe won ko gbe omi sori ina na won se ile won gbe kan si oni onje ti pe ah oni be ni baba ohun lo ti mudi wale olomo ohun na ni baba e mo lo baba
0: e mo lo ma won se bayi o to mu n lowo
1: be n se film ni oni ti ma baba sun le ege be ori ohun ti le ti won kojo oni baba n po folo ku o n po folo ku oni be la won to je pe won sise ni ile itura ohun na ni won gbe baba digbadigba ti won si gbe sinu oko ni won gbe lo si ile iwosan ye da sobo won lara aso bed e da bo won lara oni nigba ti won gbe baba de ile iwosan ona ni dokita sare ki kini to man kebe ti won o kebe ti won si baba laya ni won ni ah sorry
0: emi jirin jina
1: abamo ti lo oni baba ti gbe ku je lowo ebora o oni nariwo ta ibi ti se won ti sele oni be na la won lopa debe na lopa ile to nbe ni agbegbe ti yewawa ni won sure debi ti isele won ti sele o oni gba ti won debe na ni won gbo si isele ohun oni be lo wa je pe eka ile to nse ayewo ni ile iwosan ohun pe lati ye baba ohun wo bi ki lo pa arakunrin gan ni pato oni pelu ise iwadi ti won se na ni won ri pe baba ohun lo gboja ti o poju emi re lo
0: ko
1: wa lo sibi o lo sibi okan re o wa de ki okan re ko ma lu pipipe
0: mo si si abadi
1: oni ohun to fa ganu ti baba ohun ti o fi dagbere fun aye yi oni gba ti won gbo yan tan na wa ni ya ti e ti pa hun ile ta fe se ise iwadi mi e ja ni so nbe lati fi idi isele ohun le oni gba ti won de be won ko yi o ko nu
0: emi re o
1: oni won ba omi
0: lọwọ ọkọ àárọ
1: oni won ba omi looto iki omi ti abara nse mu were were nigba ti won tun wori tabili legbe bedun bed mo ngba egbe be
0: egbe kilo bed te mo se kini
1: oni won sa ba
0: emi o lo bed form lasan le mi tele nle
1: oni won sa ba
0: se ka pe iya ko confirm form lasan
1: emi o mo gi de on baba ogun kan ni won ni ogun o ni eleyi ase ogun ti o ba fi ngberanu ti o ba fi ntele ti baba fi le ti baba fi se bi esin kutupa
0: ti mo tu e fi rin
1: to fi rin
0: kai kai kai
1: won ni ba ni ya eleyi
0: o ti yo mo
1: oye mu pa mo won ni be na ni won to ba ike onje kan ti ko si onje nu re mo se bi baba ijan ko yo to re ise ki lo wa pati o to fi nbere ise won ni ayin ti lo ni onu ni ba mu ọmọbìnrin ọhún gẹbi ìròyìn ọhún náà ni wọn mú lọ sí àgọ ọlọpàá ọmọ ogún ọdún ni obìnrin ni wọn máa ń fi ọrọ wà lẹnu wò náà ló wá ń ṣe lálàyé síta pé bàbá ọhún àwọn jọ jẹun ní lóòótọ wọn ní ṣùgbọn àbá ti mọkànroko bí ẹẹmẹrin oúnjẹ ọhún ti ó ti pariwo ká ni àbá mi ń pariwo pé oúnjẹ ẹdà wọn ti wá ṣe lálàyé síta báyìí pé iṣẹ ìwádìí sì ń tẹ̀wájú láti rí pé àwọn fi gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ gan hàn fún ara yere
0: kọ tọ ọdà o bọ bá ń bọ kọ ọmọ rántí ṣé ọ ń bọ ni àbọ ń lọ bí bá sì ń sọ fún ọ pé sáré sí
1: mọ rántí dá tẹsẹ rẹ bá ti ń gbọn tó ti ń ṣe rẹ tẹsẹ mọ gbọn
0: ẹtọ bá ní ọmọ sáré sí mọ rántí pé táyà rẹ mọ bóyá táyà rẹ ti lá
1: ó
0: kọ mọ lọ
1: ọ̀rọ̀
0: burúkú tó ń ti láftà
1: tẹ̀rẹ́
0: ọmọ lọ́gbọ́rọ̀
1: ọ̀rọ̀ tó wá dùn ní pé bàbá ò ní ìsìn báyìí ní ìsìn kí wọ́n fẹ́ sọ fáwọn ará ilé pé pa bàbá
0: bàbá wa lọ
1: bàbá rẹ
0: ó lọ́run ìdẹ̀ra bàbá wa lọ ó lọ́run ìdẹ̀ra kò pọ́n mi òkè rú tó dò ọwọ́ ọmọ ló kú sí tọ́rí ẹ mọ rọra o ọmọ ọrọgbọ ọdọba ni bó ṣe dùn tó ló sì bí bó ní
1: ọrọ iṣẹ akáọlára
0: tó báyìí ọrọ amọran ní ìgbẹtọ ọba sọ pé ọmọ gbé láṣepọ pẹlú ewúro ìmọ dùn gbádùn ni mọ gbẹyìn ewúro tọba ni bí ewúro ń ṣe ń dùn mọ lẹnu ló ṣe jẹ sí indigestion lọfà fúnra rẹ nù okay mo kan so fun oni eyin te wa loju opo Facebook e seun te wa nbe fun a o Akim Sanusi Soli Olugbile Sanusi lati eleta nilu Ibadan Soli Olugbile Adekunle Adebayo
1: Ariyin
0: Madinat Kazim Omolara Iyakom Wahid Ayodele Yinka Adewale to fi mo Bolanle Taiwo ati Akinfe
1: Feyi
0: Sayo Titi
1: Ariyin
0: e seun te le ku e sibe o ina fe tin jo laarin wa Olorun ni pa na re e ja sare polowo oja ngba ba pada de face o te sowo waju
2: gudugbe iroyin agbokogbon
3: idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
4: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lo do awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
3: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re
5: 20 hours totally marathon prayer
6: Akanji, ewo lo mu o to kari so.
7: Wo, won tutu gbele ti mo ra lojo si lowo mi o.
6: Se nti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi ifokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, laisi wahala kankan.
8: Makale mara.
6: Hurry, as our 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Lọ́dún tẹ́ bá ti ra ilẹ̀ yín lẹ láǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀ láìsí wàhálà àwọn ọmọ nílẹ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ ló sì súnmọ́ àwọn agbègbè bíi Àpáta, Akala Express, Ring Road àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Our office address is at 29 Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheimak Global Resources. Hurry now, as this offer will end soon.

kaabo pada iroyin eleyi o na lo nfi lede wipe awon afurasi meji ototo o na ni owo tite o lori isele iseku pa ni eni odun merin din ni ogbon 26 years old ti o ko re nje Nsika Joshua won ni eni to je pe won jabo pe won ba oku re ni saare kan eleyi ti won gbe kotopo ti won si gberi si inu re won ni latari bi won ti se dindundu ya ju ti won dindundu ya je titi ti okun emi re to fi bo ni ipinle Akwa Ibom eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ti ipinle Akwa Ibom DSP Timfon John o na lo yoju oro sita wipe awon afurasi ohun o na ni won fi oro lede o wipe eni ti se baba fun eni to gbemi mi ohun to lugbadi isele iku ohun o na ni o fi agbegbe kan ta mo si Oboitim ikotekon iyun abule Oboitim ikotekon ti o wa ni ijoba ibile Isidibom iyun Isidibom local government nebi ti o nfi be se bugbe won ni bi o tin fi oro un lede wipe awon eyan un o na ni won gbe okunrin yi gaga bi ile ise olopa bo ti fi oro lede wipe baba eni to si alaisi yi ti se eni odun mejile ni aadota won ni o ko re ni nje ekere nloja bo isele ohun fun ile ise olopa ele to nfi oro lede wipe awon afurasi na ni won dun kuku laja mo ohun wipe bo n ba fi le fi oro to awon olopa leti aya je pe

0: nti oju omo tohun to ri o na ni ojuun yo pada ri won ni John o nfi oro lede wipe awon otelemuye iko otelemuye ni kete ti ekere to fi oro na to won leti ni won gun le ise iwadi ele to yori si bi owo ti se ti awon afurase meji e to ko won je autobahn nursing ti opo awon eyan mo si e fokike won ni eni keji on lo ko re kilo de to miri won le eni keji o ni o ko re nje utibe clement gaga bi o ti se nfi oro lede pe nursing ti e iyan o tobon nursing won ni lo jabo to si fi oro lede lasiko igba ti won se wadi re ti en foro po ni fun po pe Joshua o ni awon pe lori esun ile ti o ni se pelu pe o ndun kuku laja me enikan to je alajo gbele won pelu ada panla gege bi agbenuso le ise olopa bo si se fi oro n lede o won fi oro lede wi pe nursing logba wi pe ohun ati Utbe Clement to fi mo Victor Robert ati enikan to ko re nje in message wi pe awon ni won gun le isele la bi ohun won ni awon ni won wa ndi re nigbati awon ko lu Joshua pelu igi awon ore lolokan ojo kan ti awon fin bi igbati eyan ba fin okete nu sa pe finfin yi nlo yori si iku fun Joshua gaga bi awon afurasi on bi won ti se nso fun baba ti won ti se nso fun ile ise olopa won ni awon so fun baba omo to dologbe yi wi pe omo re o ti ku o wi pe oko kan ti se oko akolu ni sa lo ta mo si hit and run o na ni okolu omo re ti awon si gba lamoran wi pe ko gbe oku omo re lo si ile igboku pamo si ko to di wi pe won o lo gbele ti won o sisin won ni John o soro ilekun sugbon kini ohun o se dede gudugbe eleyi ti won fi oro lede pe awon o se ayewo ngban ti wu oku omokunrin ti se John yi ti an ti wu sita pe eto ayewo ti won ma se leyin lara oku ta mo si autopsy abi n te pe ko hun won ni ngban ba se ayewo re won o tun fidi re mule ju bi autobahn nursing iyun efokiket ati Utbe Clement bi won ti se jewo lo bo ba ti se ri won ni won o fi to awon iyan awujo won o fi to won leti
1: alele bayi badagri na lo je pe iroyin eleyi to je pe iwe iroyin ti Vanguard na ni won ko iroyin ohun jo gege bi iroyin ohun na lo di gudugbe ile to je pe o si tun ko awon iyan leko pelu tun sele ni orilede wa Nigeria won ni be lo je pe ile ise alaabo ti NSCDC abareni labolu o na ni to je pe to nbe ni agbon ti badagri lohun o na ni baraka awon yabo fasiti kan ile to je ayederu to je pe won fo ko le be ni won ko si gba ase lati ma ko awon eyan leko oni ni agbegbe ti ilado ni ijoba bile olohun da o na ni ile eko ohun wa oni nigbati ti ko ti abareni labolu NSCDC ti won yabo ile eko ohun o na ni won ri pe yara ojule meta kan na ni won gba to si je pe ko si signboard danimo kankan ta ege bi fasiti se baba lu awon fasiti gidi e ti ri fasiti wa ni Ibadan e ti ri pe University of Ibadan
0: gadagba won ko
1: igba ti won dale won ko o lo polina o ri nbe ko si bi to lo oni su bawon eleyi ko si nkankan shock gan won fi ko ki wa ni won se ni
0: bayo jo de pa re ni o fasiko
1: do lawa school anti ayo
0: anti ayo gbo
1: gbogbo anti ayo
0: ata wa kere abi anti tope
1: ni on kwa kim how are you ko so ko ani o ma won sukun ni won ni ah fasiti mo ni awon eleyi ke ma se jele osinmi awon to ti esun jele osin pe e wo e ko won le jele e jele osinmi
0: abi
1: awon eleyi ki de wa nse ni ibibi yi lo to si ni won ni awon akeko eleyi ti won le ni 100 ti awon na won yara kilasi ti won ko eko lo won ni be lo je pe awon kan na wa lati awon apa ile Africa mi lati wa keko okonu o wa mo bi ti

0: Count so many things, but at times when you see a band to ring Kashenka, then they about them to read ya to about understand Yama Jacoma. Initially, I'm about to have the Moko Corrin, Monique, look away. But it's like for like a cofemo, a Walunja Jesson. So Lujare, when people got to and she writes me. And right now, I'm not taking it lightly again because there are some things that we are doing at the phone now.
1: Maybe
0: someone at the phone.
1: Me on the phone now.
0: So what do me on the phone?
1: Why don't you call your phone? Because we haven't got on so anyway.
0: No, now most of what do me? Can you warn me? Can you wala re oya? She ma fi ele bain. One of them is most strong. You woman, come on, okay. When that talk with me, most often we this is got to share similarly. Just my worry. Eh, my worry. Okay, show logun no moto. Oya lo logun bye. O de kuro nbe. Won so fe latale ana yen. Eh, oruka mi ma ya, oruka ra pe mo ma strong ni. Pala mi ti ya ni. O de kuro de so kan mo le lori. So lojo are ma wa okay abi.
1: All right, it was too.
0: O tin dun mi bayen. Tetele ko dun mi. O tin dun mi bayen. To ba je wo ni, ti o ma gba be. A to ba re je wo ni, lo sele si gbugba yi ti ma gbo. Wa ti pe awon eyan kaakiri pe yen ko wa kerin. Eh, ko se kini kan kini kan. Wahala na mo nse kaakiri. Is it fair?
1: So she didn't join now when you don't complain by.
0: Tell me you complain. Mo ko ra file pe ka fi sere. O bo se nse wa ti tude. Be ni po mo nkan to nse o right lori nkan to nse. So ye ko ri be ni sha. So emi na alara ko mo ya. Ta lo mo ina so fun ni school pe ara junior o ya o. O de won ti logun fun di fun first aid o. Ti o ni bere e. Lati aro lati 11 o'clock. 11. Lati 11 ti mo fi de le o te bere. O bere ni ti nipa 8 mi. Ti mo le so fun pe mi mo strong
1: call me phone
0: okay fo je okay, first time call ele second time call ele
1: se jo kun yo ti fun je bayi
0: da mo ti gbo e
1: eh why you complaining like that should be me
0: mo ti gbo e se mo ti gbo e o bo
1: se se really need attention to tun yen
0: ah so eyin le need attention abi
1: eh no why don't complain bi pe ah beg maybe the shoes again, maybe the shoe walkie, maybe the ba.
0: Ah, I need that shit.
1: You should maybe not feel fine now, so why will I remember yours?
0: Ah, she was offering me poor walkie.
1: You are okay, look along.
0: Kin date only?
1: 22, what's it be?
0: Most of me, I know she like date now.
1: 21.
0: She need jota.
1: Of course.
0: Lo costly. You go to my to be, lo way. Inu le pe o ki e npa mi to ti ba dupe lowo enu le pe o ki e nkan to ba wo e ko so si ni njoin to tin ba lanu mi bayi ete mi oke ati ti sale ati primonda mi mona mi o kin si so si mi ba so fun wi pe nkan bayi lo se mi pe o ti e ki e o bere mi nkan to ba ti wo e ko so si mi njoin leyin oni olu o ti do lu fi mo bayi. I'm not going to say anything.
1: Why not suppose
0: you ma worry like ma worry so pe loju are ma ro pe ba mo ndanu pe mo fumble potitan ko si wala no anybody ma pe mi o mo ti so final ti mi ni
1: calm down now even anybody
0: no nobody should call me mo ti ri call to nse nobody should call ka ma fi le so nkan to feel niyan ko so pe ah o mi le wi sale ma gbe number sha
2: hello ekaso
0: yes
1: ekaso ma
2: pa yen seri nu ha ko do adipo ya won eni ti pa
0: ha
2: owulenu njo ni odi oni kilomu ko down wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ yóò yóò gbogbo abẹ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀dáhùn gbogbo ọlọ́sàn bẹ̀rẹ̀ àrògùtù rẹ̀ ọwọ́ bẹ padà nǹkan wá mú wọn alọ́mọ ọmọ nǹkan mú
0: wọn. Ọba jọ ni ara mi èmi gan ni ara mi gan ni wà òkè mọ ọba jọ ni
2: wọn kò ní gbádùn báyẹn ṣe rí nù ọdájú òbí pọ.
0: Wọ́n lọ fẹ́ mi pé mo strong
2: you.
0: Modele onwo TV ni ko te brief ko ya ti mo pe ah
2: en to jolo ni si o
0: da
2: fi la o si gbo fi le amo amo yo je won yo be wo be le e bi ko ni je won yo be wo be le o ko ni be wo be le
0: e bo se mo yin loju
1: ni mo
2: amo ko ja yo mo loju se are nu fi le atani en ko ni si o da fi la ola kemi iwo na olodun e ku eko
3: onu onu
1: olodun o ta lara no ma ti so me yet ka lara
0: no now it's very awkward
1: se e tomo yin tomo
4: ya reji
0: hello
4: ojo won
0: ah
4: aji bola kemi
1: e ma bambu yo call me o se wa
4: aji bola kemi
1: se wa
4: bo mu yen jo ati wa senda senda
1: yo yo koi
4: mama ko dun won ni bo se dun won ni se ndu emi na agbara oju fe kun se rin le mi se so ye ke ma le toju oko yin
1: ohun ya da sala ti yo yo jora ta le le gan
4: ko se ani jora mu kan nu mejeji
1: mo rogo
4: ya da sala ni
1: mami
4: eh
1: e fe come labuku lo so yin
4: mo kan labuku o ti kan re labuku ko to beri abuku lo mi
1: really se wa ni
4: abuku
1: reju olowa
4: so ye ko ma wo pe ran
0: o wa nle bi ye
4: won ni bo ri ba fo ọkọ ẹ lọ fọ
0: wallahi
4: bo ba wa fọkọ ti e si oye ko fọwọ
0: ah
4: ọwa npe loju ọgbẹ rẹ o npe loju ẹyin rẹ so ye ori be
0: lati e kan lo pe mi e kan pe kin lo lo logun po pe mi lati
4: le to pe le lo lo nu so wa ye ori be
1: ara mu expect ko to
4: ti si si ara oko ni gbe
0: ah
4: o si se nbe lorun aba nawo nbe boju ko ye ori be
1: e calm down mi no sise na ewo niyan
4: ke le lo se
1: se mi no sise ni
4: o ma si se so to ana so ni bere si
0: bo
4: bo didi le ko wojo so ni bere lo ko e baba oloye ma binu jare baro awo bi se rinu iya beji ti ndo ni kan bu ko yo da bu o be mi bi en se se nu awo bi la ni ru e ma binu baba oloye
0: fo
4: wo nu
0: e se
4: o ba nke mara o na atun ti o to yin se
0: ni le fa mara nisin
4: baba mara nisin je lo mi fa mara mo lo
1: Josua Allah mi famora nisin. Te ba wojo ago eri pe ago kan abo ti lu. Ko aye famora o si osan gangan run wa nta.
0: Ko si nkan kan nu esi la wa ma gbe yen wa. Hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
0: Radio yin pariwo.
5: Hello.
0: Yes sir.
1: Welcome Labuku.
5: Ah, se je ko ja wo so da yan abi. Eh, aye ko su wa le ni, ako je kan wa le ni, eh.
1: Se to ba re mi na ki ma to ba mi tori
5: aye ko suba adawa le wa tun ma so wa so ga ba yen se ko ri ba yen eh ah e to jo ku mi gan ni o ko ye ko ye ke ma so ya fun wa o pe ku ye o ko ye o
0: ko
5: ye o ko ye o
0: ko ti e so
5: ko ye o e do ara yi ma to ya e lo pe a o ke ju ni e ke pa mo ti ka
0: no mo ti e ko ke mo ti wa ke bo la na e mo tun atana yen ko ti e bere mi tori ba nfo ohun emi lo nfo
5: ah e ma wori e lo e lo wa bi ti tani
0: e ba ndo
5: o ni be lo
0: e ti e normal eh monthly kini gbogbo everything emi ni a ko be ni pe boya kini mo binu awala pambi ma binu

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Monday yi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Ta ti mpase pi oba

pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09

0: gbogbo oro na ko ni agidi tabi ja tabi wahala ngba to ti rebound a se ni alabe
1: ewo
0: alabe aso
1: ewo
0: ewo
1: ewo lo nse labe aso
0: ewo wo di aka
1: se paso abi bari abi
0: ati paso ati kun fun mi normal ati to antony bodun gbogbo a mo se later
1: awon eyan ko ja bi aso en tin de gaya re to pe ya re gun se ta ti ku lodo
0: ewo bi e je ki a se bayi
1: mo dale lana mo na kan ni okeru ololu ni je o ni o ti debi tele ti gbogbo nkan tolorun fo laye ti o ti sase
0: jama se
1: so ko se ni ti o le ma pe mi tabi pe o oro ti koja yun laarin iseju kan si iseju meji abiba ki o lati lu oyo eni tolorun ba mi fo logban ni ma loye to ni ogban nu ogban ta to ma da si eto to si je okan ninu awon tolorun fun loye alaga abiba oju oni ti o lati lu oyo won ni awon tori hallelujah ke lori oke ni petele ni ori gbogbogun aye ati gbogbogun ese awon lobo o iwe mi ma lo so be ninu iwe oluwa olorun awon omo ogun bibeli wi be eke hallelujah isegun anu ojurere itusile yo ma baye yin lo loruko jesu a hallelujah a de bonu soru ati la koja

0: jẹ ka ba kire wa ku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo mo la fere le ni le badan adupe fun olohun oba ele to so wa lati ose ele to koja lo awa dagbere ni a fi so wa olohun olohun mo rele ase o si fi se dede a tun ti de lo san teni o gbogbo eyin olulufe ikanni lagelu efe a tun ti de lo san ni a ti tu pepe re le e mo pe gbogbo bi ago merin ba ti koja aseju medogun bayi a lo takin ta lo takin ibi ti awon to takin eyan ba takin ore eto yi na ti mo fi ebun se fa je esa awon ti mo fi enu ja kan fu o esa awon ti mo fi enu ya han so be o ti ye elenu sikin ehn awon to takini ti won le gbege si tan ni lapa awon gangan na pe wole lori eto yi o nla fi pe ni ta lo takin o o se je ni yen lo se ni papapa loruko na tun eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson ni yen ege che lo lo pa bi te fi lori ofe ati gbe mi kaakiri agba nla aye Abdul Qadir Adiragba loruko temi Alafida e lo ma wo wa loju opo ikanni badidere Facebook ti ikanni ti lagelu 96.7 fm o se je ni yen ka se wo tun ti gbowo wole o wo tun ti gbowo wole o ka se tun ti gbe idegbe igbe owo wole leyin o ti ta ka se eye sade tete lore ma ta ori pe laipe lai jina awon eyan o tun gba ebun owo owo ti nbe le biba ele te gbagbo mi daado owo ka se mo pe o owo ka se mo pe o se je niyan eni ko di wole ita ta 347 *1004 *2#. *347 *1004 *2#. Hello, man, take a share. Hey, that better naira like kowo la lori eto mi lo sante ni. Oti gbowo wole lori ti kashe. O se je niyan *347 *1004 *2#. Papa, eje sare doke lo na polowo oja. Ipolowo oja lagumu owo. Bi n ba pada de ka wa te pepe de ka wa ma gun son. Mu pada wo e ku kale.
1: On Lagelu FM 96.7.
2: Akanji, ewo lo mu oto kari so.
3: Ah, wo, won tun ti bele ti mo ra lojo si lowo mi o.
2: Se n ti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi ifokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, laisi wahala kankan. Bakale mara. Hurry, as our 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Lọ́gbọ́n tẹ bá ti ra ilẹ̀ yín lẹ láǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀ láìsí wàhálà àwọn ọmọ nílẹ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ ló sì súnmọ́ àwọn agbègbè bíi Àpáta, Akala Express, Ring Road àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Our office address is at 29 Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheimak Global Resources. Hurry now, as this offer will end soon.
4: Mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ara ikan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Aha! Atete sun la tete ji. Loro Haji 2027 bayi ni le ise You Fit Fly. Tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa sopin. Iforuko sile ati owo siso la fi ni gbogbo ere to fe ba wa se Haji 2027. Etete gbe apa bayi ma bo wa so office You Fit Fly. Kale tun jo se Haji rorun. Eku ti mo You Fit Fly be. Ni pe pele kutu ni se Haji ni le ise ti wa pelu ile gbe rorun ti o jina se Haram ni Makkah ti Madina. Awon je to doso nigba kuba. Ziyara si gbogbo aye ke ati gbogbo bi to lapere ni Makkah ti Madina. To fi mo wa si lore kore pelu awon afa wa ti o ma toni sona lori ise Haji. E wo mi like date on penu asepe ni ise Haji pelu le ise You Fit Fly. E ti ko si You Fit Fly ni Ibadan head office, block 8 plot 15, 7 up road, Oluwole Main Estate, Ring Road, Ibadan. Tabi ke pe 0901111190. Haji 2027 pelu le ise You Fit Fly. Alode alogba alosorire ni be evening light ala.
1: Ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo yin le mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo kosoko yokoto gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun isebe Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo kose soko yokoto o se kini o shoki Zuri wa ni gbogbo da ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic Zuri lo shikini Zuri lo lokosh

0: 1 2 3 7 0 8 6 7 5 0 0 1 2 3 7 0 8 6 7 5
1: on the number that fi pe wole si kan ni lagelu efe si aye o ti to e je ki si aye gbera tan yanyan ni o wa won ti aloju opo ikan ibani dore ya ti lagelu efe o ye din ajibola latori ta chale abdul gafar ope yemi lati ilu seyin iseyin oro oro omo ebe dimoko omo bolaji jeti lati ilu seyin o so weyin ara seyin lo se ni o da shiru isao lati oke o of chelsea chelsea for life awon ti chelsea niyan lati ilu oke o gbori wole lapa be yen 0912370865 ore number te pe wole losan tini eyin de awon de mi ni alafida game yen la wa wo nti a e ma le mi zuru e game o sa lo a da sin la te mo iwo kan ki lo nje kini owon ki lo nje kini ana e da film mo lo se ni eh lori ti cash e *347*1004*2#. Be ba ti dial lori phone te fin gba lat yo gbe number kan wa fun yin wipe account number te sanwo si yo gbe wa fun yin e je salaye kini ko ye yin daada gbogbo eyin ti e mo npe mi leyin eto wipe account number te ba fi sanwo loni oto ni ti o gbe wa lola se ri account number te ba sanwo si leni bi lori program temi bayi account number ti ka se ba gbe wa fun yin ori program yin lo mo o ori program yin lo mo se ri account number to ba ti gbe wa fun yin te ba ti sanwo si o le do lati mba pada wa sori eto ti e ba fe ta cash e ko mo je pe oni o gbe wa fun yin pada food the account number to ba ti gbe wa fun yin yen gangan o na le sanwo si e mo kaya okay to lawon mi ah alavida ala account number ti a sanwo si ni jejo ngba eseto o nkan na gbe wa fun aloni e mo worry account number tan ba gbe wa fun yin o na ni e sanwo si be ba ti wa sanwo si be yo wa pada gbe message kan wa fun yin wipe e ti wa lara awon taji ko to cash e fun eyin ni pe ke kan fi eyin ti ke mo gbo radio so ti ye bayi e mi si mo so fun yin o le jawo to ba sese ta cash e ni isin ni omu ni fa cash o mu bo se je ni la pa be yen *347*1004*2# asi tun le gba bi wole se ri te ba ti die code yen tan lori phone yin to ba je pe network yen se bakan bakan account number to ba gbe wa fun yin e lo soda won POS to ba wa ladugbo yin yin pe fe ta cash e fun won account number yen won ba yin ta number ti yin o ti wa lara won taji ko to fun leyin to ba ti gbe account number yen wa fun yin o ti je yin bayi account number to ba gbe wa fun yin yen ko si bi te ati le sanwo si e le lo san lodo awon POS e le san lori phone yin be ba se lagbara si ni bo ba je ko meji le fe ta bo ba je meta bo ba je merin be ba se lagbara si ni bo se je ni lapa be yen ebun owo ti ti wa le lo san teni ele te ni ko tu lori ofi ati gba lori ti cash e bo se je niyan *347*1004*2# Insta se won won labi lati orile de America awon ti Manchester United niyan up my my for life gbogbo America gbori wole lowo kan hello my face show number temi ko le pe eyin tan pe number mi yi number to lo temi le ko le pe number e ka san ki loruko yin
2: oruko mi ni Samson lati New Garage
1: Samson alagbara
2: be ni lati New Garage
1: se taki bayi
2: ah oda
1: se ye fe nu ya so be
2: iro
1: team wo ni yin
2: FC Barcelona ni
1: FC Barça eyin ti Barcelona ni oda ko si laburu eh won ti lago o ya ti ba ati bo sori papa bayi o ye mu bere ati mu bere ibere elekeji abi
2: ben
1: ibere elekeji ibere elekeji ni ki nbere lowo yin wipe idije Spanish La Liga ni sa 2013/2014 ko wo lo gba
2: Real Madrid
1: final answer
2: ben
1: ki lo ko ile kan si sa
2: Samson lati New Garage
1: Mr. Samson lati New Garage agbara te ni o pa o poju e ti wa pe Atletico Madrid lo gba Atletico Madrid lo gba Mr. Samson lati New Garage Àlẹ́ ti ń bá ti wà lórí pápá báyìí. Ara mi máa ń yáyágí yágí ni. Ta ló tún wà ń bẹ̀ tí èéfẹ́nu yàrán sọ bẹ́ẹ̀ ẹ́? Ta ló wà ń bẹ̀? Ta ló wà ń bẹ̀? Hello.
0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ẹ káàsán.
1: Ẹ mọ̀ káàsán ẹ̀, kí lorúkọ yín wọlá tí ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí?
0: Oyedira Ajibola látorí ta challenge.
1: Mr. Oyedira Ajibola látorí ta challenge àbí?
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, ẹlẹ́tọ̀ láti mú fi ìbéèrè méjì, ó yá pápápá.
0: Ọ̀yá, ẹ yá fún mi nọmba 28.
1: Ìbéèrè nọmba 28 àbí?
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ìbéèrè nọmba 28. Kí ni orúkọ olùkọ́ ní orílẹ̀-èdè Spain tó gba ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé fún wọn?
0: Tó gba Rudi Garcia.
1: Rudi Garcia àbí?
0: Yes.
1: Ó dáa, kò sí láburú. Rudi Garcia àbí bò? Rudi Garcia àbí bò? Ẹ́ Luis de la Fuente. Ẹ́
0: Luis de la Fuente.
1: Ó dáa. Oda, oda, oda. Yeah.

0: 0302-370-8675. Hello?
1: Hello?
0: Hello, a car, son.
1: A car, son. A cushion.
0: Kilo, look on you, sir.
1: Obeni Abiola, Lati Sasha.
0: Abiola, Lati Sasha.
1: Ben.
0: Emu Berry, sir.
1: Ibere Kenila.
0: Ibere Le Kenila. Ide JFL Cup. To ba si je Carabao Cup le mo si omi eko eko na ni ni odun 2022/2023 iko egbe agba bodu wo lo gba
1: Man City
0: Man City lo gba Carabao Cup Man City lo gba Carabao Cup
1: ben
0: so da yin loju pe Man City ni
1: o
0: da yin loju tada
1: ben
0: o da ko si laburu o da ko si laburu ta ba so nipa idije Carabao Cup ni sa 2022/2023 iko egbe agba bolu Manchester United lo gba the Red Devil awon la anfani lo gba kesi Man City e se gan bo se je niyan ni apa abe yen Amedi Akiade awon ta loju opo Kende Olamide Adedeji lati Akilapa Estate yen ni le Ibadan Omar Bolaji JT be se ba wa wo yen e ma ba wa

0: binu emi mo kan te n pe abi ma sajuwe
1: ade
0: ama na ore pa ma pa la bo e ko kan ti rin ajo ba kan to ba ti pe ti bi nko o si anawo mu ko fi le nlo ajo ti mo so yi omo Nigeria be lori oro yi o tun ke gba jare fa awon iya re nileji ati yoko ati ya ti e won tun congratulate e ti pe ayi ba won so fun e pe won kan balẹ se mo sa ti e ti won fi nlo e wo ora agbejo lo kan bere ma se yonu a ko rogbon dasi ya ba de lojo jejo re to ba wa ri be ngba de koko wa je ngbaraka sida ka ma wa te si waju pe to ise dada kun jo jare ma ja won mo ti wo sile ya toro ba ri bayi ki lona abayo ba o lomode birin temi ba o no se to gbe si aye e ja lo ka wa ko re gunle ke wa fi laka ke ba dasi abo ejo ki n ba won gbe sa ejo aye oni buwa je tomotomo a si ni silete omo Nigeria mi temi se wo laaro ojo re pada sinu ile oko re pelu imoran awon obi e ti e ti wa su daada to n ba yi won ba were de were gada obugede se mo pe lodomode kunrin ba tun wole njo kan abi ojumo nso oye ba tun wo yara yawo re wa o temi to du ti bida to wi babi mejide ko pale o se ko loko re lowo lo tun banu je pe ha so ti kilele yo wa mu wa lohun ati tade oko re looto ra oko re lo ja to si lo baba gba si sorry se gba si normal e ma binu mo so lopolopo gba pe mo ni lowo die ko ka poju ntemi ni die lowo so awon language ke ma je obo njo yin loju cheta agbaye ne Jacob trade master of the hall matter house man a good communicator no dara fun itunu must have the idea or the knowledge in the aspect of life kan na te da kon pare ta mo kekere nipa ba ti e mo tan elementary knowledge nipa nkan na communicator ma mo nipa ba ti o ba jo iloju ta ba bere si dun e ti npere so kon ga ah

0: Palipali Abileyo, Epe 003-765-2404, Africa Gem Aba, Ebo Giafara Lokumara Yagaga Gani Okoja Abe.
1: Mo tun bere fu o le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: 6.7.
1: Mission te wa nbe pelu wa Tunde Bello manager Alalubarika dupe o wa do ti ojo Baba Mola lara pe Adare Oluwa to be ade peju de omi ara mi de Lori ti Jani Fatima omojo Daddy Hafiz Abiodun Lori Shola Somebody deliver it. Odu pe ko atileyin. Oro buruku to nterin ni ma se. Ke je ka ma foro loro kogbon. Si ma je ka won mo wa o jina si wa. Won no ma fi li won isodi won aye kalu. Ya ki sara kala kala a ki don ti ma npe. La bon baba pada de mo wa lowo kankan be to bere igbese akini papapa igbese aye odo mode birin won fi tafala to poju e ri bi ti nkan de duro lowo lowo omo Nigeria o te mi gbogun ti gba mora wipe ohun to hun tin wa ni kokoko re o ma korin bunule yawo elese osu yawo elese osin e ba hun baba yin na salaye nle o loyun eye ati e mo bi o ti gbe wa gan orisirisi princess route e ma olayera olagoke ina olajila ma awon yen se nwole mo se ndupe lowo won Rafiu tawa kalito abiodun sun te wa nbe pelu mi jere kini koja osu keje tele osu keta na tun koja wahala iti wa poju dede lo san ojo kan leyin igba ti oko temi to lo bi ise dan to ti kaso sile iwe pe ko hun o ti efo gugu gbaro ko lo bere si ro binu di o fi gbianju dide nigbati ra palapo ko hun o ti e de yara o ma go re ko pa won yen kan ran lowo eru atun ti pe oko re nba kini opo se hun foko tan ran nse se mo pe gbagba pada ya lojo ti mo so yi ah ata dogbon si njo la rogbon mi idama alaja folakeraza kabiyesi mama Lẹ́yìn mọ̀lẹ́ lúpọ̀nà ọmọ tìjáde Adédèjì Káyìndé Ọlámidé ó kí yín tẹ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa Ọlálọ́yẹ Florence Ọpẹyẹmí Àṣà Ilẹ̀ Koríko sun ọmọ tìjáde Ọlárewájú Mickey ọmọ ìbílẹ̀ Bàbá àgbà látàpátá gàǹgà nílẹ̀ Ìbàdàn Olórí ọ̀dọ́ káfàtà

Que se não é? Aji moru fato ba mudupete wa nbe pelu mi. Ori ope yemi jumo ke bola nle. Abiola ke wale abose de sister mi ope die. Abi o ti mo nso yi oye. Ba gba ya o. Amara adugbo ran lowo. Ero ni o tan. Won le ba se toju re. Won toju e looto. Pada da pada ale se mo pe ojo mejeji to lo nbe oko re ojoju sile iwosan o da pada ale won ya re na wa ti ya ati yo oko mi nbi oko ninu se mo pe wahala toko tun gbe kale ni pe ohun ti so fun yin pe onirin are ni omo omo ba omo ohun je o bo oyun omo to ohun je ni omo ewo awon yan ma nduju ko wahala nu aye o ọmọ temi ba tun gbogun ti ha eje orun ọmọ to n se wahala re ohun to royun e ni ohun to je pe ohun goke ohun so kale ha ohun mo ko fe ko sisi o fe kan ori e se ohun mo e tele oro ori bo se nso yi ọmọ mo lo nkan si ni o wa je ko ohun o jade ta lo nkan si kini abi odun yi la ni modina adebolu le badan tala roti wa fun bayi odunrin omodebirin ya sun ekun sun yo tun ji sun kun o dasi ko kan ti gba ta nse wadi mun lati bere pe se won fi nkan de eyin na mole ni madam o so wa buru to bayi ma binu won tun yigi o sorry bi pa wo lanfa ni ati nje ti personal opinion wa sori onko eyin ara ale le ni oro ateni sele ba sele si ha ti tun sukun yi gbe daada

0: lato lalo ko mura laro kutu ai a jo ma lo shop lodo un nu yawo ti lo ra re ni mu se pe ah lo ma seun ah aka yin se o jakara oni ki la pile n wa kiri tele se enu ohun ran egun ran ni abi kuli soko lo won fi mu gari ah won ba jakara ki lo won tun je ora fe gbe enu re rin so ko le re rin e dele tori ko ti mo bi ti oko re o pari rin ajo si abi un ti mo nso oye o je ko le ti fi gbogbo enu re rin dele ngba so daro o ti yara mura papapa ope ni ko wole sinu moto won ti won lo won so fun pe office ohun to n gbe lo yi o ni ko ma jo kale tora oye fe fi oro e so ohun lenu won ma bo un moju to computer a fe se photocopy won fe wo site won lato ni lo ta won ba ti office ta won lo yi secretary ohun lo je o we si yawo ohun o ha ha abi ti won so oye secretary bawo secretary ohun lo ma je o yi se yawo ohun aye secretary lo si wa gege bi awon osise to kun o kan ma coordinate won ni ta ba pada dele ko si un ta le pera wa won lenu ise ma de je ki se ape o wuju ori e lo tabi ko ri o wuju se apa e lo enikan wa de ko so ko wo ni yawo oga oga ta ni yawo ta ni secretary ni e o oh tun gba kadara kadara ni ka pe ni abako le bi ayan mo ti e ati mo ta ba pun e ti wa nja pa mo nunu ile e de wa nfe se jele bi se wa e ma jodun yo de je lu e ka polowo ja gbe gba ti ba fi de tori boye se nse o se se ke ma le gbo mi ye dada mo mo e je lu e ka polowo ja na
1: Lagilu FM 96.7
2: 20 hours go tell him about our prayer
3: West Midlands Open University. Amuki ẹkọ wa laro wotu, kusi rodun lowo ti o fani lapo ya. Eto igbaniwole nlo lowo lowo, o si le bere rin ajo ẹkọ re pelu owo to kere to egberun meji abọ naira. Fun abala ẹkọ kọkan course unit, yan ninu awọn ẹka ẹkọ to ni igbelewọn kaakiri gbogbo agbaye bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication ati Educational Management. Boyo sese pari ilewe girama, tabo lendi, NCE, HND A level to sefe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afoju sun nipa eto eko re di memuse
4: ina ko so mi e ko lani yi ti fe so ri
5: o mi ni ra ko fi o wa ta
6: o mbo ti gbo lori bayi e de 500 naira 500 naira ko kan kankan lati ra ma

Nje kambo eku alejo mu gbongbo na eku alejo ese. Ipa oruko eku alejo di onile e tun ku amojuba wa. E kaabo le kan si tori pe iwo yi jejo re ta jo dagbere lori eto yi. Atun jo lanfani ati tun jo wa lori eto yi loni Olorun oba mi o se. Tori pe mo ma nso nkan kan lopo gba pe gbogbo wa a nta tete ni o. Eni tete re ba je l'Olorun ba se je Olorun mo dupe tori pe tete mi je bi tete mi o ba je ko si nti won o ba wo Olorun o ba mefa mo tabi tete ni tori pe won o gbe alaafia si bi kankan odo re lo wa mo si wa tabi tete pe Olorun ji o se se be iwo Olorun de mo se be a je pe eyin te ba wa laye te wa laaye loni Olorun ka dara pe ki tete yin o je ni o eni ti o ku lola ko ti mo ba se wa lale yi awon kan nbe won se mi lowo won soro lowo tawon eyan gan ba won soro ti won de mo wi pe ti le ola ba ma mo won ti kuro len ti won pele eyan o ko won ati yi pada won ati fun won loruko tuntun oruko tuntun ti o si se da pada mo ni ko se change mo eyan wa ni otidoku ayumaye eyan si wa lo sibitu ba se nsoro yi ti won ro pa won o le je eyan mo pe asiko ti to sugbon ti o de wo Olorun ba mi bili ola ba ti mo yo de ni ki won o dide ki won ma lo layo atalafia a se yo wu Olorun ba idinu ti won fi npe won Olorun ba mi ni aditu adi ti o se tu tori pe mi o re ni to le tu ise owo re wo bo mi se ndenu agbon ko se ni to ye bo mo se ndenu aboyun ko se ni to le so igba mi scan atun ye wo a wo gbogbo e patapata pe ki lo nbe nbe e ma je ntan yin won ni ri nkan kan ase ati agbara Olorun oba mi ni debe toluwa ni nje Olorun oba iwo ni mo fi ba fun oba koko ti riko ti kole ola sile olola oba koko ti riko odile ta ba won koro si edide ndaye egan ran tete patapata pari ola porongodo ala funfun gbo lai labuku sebi wo lo loni oni olola ola adana fina ya adana fina je eru baba awon eru jeje baba agba oba to npolowo ola tantan tan awewo oro dugbe dugbe ni baba bo baba baba bo baba baba awon baba Olorun oba mi bare o kabiyesi aye o ko won ko inagije lasan ni iwo gangan ni won pe ni kabi ti o si le kan si Olorun oba mo dupe lowo re e wa ja se papa pa lale yi Swilanda Valley to nikan ni lagelu 96.7 oke to gaju gbogbo awon oke lo oke ta won to ku ti won ti rile ba temi o de nigbagbo pe won le le won ba tori pe oke ti ga Olorun oba o se o e wa ja se bayi ni papa pa tori pe ojo nre ibi ana orun re bi ati wo eto yi lati ma nsoro nipa ilera ara wa ni gbogbo igba e ma je ka gbagbe pe ilera ara wa je ko je wa logun e wo e je nso to kan fun yin e je ta nwo yi oniye won ta omi ta nwo oniye ti won ta gbogbo awon nkan yi oniye to je lo sibitu sugbon lo nti o je kemi ati e ka ti imoye ko ni ja pada ba won mo ogun ti won ta ni 2500 tele nje mo pe lowo yi o ti wo bi 5000 5500 6000 bi won se nta niyan se wa tun ri ngba to wo re lesi je mo pe quality re si le wa be ko si da sugbon nisin to tun ti wa won nje mo ko se se ki quality re tun ti reduce gbogbo nta nso yi nkankan ta fi le yebo na ni pe ka ma sayewo ara wa
ni gbogbo igba ni gba ku igba ayewo yi ni o ma so fun wa in to ye ka se ati in ti o ye ka se nbo nlera wa ku si ma wa so pe gbogbo e o fi jeun bo ba fi jeun o nje otan o sugbon ti o ku wa ku na ni ara wa gangan ni o ku wa ku ara wa ah ewu Adeyemi mo mo wa ara mi o ma ya saye wa ya ara mi ko to di pe yo peju tori e lolorun fe gbe ile ise yi kale iyon Switzerland ile ewosan yi pe kan ma gba wa mo bi aisan bi o se ni se wa aisan ti e mo binu lopo ogba ani dokita ki do de agency awon eyan o le se won afen to ba fe aben te fon je ni isin ton wa so fun o fori porun lojoju me fon ton je won ton ni o finu le oneraro ohun o le fin se ma pe ngbo baya yo pada sarajo bo ba wa sarajo yo wa di pe yo wa gara ko ni se wo boro aranta nwi tan sonu ewo e ma ja fi ilera ara wa sere o lewu gan tete lo mo ye wo nkekeke elomi o le sai san fuju odun kan sugbon ka isan to de o ti n fun lape lo ti n farahan bi oro moto ni be ba ti n gbo kere kere lara moto te wu ran e ma je ntan yin to ba pe nkan to n se kere kere yo ma se korokoro to ba wa ya yo ku nbe yo mo se kokokokokokokoko leye kokokokoko yo de nu le ni o lo ba da se le patapata e wa jo mo be wa e ma fi sere olorun si wa se nkan kan won ni le ise yi o le sayewo tan gan ko lo nlo le ko se nti o mu o si sayewo tan ko lo nlo le ko se nti o mu o tori pe awon o ti so nti won ri fun o mo si so nto le se won yi fagidi muyan ni le ise ipin dandan oya wa ma re le rara won yi se sugbon won so fun won advice re pe to in ta won rire to le se to le se re wo emi ro wa ni o e ma ja fi le rara wa sere o le wu gan in tin so lo ni ojo ba nlo dokita o se se koju okuto won a pe mi wole egbo eyo kan meji lenu won eyin te nwo mi lori Facebook in ti e ti so sugba won to mo wa ti ndarapo Taufik Akim banu so won ni good evening sir ku eto e se o bakan na romo ke opoyemi abasi omo baba mi sangodare nu abasi sangodare egun magaji baba mo iba mo se nbo mo nbo e je nfule na dami lari daniel oyadiran awon na kimi eyin na ma lo sori Facebook bayi e kan te prince yemi ijala e te prince yemi ijala e darapo mo mi idunu temi lo je ko si ngbowo kankan lo yin o ngba so ngba bata e kan darapo mo mi nbe kin kiyin eyin e kimi kemi na kiyin idunu lo je fun mi ti mara won eyan nbe ke ku se pe baba ri yin nbe ani e fun wa lowo rara o mo je dunu wa pa nri yin gbogbo eyin ta si nri yi okan wa nsadua fun yin eleda wa nsadua fun yin eje n wa se bayi ki lo soke lohun bi n ba wa pada de boju opo n ba ti to dokita o pe mi wole e si gbe yokan meji majerita ni le ise won wa ni badan bi ko mu kankan majerita ni lade oyo tuntun e sayewo o tan e wo Adeyemi Akinoye lo ko mi e mo lori Facebook bayi Prince Yemi Ijala e ba nte bi mo se nsoro e Prince Yemi Ijala e ba nte te ba ti debe e kimi emi nu kiyin e ba si debere e bere a da yin lohun Prince Yemi Ijala Dixon oju ere ti owo re awon lele e je ndoke lohun e ku Switzerland,

0: 0309-00-1687 Sweetland Abba Ventures. Olorun fun won se ki se yo.
1: Adupe lowo Olorun ba mi Edumare o le tun ti gba ohun o bi oju opo yi ba ti to in lanfani lati je pe ki dokita ba wa soro ise po lowo won na se le yoju lale yi ise po lowo won gan idinu to fi je wi pe o se se ko je pe e lanfani lati ora gbo won ni belenja e ma gbagbe majerita Ladio Oyo titun ibe nle ise won wa Majerita bus stop ki se nu Majerita ngangan sugbon bus stop re ntiti be ba ti so nbe eye kan pe won won da yin lo nloju ese koda te ba ti so ni titi bus stop o Majerita ke to di Ade Oyo titun ni Ring Road e ma wo ona Ade Oyo bayi lo kan yin san ni eye kan so nbe eyin go ti ma ri odo won e kan le mama e kan pe number won oju opo ni mo wo bo ba ti to bi o ba wa to ma fun yin ni number won tori pe a gbodo ma woran ti gbogbo nkan yi ti o fi se wa tan se ri won ni ifura ologun agba pansa ofura pansa jana aja ofura ajajin se ri on le ti o ba fura awon baba wa ni ole ni oko ifura se pataki baba ti nri n to kudie kan ni ago ara wa e ma ja wora wa ran eja tete kalo yewo ki wa se bi e ti ma to atokudorogbo rara o rara computer na si nlo se mo pe Olorun oba mi o ti so gbogbo e o ti so dero be ba ti joko e gba kaadi kaadi oya 2000 bi kini ayewo oya 3000 otan baya kaadi se ni 3000 ayewo 2000 gbogbo e o sa koja egberun marun pere le fi mo bi tara yin ku si emi ti re n to lo be ti won kan so fun pe pelu n ta won ri ati n to nse yin n te gbiyanju ati ma se ni pe e ma mu mi daada eni yi de mu mi o pada wa dupe eni yi mu mi o pada wa dupe eyin na e le se be mo si mo pe Olorun oba yo da yin lohun o da mi loju ile ise Sweetland won wa ni Akure won wa lakure awon abi ti won wa opo daada boju opo ba to won o pe mi wole bayi iyon boju opo yen ba ti to mo kan fe ke kan gbo latenu won ni won wa lakure won wa lado won wa nbadan bi awon eyan de ti ndupe lotun losi eyin na loku ke dupe e ma je ntan yin be eyan ba ti file rara re sere in to buru ti oda ni e lo ma wo mi lori Facebook Prince Yemi Ijala lori Facebook Prince Yemi Ijala ni kete lori Facebook e kan si mi ke mi na kan si yin o dabi eni pe oju opo yi o nse bakan bakan bakan lale yi oda won ni baba koju si o ko ta baba koyin si o ko ta baba ku won nikan ko tiro ara re pa eje ndogbon eleyi eje ndogbon eleyi lodo mi nbi eje ndogbon eleyi toroju opo ohun ise to nse ofe ye mi bo ba ti ese ju kan meji ka to ma lo egbo lenu won ke ton fi le nigbagbo pe n o kan so lasan Gbenga Gbajumo asiwaju ka afata lati di arere oju ore ti yin o won ni jiyin gbe o won ni jiyin gbe e ni ma wo wo ransom kaakiri ani agbadun yin o lagbara Olorun eyin na gbadun ara yin adua le se o si dun mi nu amen awa na ti shadua fun yin pada bo se janu pe teyin na ba kan si wa awa na shadua fun yin be ba ti kan si wa prince yemi ijala ni keete ah kini won o seju lodo mi sugbon bo se nseju o tun pada o nseju o pada boya boju ojo bo se ri ni sugbon tojo ojo ba wa ri be gbogbo yin le ti mo Switzerland o e ti mo won ke so ni ke sana ke se jeta e de ti mo wo pe o to pambele

ti bere o oda e je fun yin number nle kan si e le ma pe won bayi e kan so pe dokita Suyiland lagelu e je kan pe won bi mo se nsoro buro ni ibaye ba ja ni ro ete ni mo wa emi se dokita ise soro soro ka pede ni ti wa nkan kan pa se dokita ka wa se

emi o ma fi ibukun fun oluwa ni igba gbogbo yin re yo ma wa lenu mi titi lae okan mi yo ma sogo ni ti oluwa awon onirele yo gbo inu won yo si ma dun gbe oluwa ga pelu mi kajumo gbe oruko re leke oba iku aisa olodumari gba ope wa ajinde atiye agbeyiga fun ori ofe agbeyiga fun anu agbeyiga fun atileyin agbeyiga fun iwalaye yin agbeyiga fun alaafia yin to njoba ni orilede wa ni state wa ni ile se radio ti lagelu 96.7 fm yi adupe o fun alaafia yin ninu aye enikokan agbeyiga ninu aye awon loga loga agbeyiga fun anu yin ati atileyin baba yiraye egba ope wa ajinde ati olorun gba eyin wa gbogbo ese ati ire koja oluwa darijin ninu aye okan gbogbo te gbo mi la sale loruko jesu olorun tun aye yin se oju oni ti yin loruko jesu eni damu okan yin bale o alaafia ni ke ma wa ni ki ile yin o ma wa ni ki gbogbo adugbo yin ko ma wa be loluwa wi o jesu oluwa wa amen amen amen ni oruko jesu oju oluwa o nwo mi on wo yin oju oluwa ni eto yi pelu baba mi kayode oyebode oju oluwa david ijala on lo ndele fun baba mi kayode oyebode mo kiyin o loruko oluwa loruko awon loga loga oga wa kebugi mo kiyin o oga wa patapata lati oke titi de isale olowo bo tin wa ni disin mo kiyin pe ekuse lati aro mo ki gbogbo eyin te wa lenu iloro na mo ki baba wa kabiyesi adebayo akande pe eku asiko yi o lagbara olorun ajinde ara yo mo je o alaafia olorun yo mo po si ninu aye eyin ko ni di fi afia o mo ki gbogbo eyin ti e n gbo wa loruko baba mi kayode oyebode oju oluwa e mo pe e ti gbo n baba amo o wa be leni ni o wa be leni ni o wa be leni o wa be leni ni gbogbo igba na ni e mo gbo nipa won gbogbo igba na le mo gbo won gbogbo igba na ni adupe lowo olorun ngbo ti wa be loni e je ki ajo mo adupe lowo olorun fun aye won e je ka jo mo yin olorun fun aye won olorun to mu won tesi waju loruko jesu yo tun bo mo wa pelu won mo ki yin o loruko baba mi ati gbogbo eyin nijo nijo baba wa apostle alimi mo ki yin gbogbo eyin te je baba ninu oluwa gbogbo yin tana ni mo ki wi pe eku itesiwaju loruko jesu a o se gba ire a o si fi ile ologun a o fi siri je mo ki yin o loruko oluwa awon omo ogun e mo gbagbe wi pe etoju oluwa yi gege bi baba mi kayode oyebode se mo so camera ni bo se nwo wo to fe se ika foma ni keji yen bi se nwo o wi pe ko jawo ninu ika yen be na ni nwo eni ti o pinu lokan re pe ire lu won mo sin wu ni se bi o be na loju oluwa nwo wa camera ni o nwo eni tin se bi o se nwo eni to nsere iwo to tafa soke to yi dobori bi oba yi oba mo ri o torun mo nwo o olorun lo ni gbogbo iyin ogo ati ope o na la n fi fun ni gbogbo igba a le sai mo gbega nitori bi pe o ni yin wa o ni agbara wa o ni pa wa o lododo wa o loro wa o logbon wa o lo mu mi wa o lo mu yin wa o lo mu ki iwalaaye re ninu aye wa ko ma po si a gbe olorun yen ga wi pe alaafia re njoba ni gbogbo ona ninu aye eni kokan idi ni yi ti mo fi ki yin o wi pe eku asale ni bi gbogbo ti e tin gbo wa boya ale ni aro ni lodo ti yin bi akoko kakoko ti ba je mo ki yin e mo gbagbe etoju oluwa yi eto ti olorun gbe kale ni gege bi baba mi se mo so wi pe eto yi ko soro esin subon to wa so na bi a o se lu aye yi ti o si dara fun gbogbo wa be ni eto yi n teto yi wa fun niyan bi pe ke kogbon ke se tun gbe aye eleyi to nitumo o si tun kilo wa wi pe aye yi o niromo orun ogbeke bi pe ka se on gbogbo lati ni nkan omo ni keji
ka mo je wa nikan jopon ka feran omo ni keji gege bi ara wa ofin kan oju yen lo ipe feran olorun re ko si fe omo ni keji gege bi ara re ibere ti mba bere lowo eyin ti e ngbo mi ti a si jo pe kelu ti mo ba debe o na ni wi pe ihawo ni eyin ko si olorun ihawo l'olorun ko si yin awon omo israeli laarin kan won pe ni oluwa olorun olodumare won pe ni jehovah ek shaddai isi agbara to se ninu aye won o na ni won fi soro yi nibi kan won pe olorun wi pe ah olorun alagbara ni won ni awon oriru eleyi ri teyin ba n gbo mi ti oro mi sin yi yin to ba je wi pe Olorun anu lo ba je si yin eyin o wi pe ah Olorun ala anu ni a je wi pe iha to ko si yin niyan to ba je pe Olorun oju rere ni ah e wi pe ah Olorun yi nipase re mo ri oju rere Olorun oju rere ni to ba je pe iha to ko si yin o na ni wi pe Olorun alagbara eyin o wi pe to Olorun ti mo mo yi Olorun alagbara ni o je on ti eyin o wi pe ba pe te si wole si ori eto yi te ni aye lati wole to a to ko si yin ina le fi pe olorun yen tori awon kan mo olorun wi pe alagbara ni wi pe ko si nti o le si onise iyanu ni pe olorun alagbara ni awon kan si ri wi pe olorun yi olorun oju ere ni awon kan wi pe olorun olorun alaanu ni ihawo lo wa ko seyin eyin gege bi enikan te ba wo lo sa e wi pe ah olorun ti ki doju ti ni enikan lo wi ni jokan o ni ah bo olorun o ba se leyi ah olorun loju o ti e gbo so duwa le ti olorun bi nitori wi pe iha to ko si laarin yen nitori po ku die ka to ninu aye ti e lojo wu soro jade sugba awon kan wi pe alagbara ni oda mo tun pada bo bi ba pada de lati oki lohun a ma tesi waju e ma kuro nbe yo dara fun yin 20

0: mo kin yin kaabo pada sori eto ju oluwa ni ikanni ti lagelu 96.7 fm oke gajoke ni ile ibadan ile fofun balawo ni ilu ibadan mo kin yin o loruko awon oga wa patapata tunde omolawo ke bugi binga olaiwola e mo binu pe mo pin loruko o oruko na ni a mo pin loba loba e ku se ko ataro mo ki baba wa barista tunde toluwa ni awon ni won ma a se won ti so fun wa tele tele be ni awon lolorun nlo lati ma fun awon opo meta meta lo so ose legberun marun marun be na ni lati ile ise ke technica baba mi kayode oyebode foundation ti won na awon na awon na fun awon abarapa awon to ba ni isoro kan tabi meji boya oju ni abi ara ni so awon ni awon ni olorun tun lo fun awon yen so tin ba ti wa koja si ibere ti mo so fun yin wi pe ihawo ni olorun ko si yin te ba tin pe te n wole be na ni tori akoko wa ri ojo musulokun rarara eyin te je opo yin eyin na ni ori ofe eyin ti e pe ni ijejo number yin eyin te pe ni o eyin te ba ti pe tele te ti wole e ma wule tun gbiyanju ati pe mo tori ti e ba ti te ero ibani soro yin yo gbe jade lodo awon ti olorun nlo wi pe e ti gbari te ba ti gbari e ma wule gbiyanju ati pe e fun awon mi ti o ti gba e fun won laaye ero ibani soro ti e fi ma wole o na ni 09123708675 namba meta to ba gbe yin namba merin to gbe yin hello
1: hello sir
0: e ka le o
1: yes sir
0: oruko yin ati bi te tin pe ni
1: onyonaja toyin
0: eh
1: onyonaja toyin lati omi
0: lati omi
1: le
0: ihawo lolorun ko seyin
1: olorun gbogbo ni sise fun
0: olorun o gbogbo ni sise ni fun yin
1: Ben.
0: Adupe.
1: Oponi
0: yin. Kin loruko yin?
1: Toyin Onalaja.
0: Toyin Onalaja.
1: Ben.
0: Number merin to gbe yin number yin.
1: 4593.
0: Oda. E se pupo e di file mi laye. Ihawo l'Olorun ko si yin eyin gege bi enikan. Te fi pe oruko wo le yin fun Olorun ninu aye ti yin. Oruko wo ni ero ibani soro te fi wole sile agbara yi. O na ni 09123708675. Hello.
2: Ekale
0: o. Ki le pe?
2: Oloyi Abose lati ile.
0: Mi o gbo yin dada o.
2: Oloyi Abose.
0: Oloyi Abose de.
2: Lati
0: Yemetu.
2: Ben.
0: Ihawo l'Olorun ko si yin.
2: Olorun alagbara ni. Ohun gbogbo lo le si.
0: Olorun alagbara na le yin mo si.
2: Ben.
0: Ohun gbogbo lo le se.
2: Opo ni sa.
0: Opo.
2: Ben.
0: Se ti pe ri. Number merin to gbe yin number yin.
2: 43 28.
0: Oda. Ben. Oda e se pupo. E fun elomi laaye. Ihawo l'Olorun ko si yin gege bi enikan. Ihawo l'Olorun ko si yin. Hello.
3: Hello sir.
0: Ihawo l'Olorun ko si yin.
1: o
0: ni je emi ni fun yin ni gbogbo ona
1: be ni o
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
1: ase yisara ni ade fi oye atologun
0: ase yisara abi ki le pe
1: yisara lati olodo
0: fe yisara lati olodo
1: be ni sa
0: erora o e se pupo
1: o opo ni mi o opo ni mi o
0: number merin to gbe yin number yin Se ti pe ri.
1: Rara o.
0: Oda fafa ni eyin te ti pe te ti wole ero ibani soro te send the account number yin si. Eni to ba pe ni ko eni to ba pe wole ni o eni ti o ba pe wole ko ma wule send the account number re.
1: Number to gbe yin number mi.
0: Amose be ronu si lowo ni ki le pe.
1: Rara o 0312.
0: 0312. 1 0 3 1 2 1 2 Oda se ti pe ri
1: rara o mo je pe deni
0: fanfa ni eyin ti e ti wole yen ero ibani soro te lori ofe lati pe baba mi kayode oye bode si o tun di ni asale idaji kan pelu oluwa ka to tun pade pelu ori ofe olorun ero ibani soro te lori ofe ati send the card number yin si ni 08075 92 99 41 lekan si 08057 92 99 41 le lori ofe ati send the card number yin si eyin ti e ba pe ni o eyin ti e ba pe e ma wule send e wole a tun ni ori ofe lagbara olorun lati ma pade ni asale idaji kan pelu oluwa hello
3: e kale ko eto
0: olorun ni to oruko yin ati bi te tin soro
3: oruko temi ni oluniyi dawo si lati arimo
0: lati bo
3: arimo
0: oluniyi dance lati arimo ihawo olorun ko si yin
3: ah olorun le wi le se ni
0: olorun a le wi le se
3: beni baba
0: yo ma je fun yin lo
3: akanda ki ni pele jaju ni
0: akanda ni yin se ti pe wole ri tori mo oruko yen o familiar o
3: beni mi je fun
0: oda number merin to gbe yin number yin
3: 6979
0: enikan pere loku ni bi ti akanda to po ti pe e si mo ki baba wa
4: hello ekale o
0: hello ekale oruko yin ati bi te tin pe wa
4: hello
0: hello
4: ekale
0: ekale o ewo ni ti yin nbe
4: oluwa kemi
0: oluwa kemi
4: hello
0: hello mo n gbo yin
4: awon lo fa yan ko da kemi na o ato da ro lo n ko si ni o ko ja damu ko ja wa ta je ti o ko ja ni arin ra o
0: oruko oruko wo le wa fun olorun ni ti yin
4: olorun to dara ni
0: olorun to dara nigba te wo fi te wo su
4: hello
0: hello
4: Olorun to dara si mi ni o.
0: Nigba te wo sun, te wo fin.
4: Beeni.
0: Ko te fun Olorun ni Olorun to dara.
4: Beeni.
0: Yo mo dara fun yin lo.
4: Ami o akanda ni o.
0: Akanda.
4: Beeni.
0: Ero ibani soro yin to gbeyin, merin to gbeyin.
4: 28 12 2812 2812
0: Oda e se pupo ni ti eyin akanda ati ni ti eyin opo iyen ti pe nibe yen ni ale yi eyin ti e ba ton lori ofe ati pe wole ohun ti mo fe gbo lenu yin na ni wi pe iha ti olorun ko si mi re olorun yi o je olorun alaanu si mi olorun yi o je olorun olori ofe si mi olorun yi o je olorun oludarijin fun mi Olorun yi oje Olorun olurapada fun mi. Ohun ti mo fe gbo lenu yin na niyan bi gbogbo ti e ba ti n gbo mi. Lagbara Olorun pelu ori ofe Kristi, a o jo tun pade ni asale idaji kan pelu Oluwa ni ago kan loru loni. Lagbara lowo Olorun, a tun jo pade yo dara fun yin. Ohun ti se ti yin Olorun yo se ni ase pe Olorun alaanu ko ni je koju oti yin ninu rin ajo. ihawo l'Olorun ko si yin ero ibani soro te fi wole si odo mi o na ni 091-2371-8675 le wole iha wo l'olorun ko si yin si olorun olodumare ni si olorun alagbara ni si olorun olori ofe ni si olorun alaanu ni si olorun to gba yin ni se mo pe ninu ilakoja yin bi olorun ba gba yin lona kan eyin no le so wi pe nigba ti mo ri ninu rin ajo mi o olorun yi o je olorun olugbala teyin na ba tun wa wo boya ninu rin ajo yin olorun yi boya o je olori ofe e pe olorun yi o je olorun olori ofe to ba ye pe nigba ti e tun wa wo fin ohun ti e ri na ni wi pe olorun yi je olorun iran lowo in teyin na so na ni wi pe olorun mi o o je olorun oluran lowo tori wi pe ninu ilakoja mi mori o ran mi lowo gbolohun ti e so na niyan ore ti olorun ba se fun yin to ba se ninu aye eniyan o le yan fi pe olorun ore ti olorun ba se ninu aye eniyan o le yan o fi fun olorun loko e da kun e ba mi silekun fun awon ti won fe wole hello hello e kale o e kale o ni bulletin ba mi soro o
5: lato
0: eh
5: oran yan
0: lati oran yan ki loruko yin sa o
5: Habibu

0: Abibu, Abibu kini sa.
1: Adi.
0: Eh?
1: Aliami.
0: Ha.
1: Aliami.
0: Abibu Aliami. Iha wo l'Olorun ko si yin ti yin.
1: Muranu Olorun gba giri gan ni.
0: Olorun alaanu ni, in lo jese yin.
1: Beni.
0: Abi be ko sa.
1: Beni o.
0: Ah, eh gbohun soke. Se le.
1: Beni, beni.
0: Abinu yara le wa ni.
1: Itani network yen ni.
0: Ah ha, oda, e se pupo o. E se God bless you.
1: Atare ani mi o.
0: Ah, awon akanda yen won ti pe marun ni labala ti akanda to ba di ni ose ti nbo lagbara lowo Olorun, Olorun yo won ajo bukun wa. E se pupo. Eyin ti e ngbo wa na, eyin na Olorun le lo yin lati ran awon eyan lowo, enikeni ti wo ba nipa. O na ni omo ni keji re eyin na le siran lowo fun omo ni keji yin eh awon ti be ba ti kan si baba mi Kayode Oyebode eh pelu ori ofe ti lage lu 96.7 fm yi la yo dowo won ona toto te li rin niyen yo di owo awon ti e ba ni ki won o fun yo dara fun e ka le o. Hello. Hello, efe ba wa dasi eto yi, iha wo l'Olorun ko si yin. Nigba te yin wo fin, te wo nuri ajo yin. Hello.
2: Hello sa, o sa leta.
0: Yo dara fun yin oruko yin ati bi te tin ba mi soro.
2: Ami, ami lati gbu ya beji lati gbu ora ni sa.
0: Iya beji lati gbu ora.
2: Be ni sa.
0: Awon beji nko o.
2: Alasi alawa sa.
0: Yo dara fun yin, iha wo l'Olorun ko si yin, oruko wo le f'Olorun.
2: Ah, olugbe didi eda nigba ti oju npon mi.
0: Nigba ti oju npon yin Olorun gbe yin dide.
2: Togo togo.
0: O wa ji Olorun olugbe dide.
2: Olugbe dide
0: ni esa. Enu aye ti yin Olorun olugbe dide ni.
2: Olugbe dide ni.
0: Yo ma je fun yin lo o.
2: Ami Jesu.
0: Eni wale lai lai.
2: Ami Jesu.
0: E se pupo, e tun ba mi foju opo le fe lomi. Iha wo l'Olorun ko si yin yo dara fun yin o eyin gege bi enikan ninu rin ajo yin iha wo l'Olorun ko si yin iha wo l'Olorun ko si yin. Hello. Hello. Iha wo l'oko si yin. Hello. Ninu rin ajo yin iha wo. Hello.
3: Hello, e ka le pe to
0: e ka le Olorun ni nto oruko yin ati bi te tin pe mi.
3: Omo lara Adesola ni latayegun.
0: Latayegun, iha wo l'Olorun ko si yin.
3: Olorun bo oluwile se.
0: Olorun
3: oluwile se.
0: A le wile se.
3: Bẹẹni, Olorun gbogbo aye.
0: Olorun gbogbo aye.
3: Bẹẹni.
0: Oruko wo leyin wa fun, oruko wo leyin fun nigba to se nkan yen ninu aye ti yin.
3: Mo fun ni awuwo mo se gbe.
0: Awuwo mo se gbe.
3: Bẹẹni.
0: Oruko teyin fun Olorun niyan.
3: Bẹẹni sir.
0: Yo mo jeri ara re nu aye yin lo.
3: Ami Jesu.
0: E se pupo, God bless you. Mo fe ke mo wi pe ore ti Olorun ba se ninu aye eniyan. Hello.
4: Hello, e ka le o.
0: E ka le oruko yin ati bi te tin pe mi.
4: Wole Ola Osun ni lati ruwa.
0: Woli Ola Ose lati Eruwa.
4: Ola Osun, Ola Osun.
0: Ola Osun. Ah, e se pupo o, e ka bo sori eto. Iha wo l'Olorun ko si yin oruko wo leyin si fun.
4: Ah, Olorun majemu ni.
0: Olorun majemu ni.
4: Oba to ma npa majemu ati biri emo ti
0: ju
4: awon ise ati.
0: Hmm.
4: Ori pe b'Olorun se se ni.
0: Eh.
4: Ona yanu ni. Majemu to si ba mi da pe ti mo ba ti gbe ipe yen oju oni
0: ti yin
4: majemu yen o ti ye ri
0: ko si ye
4: ti do ni be ni majemu yen ti duro
0: be na si ni ko si ni ye lai lai. Olorun yo tun bo ma tesi waju. E se pupo, God bless you sir. Eyin ti e ba fe pe baba mi Kayode Oyebode ero ibani soro te lori ofe ati pe won si o na ni 08057929941. Ero ibani soro te le pe David Ijala Jesu si o na ni 08032255192 le kan si

0: Kabiyesi.
1: Kabiyesi, Kabiyesi, Olorun to nje mi ni. Kabiyesi lana, Kabiyesi loni, Kabiyesi ni ola, Olorun ti o yi pada ego ni. Adugo ojo igba ni, oba to ni akoko, Olorun to ni igba. Olorun to ni ojo, Olorun to ni osu, Olorun to ni ose, Kabiyesi re. Lale to ni, Olorun iwo na ni. Ti en ba ni enikan lo ye o paro ni. Ko se don ko ojo to ro loni. Orun na lo san, ngbo to asiko ojo. O kan su pim pim pim ne bada ni mo so o. Ama o si bere re, o si ro. Oda wa ama igba to bere na ko se to mo ko yo ro. E kale ni bi kite ba tin gbo mi. E ka san ni bo mi. Te ba tin gbo mi. E ku owuro ni bo mi. Te ba tin gbo mi. E ku iyale ta ni bo mi. Te ba tin gbo mi. Ama o ilu Ibadan ni mo wa yi ale si ni bene ni radio ti lagilu fm 96.7 radio baba wa oba muritala adebayo akande baba ekerin Ibadan ti le Ibadan moni kin o labe Kabiyesi oba ti gbogbo aye mo ti o se pe oba ti fo ba je ni senator Rashid Adebolu Ladoja omo to bayomi olohun je arusa wan beni arusa maru ti se baba ni moni kiyin eto ti bere lale oni lawujo agba lawujo agba akin loye olumide luruko mi akin omo akin lojudodu yole awon ti won mo ti pe ma pe ni akin kan bayi akin kan bayi gbogbo e gbogbo emi ko o olorun ni loni gbogbo eto ekerin baale nilu ojeleye niwaju ofa igbo njo abile lagilu olohun iwo ni o tori emi ro pon pe were were were un majoye ti o mo pe ni ekerin baale nilu to ni oba to si ni joyi olohun iwo ni o e ka bo sori eto lawuju agba olohun lo ni agbara eyan kokokan adisina lawode awon loga ti wa ni lagilu asi ni olotu eto lawujo agba oga wa ni olotu eto ni je wa ni olotu eto oga wa ni o be ni tondi olawo tondi olawo aku ase yana ati lagilu ni ati splash tegbon tapuro ni lagilu ati splash egbon ni splash lagilu ni apuro olon si joda wa papo ajo n se po olon ni o olon ni eyan ko tori lana embade UI ni won pe dada sele nibe nibi ti baba wa tin finu idunu won pe olorun o se awon le odun meje ninu 87 87 years se mo pe odun meta ode ninu adorun odun nu keyin o se to koda ti mo so pe adoto odun ni aye John were were o tin gbenu de agbalagba ogoto odun be ni ke wa to pe adorin ko to pe ogorin ko to wa le meje a olohun Kabiyesi re baba inu e sun nu be sin wa mi nu won ah olohun o se olohun o se olohun iwo na ni lagi tu mo wa wa yi Kenneth Kebugi lo se olotu gugu lagilu be ni pelu gbẹ̀ngọ́ láìwọlá àwọn ni wọ́n ń darí gbogbo ètò ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run àwọn náà sì gbéraga sí ọlọ́run pé ọlọ́run ìwọ náà ni ta lè yàn ẹ má gbéraga ẹ sáàmà wò ó bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run agbára rẹ̀ sì pọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ọlọ́run náà ni ètò ti bẹ̀rẹ̀ láwùjọ àgbà lálẹ́ ètò ní èmi àti mọ́gàjì pagun láti wà lórí ètò tẹ́ẹ̀mà ní pagun lálẹ́ òní lẹ́gbọ̀ bí ẹn ṣe rìnrìn àjò wọn lálẹ́ òní ni tó ṣe pé bí ẹn ṣe ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ọlọ́run náà ni ọlọ́run ni ọlọ́run ni wọn ò sì gbéraga sọ́lọ́run ọ̀dà ẹ̀ ṣé ń bolóra ṣe jẹ́ pé àmúta ìjẹ́rìí ẹ̀ mọ̀ jẹ́rìí èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ẹ̀ tọ́jà mojú ẹ̀rọ mi dixit wọn ó ń bẹ ládùúgbò yìí bẹ́ẹ̀ ṣeun gbé mi sókè jẹ́ ti ẹ̀gbọ́n tí ń wí.

san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ka se ti wa di alagba lugbo mi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe

seri ojo sadi ni gan ko si sin ta fe se olodun lo ni agbara ati ase je so na ba won amoteku meji kemi ati mangaji ka tojo tu si mangaji awon koneto amoteku meji ni joba bile ko kan be ni je so meji nu won tori o ni tumo mo fi sere mangaji ti ti ma so pe amoteku ti ido koneto won koneto ti ido en to je koneto ti o ni pe yo pe awon yuku kaaki eka ni won ni oni ido be ni number 1 re ye npe meji dara re ido olanre waju gbenga number 1 re e kole 08077886499 ido olanre waju gbenga 08077886499 ni ana e to je e tu ti feyin ti bi se olopa olu te ba ni toji alapini won je ko yi wa pe ni bi so isoro te fi oro ni fi so fun wa pe ati bale ni o ati e wa to n gbe inu ilu ni o ati oloye ni o te ba ti ke fi nkan kan e ma gbiyanju lati sun eyin na je oju ni alaka fi fi owo fi rori e ma fi sere te yan ba ni agbofinro agbofinro mo sise won to to o ama iwo gangan awa gangan ti aja ara ilu ka ma sun asun piye te ba ti ri nkan kan ladugbo yin e ma ni me pe ngba tan kan bere pe bi en ba lo ago olopa won ni mato ko lepo nkan kan oni seyun le fi ama wura yin na eyin gangan ma sun asun piye bene number ni ki je jo fun ni ile na koneto ni o ni jo abile oluyole bene koneto amotekun number 1 re awon ni oyedeji oyedeji yusuf 07068493070 oyedeji yusuf 07068493070 elumi ni gba mo le ma so number won elumi ogbon mi ri to ba den toni gbugba to ba den toni gbugba yi lo ngbo mi gbugba yi lo ngbo mu ni en gbo lori ri do nparo ni gbugba yi ko lo ngbo e won gbo awon redo mi na lowo lowo in lo je ki mo so lera lera fa awon ti o ba gbo mi ri tori awon amoteku ni o odua ni o to je pe awon kan yi yo si wulo fun yin yo wulo fun yin e ma sun asun piye e ko le mu ti sohun tori o se pataki bene oji ti ba ni oji tabi ochi ochi owo tun esc ijoba bile mapo ibadan satist onu mori to seju si mi mori ama aye ni o to nkan bo se seju o yen ki mo pe amoti ni awon yen ti wa pelu mi lori facebook ti like ilu olodun ni o eyan ko ama gbogbo e gbogbo je ki mi ati mangaji ile agole gbegba bi mi wole tori ojo sare ni dikse sunu amoju ero mi

0: ngbeto ko sise mo igba ti yawo nti se ti o njo koko sise mo yawo yin age kini oni yawo wa le age of 45 ah so gun laye ni age of 45 ni ko ti duro ko ma ti mito kunrin mo titi aye raye ah e jade wa fe wa find solution so ara yin e dupe fo Olorun tabe te ba npe ti ni post rate a ma fi gbogbo gba so ipe yin okunrin e ma dobo dada I dobo dada post rate lo ma lead si elomi yawo ati ku ko ni fe yawo mi ani odun meta odun marun yawo mi ku sugba ti yawo nde ku e won sa ni ma le obirin mi kakiri so ti wa ni post rate lo wa gbo wa ti won nurse te ba tin dobo dada ile ni post rate o alafia ni o wa nu kokunrin ma dobo dada alafia lo wa nu kobirin na ma doko dada alafia re aji pepe aisan buruko ni se si lara
1: amen
0: ni ko so ni tete duro period e ko ni tete stop ti o ba tete stop romantic attractions o le wole ko le wole fibroid gan o le wole tori na e ma je ka ma e ma doko dada e ma dobo dada fun alafi ara yin ni
1: se ti gbo won ti ya to go ti kogun fun yin e ma doko dada
0: ke Olorun to jo e obirin atokunrin papo o mo to fi se Olorun mo to fi se to mo pe alafi ara wa mejeji o lo wa bi ka doko ka dobo dada
1: be
0: ki se pe boyo abi oro ere a fin kora wa a fin train ara wa ni a fin tun le se ni ki le ma ba daro se to wa ri ife ma nwa bi kokunrin atobirin ma dora won dada ife ijile ma nwa nbe to ba tin di pe okunrin atobirin o ba ra won sun mo ife e ti sa boyo okunrin e tin lo sodo obirin mi be lo tun ma put ife si so e je ka ma se to ba oju se to ba ye ka se nle e je ka se to ba ku die ka to e kan si le se mo to go pelu ogun Olorun e dupe ele to tun wa tele ni elomi gan oni post rate yi o elomi to atogbe ni a kan ma to ni a ti lo se test a lo sayewo wa ni ko ni to sugar a lo sayewo wa ni ko ni infection o sa n to sa elomi emi e wa kile to mo elomi emi je kile to mo a ma wa ru ru eni bi a ma complain pe nse lohun ru bo n de se n to yen lohun mu mi atogbe leleyi atogbe leleyi te ba n pa ni atogbe yi e ma fugba lati yin dola e kan si le se mama togo ke mo se wa mo salaye lo mo ni arun kan wa to je pe silent killer ni Olorun ma jari
1: amen
0: eni ba ti la hypertension ko ma sayewo lore kore ko ma si ayewo e lore kore ko le mo boyo ti high abo ti low to ba high ju wala to ba tun low another problem to ba tun low yo di pe ni a ma complain pe won re won lati nu won re won lati nu won mo won o get are o da be ni pe abi o se je la ironi o blood pressure lo ti low e sayewo ara yin e ma je ki nkan yo wa koja nti agbara yin o ka mo to fi ma gba isan loke okun lo wo e se isan to nkan to ba ye ke se sara yin e se lasiko ko to di pe ko ni ba mo opolopo awon to nku yin asiko elomi o ti to isan lo npa elomi ni bi akesi carelessness lo npa elomi ni bi akesi ara e jo je ka sa akesi ara wa dada Olorun wa pelu wa a ni sise lagbara Olorun e ma gba pe mo tun wa so kini kan mo ni aisan kan pete a n pe ni ainia ainia yen o ma mobirin na ma mokunrin se ri elomi se agbara telomi se oun lo fa ainia titi e elomi de ni lati kekere ti won ti da iwo e won da ko clean o ma resort si ainia tori e taba awon yawo wa bi to ba ma bi fe ma bi lo bi mo si e je ka ma ri pe bi to wa oke ni ise to ba e kan se won a se ko ni le cause another problem fomo yen lojo waju Olorun ran wa lowo te ba nko ti ni ani ayi ni bi koropon okunrin kan koropon mejeji to wa nbe kan wuju kan lo ko to ri pe ma bo sisale oke lo ma ko wa to ma wu loke to ba tin wu loke yen e ti mo pa ani ati wole e ti tete e ti ti logun si ko ma di pe yo bo si ibi epon tori mi wa to ba ti tobi gidi gan awa na o le se kan lodo wa o o ya lo si oda awon ekeji wa ni sugbon ti o ba ti koja agbara wa a ma logun so ma floss crow ni ara won ato si olojo pe na si ma fa ni ayi tabi ke e ma dobo dada na gbogbo sperm to ye ko ma jade ti o ba jade lara o le lo restart sibe tori e je ka ma se to ba ye ka se fun anfani ara wa e je ka se tabi en te ba npe ni jedijedi di yo jedijedi di yo yi to ba tin sokunrin o ma nkilo ga o ko ni je ki oga e ko sise bi ko si ya ko sise mo te ba lo te ba le fe se ga e ri pe nkan kan ma jade o yo ba npe ni irobo

0: ti yiwo nu egungun o ti di pe ka fe rin lati bi kan de bi kan ko di wahala ka fe bere mu nkan ko dogun ka fe bere lo gbadura fo olohun ko di jọgbọ ka ti ma ri pe opa la fi nse iketa ara e ti e mo bo se nse yin e ri pe ese ti yan ma ku gbọn ijan bi pe ko se je nbe apa kan ara yin ba ya da be ni pe ko function mo bi pe ko sise mo o ti fe di aisan ategun niyan e ma ji o wole ko to di pe ma dije e tete dide ke ma bo
1: ni ke so pe lo si ode aje junction ode aje gangan junction kan bo latare mo ikan bo latori ta perin ikan bo lati gate ikan bo latoje junction yen gangan e bere odo yan laide to nta oti te ba ti de odo yan laide to nta oti yen opsi eyen ibe la wa wa e bere abekuta umanaba ke tabi ke pe number mi 08039716022 08039716022 tabi 08055776372
2: e ma je ka joko ka ti owo to ndun wa bo nu aso mo ti gbe anfani ka kiri lo si gbogbo awon ilu ti mo daruko fun yin anfani ni mo gbe wa si ilu Ibadan te pe o ti wa lolokun ojokan ite ma fi ma lo wa ite ma fi fo wa ite ma mu wa ite ma lorisirisi ni te ba wa mi le ma so gbogbo e lori afefe si e ma janfani e te ma lanfani eje boye eje ruru le yin tin nurse ti pe ti pe ni te ti ri pe o ti fa wahala o ti je ke kole patapata boya arun ito sugar ni boya arun gbalode ni boya arun atosi egbe abi oku atosi ni abi atosi oloro ni eleje ni eyi ke yi oloyun ni atosi te ti lo kaakiri to ti da gbogbo orisirisi wahala le ninu ara yin e tete ma bo lodo alaja jemila lapekun ti gbogbo wa mo si abekuta omo ye finle
1: ike bi te ba tin bo ni ilu Ibadan e gbe moto tabi ke gbe okada ke so pe lo si ode aje junction ode aje gangan junction kan bo latare mo ikan bo latori ta perin ikan bo lati gate ikan bo latoje junction yen gangan e bere odo yan laide to nta oti te ba ti de odo yan laide to nta oti yen opsi eyen ibe la wa wa ebere abekuta umanaba ke tabi ke pe number mi 08039716022 08039716022 tabi 08055776372
2: ko ti je pe orisirisi nkan lo fa titi eni eje ma bo mo si anfani fun awon okunrin ni yaro odomokunrin te pe e ti ni iko ojo iko iti pe cholesterol ti fa orisirisi iko sinu lungs yin abi eyin odomokunrin te pe e ti ni arun jedi te pe e le joko e le duro e le bere gbe nkan nle te ba fe bere be ma ma lo le die die bi gba te yan vibrate ni tabi eyin odomokunrin te pe e te ba ni ke lo gbon se bayi ma ma gbin ni ibi te tin gbin le ma ri orisirisi nkan ma jade a ma di pe wahala nbere tabi eyin odomokunrin te ti ni arun ti a mo si arun anemia lojo to pe e ma kibo le e ma kibo ara e ma kibo owo e ma kibaso e gbe lo fun awon eyan tolorun oba da ti won mo ni pe wi ati gbo gboki ninu won kan ninu won ohun ni alaja jemilat abekuta o ma je tabi eyin odomokunrin eyin baba mi to pe ni arun awoka awoka jagun ni awoka losan losan ni awoka anu egungun ni awoka ara ni te pe ti nkan ma rin mu ara le ni to ba do la rin sori a ma rin kiri bi arun bi yoro a ma je kara ma tan yin egbese le ba dabe egbese sori amala abi ko dabe ni pe paja paja jonjon o mu yin lese abi opolopo gba ewe ke egbese le ke fe egbese ko di wahala ko dabe ni pe won gbirin sile tabi opolopo gba ewe ki baradi ma ro yin ke ma di baradi yin mu ke gbowo si baradi ke ma di mu lati le rin lati bi kan si bi kan tabi opolopo ewe kara yin ma gbon ko won yin ma gbon pepepepe ke ma wo yan meji lo kan ko ma dabi eyan marun ke ma rire nbo gbogbo gba awon kan yi ma fa te gbogbo so to nsise ninu agbo ara wa koni le lo soke koni le lo sile e ri pe arun ti mo ma nsalaye ni gbogbo gba oni arun kokoro nu eje tabi awoka losan losan awon opolopo mi won ma pe ni ofa ara awon elomi ma pe ni kokoro lajiki awon elomi ma pe ni kokoro bejeje awon elomi ma pe ni kokoro baraje nitori pe o je nkan to lagbara orisirisi oruko lawon eyan ma npe gbogbo eyi ti o ba je boyo ti lo la sayewo ni o boya o ti sayewo ni ayewo wa lodo wa bo ba se nde a sayewo fun yin ni ona ti gbalode tawon baba wa nlo laye atijo a sayewo fun yin ni ona ti gbalode ni ti ode oni lati le fi mo ohun kohun to ba wa ninu agbara wa lati le mo ona abayo

0: fe gbonse ba e ni le gbonse worowo ounje te ti je lati je tani jerin a si wa nbe ko ti digest e je ounje kekere ba da be ni pe ti je ounje gbogbo le abi opolopo gba ke je nkan to lata a adonwo de ti e de mo pe emi ti o jata emi ye pere ni e fe se yo ba e ma se yo sere e ma se yo aseju e ma ri pe enru e nbe e ma je ounje to ni protein to ni vitamin ko yo lara yin gbogbo ru nkan yi e ma joko sile ma towo to ndun yin baso emi ma san gbogbo gba npe mi o kin so olohun amo angeli ni mi tolohun ran ni aworan eyan nitori pe eni to ba nse nkan to ba mo nkan to nse angeli ni gbogbo wa ni olopun ijo kan bo lo nse da wa iwo lo ma da iti wo je mo boya daada ni eni abi odi keji abekuta o ma nfi gbogbo enu so ipe eyan okunrin se olopa ni yin ni civil defense ni road safety ni en to sise ijoba ni enikeni to ba sa ti jo kunrin omode ni agba ni abo mo okunrin kekere te ti ripo ngbonse idi e njo abo mo okunrin te ri pe koro kan ninu nkan meji ni iko ti sa wole iko wa nta abagbalagba gbon to ri pe koro kan ti sa wole iko wa nta abi o to ri pe to ba nse nkan to wa ninu ile idunnu ni igbeyawo e to ba nse lowo wa ri pe omi ra yen o ti e jade rara tabi ko po to e ma joko sile ile rara wa alaafia ara wa Olorun ba oni jodi fi afia e ma gbagbe o e le pe mi sori ero alagbeka 08039716022 08039716022 08055776372 08055776372 e tete dide fuya ke ma bo ke wa ba abekuta o ma mama reti yan le so gbogbo nkan lori ero radio e wa sodo wa ke wa sayewo ke mo bi tawon nkan isa ko lo fi si mama reti yin
1: o da ya wa e se e ma fowo bu aisan mole o aisan ni bomi ke npa e so mi sita sare lo sodo abekuta woman ki tu e sile
2: Olajide FM 96.7

Nila gelu 96.7 FM pẹlu K Technical Films oju oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si meta idaji bere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri Ebi adura la bala adura didun ati bebe loko ni gbeyin evangelist kayo di oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le ma bagbade lori eto pataki yi asale daji kan pelu oluwa la gelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si meta idaji gbere araro